radio samar dientong ker kwangi au kibingang naskai titi na bundi naski ngar ka nyetting kel kam kike ngurwan jerri na au na kibingang kang ela ung na songang ere kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kel kam na dog ilole au kinga senes addem ba ka lole kaim botale na mang kai nyar gabale al kain ina al yei na dain daraka ingi ine na au na kijin kang tin bitin lobilo au na sket bam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal yei na kika na kirsing tobito alang sket bam tarasindi alang kain kilmanga surking.

0: jiu orang jang ali ila jang orang den kun naka ila an orang al abena lomba nunke na baranga kernga elnetie yetaka ila toleta ka luasi mbulo marang on bang pal ka ene kuye wala gal yi na sabakawa marang ke ila dora al ilona kun ongal kayna kere nekele na ari po kirgol nekele na ila orang al sabakorongi wala sa korom kulli ila si ke barake ke baranga na alba kirgol na elna tarasing yero tarale kri nama logic gel enyela ene nankalo marang al otoye na kwasa al ilong na tebungage wala gal agidage wala gal ornangage wala gal otakulge a illu indo lo asake ba wala gal duala ke ba duin kerim peket alangen noa alang elna wut alanye elna lolifago kage ayle kinga bulitia na dayen rekalla na skay mel kelesi wala askay mel ba na ille algi do kwasi nyukille jawiti na al orresi nyukille jawiti na al jundi nasdel dingo se lo se fegel na embele nye kuru asake ba kasbe se long abakel na surki ngo radio alon ku munna so ngakini ninge na ne jundi ene ki ngamin ki kuru asaka ba la ki kuru kansi kuru kayin ki a tabuwa sakamba manni sey tabuwa sakamba na ki ka dorai idingi na duwali longna ye tabuanga tabunga kernga api ngi ba den keringere inna maye na konjoli ngi puy aba otto ilong naji ilong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risijulngi kasebe si long ilal sunwa konjoli inna maye al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burunta bunga asa yengi lona stala donga kayin ye yengi lak kwa kernga lakke dente bunga ereng nas gut ila fulngiti wala na ila lore kakirifi alanja tokara ila lole inna maye na kwa ingilu aba ila lang ilong na duho kasa ya tala ke na kwa kernga si as undul badenkili asang ila risikiwia ila kasebe ila baye na kwa kernga kama ila aljagingi ale longa langile duon keringere kwa kipiringa keng kipiringa kangu atikele ila lole almasila lose tagbin kuria marang oto abak ilong nikikela na kagilia dying already alange nkwa al duoke wala anan kwa boru nyetle manim boru wa kirsimba kayen orengale kayen tongale na kayen taringale kirsing le kinyenge ze kinyesi jawlutia nest bunduitia na manye nes orre nyelle duitia na mngiz borule fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaitke na gaida kerngasi akeba al assmp wala altum kay alle ayindeli nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet ilon na bulindo ginde an kurile kan ji abajel anan ilong nayu tusu kiro kawe alko wongeria ilalo le besin dele mandini injeng na dermin o mandile ina jelu baka sa duri ke nas ulngi wala ka kasante bum mosot a ni na duo kersi enelo lelal duo kerangel ba kinama ye na otay ni ndelinga nina al kayen wal baram ko nas nanja melge erin indeling na duo togina kwa kulisi ay yuelba ja togal ne ina rigal ina lombal duo togini kwa nyetini kwa nyegere nyetini inama ye al konjolinga puy inama ye al loringang kis kikinu tonga kaimel inama ye sa deldingwe in timel yi loringang al ridike na sulanga ilore kenge alkain sulanga ge illalang barnga asang innalang kalung at illon na dinton diyojang asang injalong ila tala aljis donga jang tala ila al duruk duok herke na illong alang si julnge ila tala si at jato illon na jiwuri jang asang di le roje poray na ang kamya asang di lor roje alang di le buro bumba asang lon di murta kurgunga ay sinja nas o nas roje ati jato jia jamba na ila murtan si tari kuro yi ta duola ke asan ke le kurgu ngaja yi nas jena sila tarif ya. Kinna man yenge nan utong akerkerge. Wala ko ngama lala ani mude murtasi kata ka sanga omba. Inna man yena otoke. Aba in gwada in orre na gel alan dosi ri jawi idi ngi ki sense ya kona tahribi tari al kwel jalun kwel asan itir dele kira jaw. Alba alan dosi ri bani do na makarin ya kellel. Lala lala kala welba. Lala ka kamu iningi nas alom baden den tabuna den kari marang aba elong na ila dual ila tarisi fingi kerini eren kwa kenga na fulni tings na endorasi innan ganne endorasi innan kawe endorasi innan kawe yi ila dua bael jato ila lo ri aba kan hele lo kliam piba wala ila risi kliam piba kin na makayin jey magi asaki kan in nyalai wala kalisin kan nas duobe duo de los den sursi locally fi wala den se tarisi locally fi asan kwa kerenga si fulni kinema yenge al konjolage kinema ye al illona bullinga kitkeyin al matiki ken koran kurnyugo wala dengi dio kerinyi wala gal al yei nakeyin atiki kuringan dorai neskilal lensi nelenkiwi namay nalanko ninema aylong al illong al duo imbeleng kana duin sur deling ka na duin surba marang kindinga din du ay kendeli din dieng aja zamba andanga kay mbadi nga ya zamba marang jina long dia bala kinkwa aliye na kadi ngungi loliam wala gal duo do ko astemel bal loliang ka al dok il loliang ku marang asa sa so ngo ngai loli al ko ngaminga a duo to ginjam annan sam minus kerek jam ku asi loliang al ba bege nyiti al bas bas indeling adis duo ngai e al makir yi ni na juton jam anjam ba basin basin ya to banjo ayo kane kasa kawlin duwel ilalo ngasa dele dele kin kawlin dun kinino aska imba lagi marang ilong al rikene ilong asaka yingel kamungi idin ina sur sur dok ilalang kwel oto insina sare in na jato in mara lodi ngang ki jurunga aska imel bakelasi inna mayi al oto ilong na kwadinga kin stala kin na talan kerin kwa kerngasi nungi aspoliti ba dora aspoliti ba tusuma aspoliti ba lo asjundi ba kitinga sa lojondi maranin korje bila lole kitinga sa lojondi kwa ri kwa sungang maranin gwalan asan suruingi kitinga san duo kersi elna donga jey manen gwasan urnas ngya kinama yeel otto ye na danjalung nalong kinema ye na do gini yundiana anang darangan kitong alei alan sursi koyinge kikilmanga koyinge na ila losi dele kuro na madok kayin sinas ila rizikang namas kayin nas ila rizikang na matikay na lu al ka ang nas dile sunga alung al kadile sunga tuliang al kadile sunga riang asa kadile yi kinema yenge al utonga sunga age na ikinya si yundia yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a ritas ke ba alang a jundi ba lenya ngwa asan duo kersi ngwa asan tusu foli asan mosot fiana ngwa bara alje na ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke kerinao kinyela ke kintumele ke kinsi walge kerinya witia oto ke na mayi abaka ngina ke gila a maning ayenga sunga kegil sunga yi ayenga sunga kegil anang ingwa almin kain salatina le kelingi ne kundu le du inen abajel na jumong ban jumong kwa ali lona stala kin na kwa kerenga si tala le akaye ba kwa kerenga si tala le akaye ba akaye ba san kwa tala kwa si tala kulnya ne inyele el tebunjo wala inyene kerinjawi inyene kerinjawi oto al ilong aldaim buru nyegar nyet in gundi ma ningal ki kayen ko nay ki da ngin kirsin marandok abakel nek gila nyegar nyet in nyetinga alfoya ki ka dora foya ki kila koranga foya ki kila koranga foya aldele joyingi akeba alduo ina ko elba alangi long alam baraker el yi ne ila lole fago inama yei ay se jitiya alki barang ko na gaming na ara akeba na tes akeba no ko kul ara tesas giba na kwa kul yi ye ila lole kul arrakimba kinama ye na konjolage inyala e al kwari ki holo go jungitia e jungitia ki kendora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato duo ker el na kwa ker ngasi kayindo yi kangu ngi kwani in idingi na ayanga genen nanduitia ba induo undul na ma den keringe na ma en sibe en ker ine na mas en jawra na inin tabunje na magal den kering duo ker el na ma inna na ma joina kanya kaage suni dia diele kwa angi staringa fulngitia aba elong na kayinjuru ngale kana kagila na kwa ker ngale kagila tari isi kwa yi ne kulwe induo ka tarifia intille marala kika hele kila langa kayimba anan duwe nengwa algagil oto induo ka tarifia majra marin ka tarifia alkenga kini ayenga ni yi ne kuriel tulenga lala ilake ba anan bang awubas innala manja ubas maranga bay lo na oto induel na sare induo el na kien tare bugile bang kumun tare nga kerkerge kin na mayai al illong duwa bi duwa al illong na stala ke barnga na stala ke ne ilong al duoti nas jalonga tulenga kayin al kwa sifata kriya ka aliya ilong na agiti wala na ornangi wala gal na umdai yi ila duoti al kwa kernga sis undul kile na makage kile na mayenga jalonga tulenga ka ngungi idi ni na ineriye kwangi na rinamas namas kona kwanke na kwasungage yi dimpal bang kwa kernga kayin wala gal jimati dog basing ayenga ja ninal kidik incoming do mbran ki dole incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nay lomfi inni namay oto ini sare namay jawlingi na duwo kersi ini kelelan se kawrutila mara lala kila kamba madning ele se ja marang abaje na jago le ilong alan dile kabe yi jile lo se kalas ajiwel bayle belesi almati do mbren yo lokere mbren alangi ini na jato alangi yaw yi jawlingi na duwo kersi ni le jawlingi le si kwas kine liba inama ye al konjoling apuy yani nama ay long ni na al beledi ke na degisi den awol si tari yow marang keri kwansi as jagiti ba asan tari ya na jagil al bakari gwale jale le sinama jabina tuwaja kinye leke na kayon konjolage na ti ilong neski kila lan tabunga kila langkang na tabunga kayon tabunga kwa ker nga as kundula ba alan diyan keringgeng ati jato ilo na ito kafingi wala anang ilong yi na yesi otobas sur simway ba na tinte buyi alan duri kene le wala ila lo urinisin inama yayi na dan jingoy inama yayi oto ore kwa nden jingoy lobi lole alka na ngami ki bayna sakamba bayna kin pissing ore bayna kesi maran kiye na illosi min war tumo wala gal na lewengi alan tori kel na lole kago kwa kit ale long na tebungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alan kakawa alang gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alang dukere inama yayi ki to namas in kai ne kiro dule inyala yi ore kwa ati lon na kayin to ngale kan na kayin tari ngale kan na kayin otale kan alang dokin dora kan au tala si nas della della ka au tala si nas dokki kwa kerngang a korana kundul a asosa me majram mena al inamba go dongay sunga ni na tawes aldi a ali na rimemba na bang na rimemba bago na rimemba ilalong din tala si ali longa sanki kwa njenyu wala joel ala din tala si din duwa puja na njwa ala nditini njabung na mayena yungwa inji ngole al kwa ringa kain na yungkalanga na kamala na ogola di ala nden tala diti mbo na kwa ringa kain na yungkaminga ala tala inala lomba duwa togini yesi albas della della kawe nan makoyel inedio asankalung jika es remmenjaw elejelu alandin tala ditining duo puya wala galinje nakamal na ogojaldo na ditininjo wala ilong asayenjalo la tala ineri alkwasungan sababingiti al duindo akena saregal na duimbara leke ni na dok aliyi na dok duo lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwaker ngake ni na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabungwe yawla alan duri kenele lole. Wala dog ilong alan dil lole. Nina alkwa ingama alan kul arrataraskan. Alan benjamin alan bajijang tetebe wala gal kerrek. Ine ni mkuro dog. Namas kayungu na kayunga na danji ingo danji kereles. Mosotka na kel na kagil. Ailong jingwe mbeleng. Ailong yi al ilong alang kwa kerenga sitaga yi jundul na ile loleja ay ninjo yingi kila kwasi ine nim corona kinga a nalya kinga ne kagil ay ye ji ay jurguling al ilong na ilon na tabujang wala ilongal na agidjang wala ornanjang wala yani injo na injo na jurenga ngirijang jurenga riyel ko ngeme reza shabab yi ay bar nga kerenga sa jang dingeri ngere na jelu ne jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yina lodile anni e wala gal elle uriti so wadinga nina liye yina uto ken sunga kin kisini ngawi ila lole alan kawo jelu la jurgulil la bas la yaw wala jeyinsi ne enjewin la alabaka ndelingi nalambaw jato alba juro na majumong na duwo kere ke balangile lole duja ine nin kuro na muskay ngone kayinga
1: for ring radio for duole mera mang na abakuringa.

0: kese bona willigin bumo a domonto dok abundiba marantari kasa ola tari kausa baranga asois aming bara mubarak asois aming netana dogis aso aming sei kikidayin sae ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago tabuninko nina albaye na kaming marang yelay nina lilong neki danyi ati inkwalang ki irika dura ki alang ukwa marandele kurukansa ilasi kalonsa putola kea wala kwa kidok asa ilona stala kain inza kalingi den kurosa enke ngalang inja ka alduingi ati ka ilong na kwa kera ngasis doing kering elo na kele dula ki alam ukwa ki nko inge na utum ki nyenge ale long na ingele ndien dangalage marang ki alang ile sipia kisei otanga sungage na daimba kona sipia marang domo punga dielege bara Nuruddin Nuruddin donga sunga ni asoge samin na tane dogisa swamin mujahid donga sunga dongay sunga ni aldo jelna jago Abdul Munim Muhammad aisi jemu bara dongay sunga ni are sangalanji domjang jeinsi na jundul dongay sunga ni Al-Hadi dong Al-Hadi Muhammad dogi dongay sunga ni asois amin albelna bago barnga nama mosot kau aljingo kerle kanni illalong al kerngasi al duelo nas tala dongat ke wala jijen nas tala dongajan kwa kerngala jan nadien kerin na jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi ala ngudja ala njato illong esenjisi ile tala le kanya sunga takatini abay illondo na kwa dingasi nenal waringang wa illong na lo inkelikawe asan den tala si wala ga dem musuli si baranga elnes ki rigingo na lo kelimpi masindo bot arandu kilul idingi na tala ridiroy baranga na jayin kulsi suri na erigal alke deling ina lomba alambaki ina ngote njelu din din tarin tabungade la otanga kelele songa tabunyenge idingi na jial jang tala ke din keringere na kwa songwang dile nuyi kay na oton sogille jurenga ne kenikin ne net albaylon na kurro kwage already eles nuyi ke orrendangala bang jato sareng ken kurro kwa bibang kin yelay alan kidok engwa la kalamba illole al innange nga riker nuyi sangana ba la au na nuyi janake tullen kwa kerngale barnga kerngale jarunga kerngale maninga kerngale kangungi alilong asamati jikien jirgingo idingi ne jirgungo ke kirni jirgungo ye yalko ngamya donga bi donga aldito karra imintia surin kuroki kan awune inalan kalung nama dokkan itirik alandok ilaleko bara alhadi asois aming inja asois wa ilalong nina kwa kit al illonos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang ilalole kain. Na at ilong na duwelo na tala duwongi. Na jilo na tala jan na kwa kere nga jungungul. Alang ila tala le kain. Ilalong in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel. Iniri tin sunga kwel. Tala tin kwel baranga. Tala kwa so makawe dengin. Tala kwa kengin iso makawe. Alang kwa deng gutkawa. Inalamba asaki eritok agenti wala asaki yomtok iwing wala alamba janghila oro namay inkilun nina aljel na oto kunduonjo ila dok akeba apa ilo natori duo anyangaba taga anjeba kangungi wangamia annen duo ngiro duo ki alang gelden akang manemang ki mkungin duo ngi giskul ngitia nama jan nama kungile nama kungile nama uringale uringale nama skille ankanya aldien duong kwa le songa tarai ni jato nama kin duong adenga nama ikun duong adenga alkarra duitia nada kiyai ba nan juta karralejo kangui ile ideza jizata jiwi na dursi jiwi na bursi jiwi na mrs jiwi kinkul na makai yi at ilona kin kin otange yi dayndele na ki jiwi ngwe illa londo alan ilong nina altalay musuliesi alan duosi denkerin ilong alan tinsunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang kikalla na kawkelalen kaylena indelinga kwali lona yeng kuringa leke ingwala talas dongake ati long na a neni na erdike dok alko engama duo orembay kida engo rekelala sikang marang askalum bana jungiti akela watata na ina lomba duo bi duo sikan nya dok badelay na mabadike arba ila ba suma toy enga wala apo enga na magal duo kersikela na orrendeng abbakawia yi innarang na magal ne kila ka kweli na madogi yeyi al ilong ne jiwi ngage ilong duo al ilong na esi ilong na kilol na duo ilong asaye talake kila kwasi alankien tinkura on tinkura kangungi asan kila wata sikiwia tinkura kangungi yi alang sanken koronga na ken kit al kritia na al kritia na kalenin kulo na kalen rigin asan kila sede nga rakerengeli marang aba ilong nina kin alba oto duo kina man kaldang yin nangu sare ki albay lonay duo la donga kuro namako ni nas bayin pilan sikel bayin pilan tori gela lole akeng aba mining abas a abas sada kamba namay donga kuro donga egi kuriti idingi matika ni yase matye kiden kilman di intimel inerina ka tori ga aba ona ka dele anga ba kwasi ki juta isingare wala atiel kasing arri ila manen jor kwaringa ndien kilmenti yingi na ila lolei na ma iringa ngari kwaringa gal kalikawe a duri ke arobe na bani alwa bani yero asade ngari ala make na moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mu kum na ki tin nyet korondio kan na erita do akeba ki nyelage aliena otoro kayin jay ngage ay ngaskan na konjolandio kan marang koteng alam kuro marando ka bakaw ngina kerin kagila kin ayanga ni nakille a kaina enga ilero ngal kwa kaina kurin na edua sa tala kenga ila tara in kwa alan ki kingwa on nes ki kwa sipulni nes ayanga ni nakin gain alan tawro kurul otomati dok nakela neskara kasi dok namais ilong ni nes kain nes in kaimel duo ala ke bay ilalang wala gal annan ke sursi julel innama yayi na sunga takatini kin ota alan jiwi ngandu kai na dok alan duobi duoke naslong idi ina ngaminga a tari bitari kin ayangale al jalunkel ina la lomba al duobes ho undul tusi alan kari dendio naje na kila ota sibia ka gis pulngi ta kinzi ali ilong na ilong alan a iratari alan ilong alan duoma nin torik fiya alan torik fiya ko mumara sakriya a kibele fuka tare sa jiwi alji torik ja nas jalong marang abay long oredu na torik ajara ba den keringiren ko lalan du ay nga sunga ergia ne ile risifia ile risiki ka ke ay nga sunga ergi alam fia asanye tulle iwi tulle sa iwi tiki kas koranga iwi di ile long al kayin wala akayin ba awuna kan na kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kinota sese kiwe misi dokenga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure kingi kila otanga si ilong a alan kain talang kila lang kila kwad zininal otodo duo minye na good fiengi na mangel na kiso kari yi kila otasi alam pianis iwines inala long alang na lomba alba otanga hongage na singa alomba wala kwa kila langa singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitelakein aba domborean kito kurgul marang ilong ki orre kwa aliena ki kere kaming al au nas a jabil keringa kello na domborea nyet kurgulungo alba domborean atikinge al kwa bulingan keria kurgulungo kwa ke kaskiwe kwa denga keinan duwe tare ile se yefia a namakien tabunje yi na ke ngotanga tes inyikie ila nama el denja ingresi nama dombore rimmempia kwa nama zgut kawe kila dora kwa dinga dok nama ke ngota ngatembe tes i i dombre ya kingal alie dok na ilong almillom finge na aldinga ke alquasis ingi alingang na kiyang ayanga sungage al yei ne kinga mengal wonde dombre ngage kila alie mirsala nyet adempia kila na makage ne mes dok koranga ke nespulngitia ki kila koranga otanga sungwa ke neskiwiti aba kel donna en kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lonin ko au kerinin ka wonge dombre anto yangale na kel na kisi keril a duale long na esilom fi wu kwa wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sungwa te ndige ke na bibalon si orre kwa idi ni bi orre urtu tuma bang a na urtu do ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na na nyer nyer lakaw en kama na duur reey jaw yi na kinde nga ki bouten en touran jal diba ala nyer nyer jaw bar nga baso itinka tors yang yani reeta ayo ne me idi ni a duta mbal ki galam taria wala haja yi aba nyer nyer jaw ba ala itin dure tan aba jenas ei na ma jabu na ma ja na ma sar man jumun kul sallay day le na ki nalang ja to do ala njo sri yag na ma njo ala kerinje nga kinne ma yen kinne ma ka kwel kinne ma kwel ala ki do otanga sin nyer nyer ka al gut ka awuna gusiki sekaw na nyer nyer kaw na jurus kerin ko lutine de ngar kere ire abakel na musa nden tala sika gila musa al yesi lomfi ta elo na mirsal fiya asan domo nga fago ken alan sabba na alan ken ala si lord rang al yen jige ngale kay ile tille al ye enalang enga na manyen nyanga dok alan epu en ken ayngale kagis pulni a duo kenga namin itti bawa na sin yesi den ibrik bo na sin den ibrik bo dem majrin kwe nan ke kilongye lo be lo abel lo na ye dulkiti ila kagi sulngiti otan kul alye fi yi yesi sulngiti na ke kadnia na ke kayngitia na fulngitis mingal itti kenga na mang musa nyanga na el alantoy en na mang alam musa jena way yi ila duwa bas ke kayngi ilalong al ilong kino otang al jiwi al tintu sunga kweli. Al tin sunga kweli. E kino ta tin kweli. Taala tin sunga kweli. Ire yelia namo Musa nkering runyungo. Musa yei al ilong na lomfi nken sartang nyet yesi kani alkuwa shiriye kariya. Na e rimen pia a lomfi yesi ini rimen zifia na ini longale. Na alel na bulo na keng ala kay na kay na kila katamulle nga khonga kawe beril asal lom fi se asoko ngil na ma kele na dien yey balon se tulen dien nungi kawe na kay na surkwe surkwe li na yi na konas kawe al dien lom fi musa jal bel na bulo na en kwa kay na kila wuto kawe na makil mafiya na mayel lo nga si jingi na na woyi yi ila lole musa mingele tille ban duo kenga alye elong na stala kenga na alang alan tala bau nan kenan ila dosis kila kwasi spulngiti nasin kila kwasi spulngiti nasin kila kwasi spulngiti na dembara harunzi na masin spulngiti yi alamut kin yarang ila tale ko duo ila almi yeke kire kenga na ken ay nga tam yani we nga tam malike na ke nalang gay ne tikya na manyanga na Moses ken ala si robeta ra nyanga bas kay nga na ken gay lite la ali kalas in engana toyenga asan jena way yi Musa ila tahala na ila dosi ini alming itis iwi ila lon keno ota ali illon duo talan dorak den dorake ali illon ali illon al illon alam urgulin kisi alan kania nan naningi na ila lon atin sunwa kwel wala tung wala tin budde kwel barnga keno ota illon alan jurguloge kinna mais ka pulngitia inges pulngitia die aljang dile ton dio jang dile tarile jang dile lobi lolo jang rille kenas den tala donga jang ilong asam nungi jenel asan tole nungi jendel na sa nungi jenel dok asan jalong altin kurake asan ile duwe ile risi dok ges ka bungiti ingis bungiti duot asa kundul arang ile tala leke ale long asan ile tala si longa na alan dele kafia alan tare sunga fia wala alan sunga jegila ye ka kayngal ingi liana el na ile tare sunga kayin wosin dok itirik nin corona mas kayin wona kayin na ma gal ko na kagil ay na kagil ye ay long al ilong at ilona stala jang illa long alan kwa kayin neskereli wala lombara alan kwa kayin neskereli na ma dokel na kagil na ma dokel na musa le kawngi ay ye musa kafia al ilonga na ila tilekenga ye lalong al kwasi kwenyi wala ngwala ka al kakiren na sinyi kakiren na mangis ka lompi kwa ndiyo yi orenye le kasi ilo yi na mirsala ndiyo nga wulang kaduwa si ala welba kina la kami wala muza ngwala al bela ka intile al kwa wel ina ni proseti na masika yungu na kanyo.
1: Radio Samar Dientong Kerkwangi Au Kibiang Naskai Titi Nabundi Naskiangarka Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na Auna Kibiangang Ela Wung Nasongang Kikwela Lang Daraga Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Nadug Ilole Au Kingasines Addem Ba Ka Lole Kaim Botalenaman Kainyar Gabale Al King Ina Al Yei Nadain Dara King Ine Na Au Neki jingkang tin bitin lobilo au nesketbam tarasindi al yeyi neki kana kirsin tin bitin wal yeyi neki kana kirsin tobito alangis ketbam tarasindi alang kain kilmanga surkin.

Kan kel jam kwa baila na isi bomungo lo belo leng albang songa gidonga anni na email si alang kwa kul dombang ki lo ngaleng albang idina iye ina soga kang na askai tiba ini aliye daing jaldaule na mai songa kadonga anni diembara tola na dok lomvisi donga kanni aloton sogile na kinga na askai tikijingang sunga gis borafata ming ining na dok tonde nyo mille na madok ye ina kai nga alang ungang sengang kirsingo alye na ki adi wala timbiting baye na ungang ken sengang kirsing tonde nyo mille na makwela lang in kirsingo aziz din surle seje yamba kojo ya ininge wala ji king utonga ininge minde nale asa kai nas kunga ba na madok wela lang dain dilombo tani ayye lojor lojor is o sabe tise sabe osandik os osandik is os tise ina madain di lomboti ayye neski ki ang kirgin na dogdain barake na undul alang ayye na fago dognes ungang senga kwa dain bara dora ninke iding na itirik akhir nga marangki gabalay fago ning nes yedok iwar na dog atondeng yomile na madog tina kerkerge walagal ye nas kwa kul kalung alferreke nga lo bilo alye na kwa kain ba kitina kerker kain kwa ding ale matinin subuhi na kwa ding ale gal matinin array na kwa ding ale gal as alung ba ki kain tina kerker kwa nyat gidonga anni na mas email kisense alang sunga dombang na dog alang gi uwe jano inalbes waba na kim kujo dog alang gi suwo lula fi adayin buru na kwa kul kain kil mga dayin buru kain anin kikiyo na longa sunga ale ki wala gal na buru sunga ale kemere basing in kalung kain kil mga al dayin buru tulay na kain ilan deng saning na madog ye nas kain nasa kunga ba na madog itir uro na ay nga nas kawar atingji din surle seji as gamba king kojo jay ninge na dog at is janggal kinga si jigiti agi sa wala is jigiti aba in na madog kwe lalang kagil na ini in kirsingo oton deng yomile na may bano na setinin kwe uro na ay nga kidiyambagi.

Asoi wer gua na dogiye nas daing sawa kelka mina kainga na madok aton deng yo mele albes in naka waba ati dok inke na si je kain surunga lea ke ba kinga si ki kagis jikiti na madok kwela lang eni inkirsingo den dig leng abe ilong na ji din surle si je as gamba na dok jijan alanging duo enes gisi in kwa ji in real jaw al tarasi na in real jaw taras alaiba kasibes ilong in alienes kinga si jigiti na jundigi na kika kira kindeli mba kia ngangkangi mungkin nan duwari gin kwa kangi na dara to lain nam beleng wala gana to lain nam beleng marang ka inang iding aming idin na deldin diyo kwa nyati ng alkang kalonsi inu al yani kilma kain kulto gala geba na azina liye ne kilma kulto gageba nesiki kwa kul kalung inso nga kwa lalang duwa ma iding kwa ingi inasiye den suri iu yekie idin na azagi din suri tara sinin kwa njalung ne duwa kere la masala ne kwa in duwa ke nguto nga ina nga lage ba wala gana ji keljami ila lo lenji nima jawa ni durte jeng na din durte jeng ila alji jawa ni durte jeng na mas gisi jikiti na jisi ase jikiti jen si na jan wala gal eridik din kilman jiyo rogo ne imbeleng yani ila duwa yel gis gisi ina nga jisi ajel ba na doksi jeng na juel alen dilo wala gal bele lo ker keljam na jawa nga in juaka alwe lalangin duwa ker ousen vya wala gal aysen duwa ker nga ka duing ingeri al awal inengi wala gal ka ingeri yani ingela insimin nialji duwa sursi si ajel ba na alki kang masalang na surunga si wala gal daldin diyo kang kwa nyati ni kwe na surunga si asi akel ba innamas yani kinga si jigiti gisi idin na duwa din ning keyene ila erial jijaw sasunga ning yesi ajibem vya wala gal nin sasunga jundina si yesi tarasi maranki ila dig alie inkel ami alie induondeng walagal al induo innamfia ila ye ne gisi jundi ne ji di suri si al si ajel ba jan alan duo kerle keljam ila jano ila alan ji duo kerle keljam ila name ye ne gisi jigiti ne jundi ne ji ding ila rile itine wala kamang abu duo kenga yani ne ding ila risi al jaw yasi sungwa yani kilma kari marang akwal bayalan gisi ausen biya nama iki kwaranga keranga utfiya alang gisi du jawi walgal alang gisi nyoke jawi jina ma jawang ila lo alane injwa mana tu duing ngerial ka anna au taras ala aiba kangina taras aiba idi ngalgi duwa ker gisi ausen nga fiaba marang kidigal aba ilonas gidin suri tarasi ni kwa njel ngine insi jiwo ka ingeri al au asidele seje yang anin duwa keri nkwa ingeri taras ala aiba kabasing ingwa ingeri al tarasi sunga na mansa sunga kangi idina den tulinsi ji asa jalumba asa ka alung al ang ne ingeri si au kangi na ka inang aming idina den warle walagal den warin den jungle inke alangji ila duwasi walagal dingeri la jawalang kinungin fizgia alangas gyanu bu duwaling idina aba kikang na eritule kaw na kansi alangis duwakir enne singwa ingeri al innangin walagal insi innang ala jawba imbayenis kingasi sasunga jigiti ne ayundi ba alangki bamakabung walagal alangki yutka na kain surunga leng kakira karing walagal asan dimbele le sunga seje yang innama sunga tagatini alam maydin ki ingeri si kurgulones in kumang dingi la ni gisin jeyman nyoke jang wala gala tis gisin jeyman ingari na ngala ba a duwa kerim bela is gige ba jisi na do kidi yam bagi na ma do kseti ni kwe mbano na den soli si dorawi na ma inga ki asiker nes ille sunga awar.

0: قبل أسوي يوريكوا بي إن الجسكاوا با ألان ستين كو ينورونا إينا أنا دوجسكو نيباس أو تو داين سول إتين تين ولا غال تين سي بجيا فيا با أنا ما دوج كان نكي أم بيلين كيندين كي جلدو مرن كوسيا كبيلا نسبا نما دوجي يعني كيسينسي in eri yani mungkin nan kwa in kwe al haji basiti yani kin si asira ngai sa fi ba bizad yani kidai ngoren kwa maran kadwin surin yeren alko ngonas eringa yani den tasir daile ay nilong wala gal den al den jigal yenes kin si jiga yani kin si asi kagis faliti wala gal ki yani ay dore ne kidel kan idin ne ki sense amun ka ngonas nuyi kan ay do bayin jan alang kelami ya ne san do kere sin kwa jali nan jan wala gal ji ngari sali na joba mara ngai si ya bay din ne ki del di de kan na del din ken kwa ko jeje bayin es gal mun gin ngi dora se jan ne jan nin al ji jan ne wala gal di ngari ngal jaw nan ri na je mara alang nyi ji si kerin jaw wala gal ang jundi ne ji si di mbere la le rang al ji janga fa lazim sin juru tarif ya ne fingi ne ko jeje janga fiya ne fingi dogna uto ngasi yani gis iting den dio budavia marangia sin jumamba marang yani ke mitil de kene ngami abaduo walagal ariberi si inna ji janna jawalgal al kwa abo ngami inu yani belen sesi asam bu gorren di jumma na kwa dinga bizepti nenge yani erinden sesi mungkin sin gorren di jumma ingeri si ji dimbal ya njaba walagal gorren di do bam belen ji dimbal la jawrte be di ne ji di sabang ereng eri ku sesi njamba walagal eri yani ku sesi din are la sin njamba marang kwa dinga gayin yani ne in kilonge ina yani muruke lul kabaki rayilo ngalen duwe ken kola kela amiba gazalik yani asi kwa ina yal kia surule kan kwa kei inan marangi aisin jumman walgal dinjuru aisin tari ya asan kila lang kwa si kwa ndiyo jang walgal asan utawa kila si barang ndiyo jang ki sense aba ki skai ngun walgal nes kai nes kinsi ya ki waba nadog yani yal masalang jijan na erisi jahu ay yani kungi walagal aisin jige in erisi al indeling in inang alayba inalang inangi ki sense barang kwa nyetin kwa yani in bello ni nal budeni ki arusa so mas kaw den woren dio mugene dio duo elene gizi yani ki doradi dio gari ne nya ko lan ari bawdi le ne jesin galumba in duo yani ken koranga yake girti walgal in arisa ya ko lan fiya kan uni walgal ay mugabilin walgal ay arin ne nan fi maran jesin gumon ba walgal aka wangi ti basen juru matari ko in ring giti la ne giduo filaza ti lal ki duo birsin aja wangi ti basen ile duo ndem bere si gawata jaw ne jelun yani yetaban e imbera al yetio e rengis duiti ne imbera dik al gis duiti ne teb imberal ye inan duiti ye kaki yang ngani ago walagal ile si kul jundi bata se ke bage ile bere si bage aja wangi ti balan kering ereng jaw ngis gawata jani jegil ne injua in duo waringan inan risinga teb ne ka aisirud dengani kaki yani kiki nsi aka warti ba nama jijang na din suri jagil na tulle ni nkwe njani nama gal ila tarasi ni nkwe ngal jani ni yeki sense ila lole ngal gie jisi dele kering jawe wala gal al gie alanginye jisi dele kering jawe jiasin jumwa wa ki ayi digi wala gal ki ayi kering jawe nge al gie jisi ngan kia jawe maren din suri ban jumwa ni ji bamle janga nama gal jawe ngani tani asikir bam kirle jo jago na janga ba ama iting tardiro janga marang kusiake ba jago na dog maiding den waring ogul ne din warre kwa si donga yani idina e basi long al trick sa so mo jomo marang ko sia ke basugo te bu kwale sin kalung jago kain gel jam kwa dain soli inal basa waba na madu iting tardir ro fiya marang jago na din warre kwa si donga yani
1: ki sense orro kwa are sangalang gisi yani kuni baso na itingis ani ba itingis tin boyingi marang ko sia ke ba na makitinago donga gani sunga kalandu ndonga di lefago joenge jutumo jirgingo joenge duengo ren joenge kuing alang joenge iding ne baki kang ya ne aba sunga koenge ba ta gadang ore te bunga sen kare ba are sangalandu ndonga kwa set lefago kiki longan kerker ala kusian karabang aton tinile aton la se donga ni sunga algi tinini do garang en sa ki asi kerda ndo mon ker kago wal galda unse ke asi kago ada unse na ton masa sunga tulle kese si xabe nafse aba duo si xa zamba taga kin alase wun siasin jago ba wala taga kin orre kwa se ya dien te mun jarin baran se mun se jago asoy na ke borai a na gal ko na de beratum
0: asoy asoy amma na kin orre kwa se don inen taras gani e baye ina la ko ba maran ko siya ke ba dinin ken ko jojege e namadok sin in kay sogote bugalen alan dain tin si bugika e na namadok kwen na kan na ka irsin na ka uwasi na dokan na duin warren kwasi a itin si unse amin na doki yani inalbakas wa ba futu ina kel ba ben kam a ye in real iti marang yani area pa nan tare sunwa kwel dele e namadok yani ine ga unga sine sunga iyo marang kawngini na ki jikirsingo ine nama dog yani atin jija masalan amma jina yani din suri si si ajel ba din na inga me abaydin al al de yase kunya ke pirnga la za kuli dia e nama dog yani ki mitil ki maydin si din suri le kaldo na ti jija masalan din suri yani si ajel ba yani ta iyo real jaw si ajel ba benjamin al janangin ila du ausen via wala gal yani ninal gi eri jawna de len se jies gamba yani in eri gisi jigiti sa jigiti gisa na na na yundi na ginyo ke jindelin wala den jigese jigiti jije maza kaji masalan amma wala as gamel ba wala yani duo ke eri nungilen ay longti wala gal din worele wala gal mutamal gi de le jang ila nazara ay gi in gisi
1: ke sense ya bas di nafsale se kha jamba yani taga din orre kwanta bu ngan jarim ba san orre kwasu hun se jwa wal gal din ila sa ji din kilma nya san kwasu jago asin jago ba taga idin ne ji din nafsan se kha zamba kwaruk taga ji ji din belele se kha yenen ke ya bang ne ngil kaka amma yani atwale lang su hun se wa ba ka do nafsale se kha samba taga di en tabu ngin ngarim barangis in wal si innen ne nem fe wala ngis hun se de kan ya idin na ka ba local ya yana se kha am ba local ya bena min duin bele atu aba wa in duin bele kwa se ala ngake ya ba wala duin bele na ba wa to duin bele ku ngor kwa ala ngafa go ba wala duin hun se na ba wa duin hun se en tulle ala ba idin na ka duin nafsale za ta se kha samba
0: tarasi
1: yel na ma ele ni na jundi na yani ki kai nafsangale a kalikil magi inni yani na ji do din juro lesen bele a pa jan san din worre kwa sa jago na san din kil ma bele dik jan san din worre kwa sa jago idin na din bele sa ji jan kil ma ba selon zina san en jalo kadu in bele na to aba wa na kadu in nafsale si khan a taga du in worre ambo utumo wal gal taga du in worre si don alam bas an na ba ji si kha zamba taga din worre kwa sa san jago bagel
0: e in sunga ta katini na madog yani kisense ina yani filan enal bajiya jwaba abas duo eri jang na jwala nangja e na jidin suri si aje ya ba idina si aje ima idin ya ba ilon ninal duo kwele lam bera jabwa
1: na yani
0: si aje ya ba taga namadog yani kasi ba silong kisunga ngeredik e kwa di nga min si min kiyo ngore nga leng al si kaole yani kiyo ndogla si nang alim yung kawe masalang asan din suri le si aje yung ina terbiya yani utong kuling al si jijaming na kwadinga galas kaminga ba ne yani masalan kwadinga al al as angul ba min dengi ti ala nye del runyo liya galal appa nga yani basin kali kelma ke na in namaski nga si infality min dan nan den tini le alki gan nas dogala kan na kurnyu e kain dogala si ay sin kawli ti ala so gote bugwalen ingeri yani diele in tabiga nga ba in alki asi dayle e nga na karnes ko jenya nga indel nga na dog yani alang eri juaban janna sing tardebe janna tar lolong na main jamin ingeri sa di nga
1: selang
0: i wala siyani e yuwa yani selang i wala siyani i ba yani masalan gi din nazariya ay long yani kain foreign nga si min na alki kan na kurnyu asan yani ungan se ngai gaddi men ko na dog alang ay she jeng ko asan di suri le min na yeng gutin ga ne yani ja ba gutin jo ne ze gut fali bele kwa e ela din jawab ela le jola nan gut fali si yani alan si de le se je yang ati jola sa ru den ya asan inja yani ki dora ela ji de le ngang yani ignaz gen hatta nin ye siya ken aba ila jawab siya ken aba alan si gidi suri le nas ignaz
1: sense ka dik le ben alung yani lan ki ka surunga se in kay yani itel ka doin juru le kal bel lun zinal doin sur le ke an itel yani ji jelluna dile ane tarasi in la nga jan ba yana san bis duen kwa duin bele nal tarasi wal gal duin nal tarasi wala di nafsa se ki duwa rasan jaw balance ina raja uzan kan na ka tol ji tol la na ka amma alan ka doin sur sina yelmba ka to alan ina na tol la wala ji din sur sina la nga jel balan injin zina ka na amma yani din sur si la man diin sursi ki nguta ka sa ji kilma jan diin sursi ji sikha ji yangi kwa kan diin ane le diin bele yani sikha ke ya na diin bele se ke le ne ki ndola do diin bele le se ke re le i diin ne ji ya ba diin nafsa se la nga ji ya ba na diin nafsa se ke kwa arrajaw yani ki ndola do taga se yanke wala ki ndola se to lan jir go ba i diin ji ane ji ki ndola se ji al jurnu diin ton baraw ji jurnu do oro enet belen ba diin ko se to en kan nyo wala sare en kan jurnu wala jigal duon ko enen jigal baray en jwa to ka duin ko se ngin urnyo zen al filande en ko se runyo wala jato duin ko se ngin ani al filande en ko se nen ngane fiya i diin na jato diin ko ba tawro furo na bulon na filanin ko en den a den tebiye ilon zen na den banen ko duin ya kise al filanin den yan den belesi na bona en ne kasiki run a ka kidikle na men elu aran ki kan dola siki kidan tebiye kurnyu ana ke dan se khakur nyu san din ko do din se khay long yana du nya to bele ndele al kwan nan siat ni sia ba dele sa se khake a lo ila le al gisqua to atin gisin kwala nga ko asta en ne boru ka go alam ba ko na ka go san dile se khay lenke din ko yana ke dik le ka ba lu ara ngelen ka yana alan se kay nafsa se ki kay bar nga ara ka ba
0: aswe ines ine du ka inan taras gyora ki sense imbelense e al ilong naji risi jaw yani ini na lombal sinki mitil keri ti kaldo deli ni gwe marang in long yani mitil gi uto nga sunga ina skaldi ati forenga sabay idin na ki senze hasidok e abanu ni ka ina skima dok akay nga bon sabarok innan ke yani ka kay nga bon amatan yani dayng dayng iya kul aliena dok dayng forang deng iya kuli kasi ingis min yani kwanya tini kwe ngal kain yeng in usi yani sunga angere al kawe dok inkelwe ze abo nga si sunga angere kunseri ne kami nga e, abo al innengi na abo yani hata abo nga lengang yani ya nga nyat leng kien afkara in kurgol innu yani alang kwe finni haa ya alba alang kwe ina dok yani hata dem bilal kwa duwa kebasan kelami
1: a ka ke dik lebol ko ak dal nen kam nga diembele ya diembele se ay ba iding na ya nga dok a ke dik le ya nga yan uto nga dinga stum wala ke aba nga dinga do aske imbo te bungale ka ke dik le ben lu nya ke aba nga alba arage yan yan ke aba an aske im balance jin jaw yan alen duun aba ya diembele se yi nen alang ko diembele se alang iba iding na aba nga dinga ke yan na bele nga ites ke im baza alang jin jwal yan ye duun aba yan
0: e ko siya ke bailan den sabba idina ina dog yani kain ko no sunga ke inki yang si bagi kau e na dog yani ke sense e ba in erine den or rugo mingal kikel no kum yani magdara ke ba iyan ko ele na dog yani bagi na ke ba masalan ye dog dem bele lal ko lalan kwa hatta yani iyan ko sunga skan ne belen si yesin ke wala ga si mo sin ke alan kwa maran vingi dinas illa diden surisi ka inala amba wala gal ka in erisi ina ala ba wala gal ka ba inna kasi ay sangi ngangul in eri ina ala ba
1: inama dora oro la ka dekle ba na lung ila ngala ko ba ki idin ne ki kan abu ngal ka in ki kan ngunga a yani yani in kawe zinal yani wunga diem baraw gena abu nga diem baraw idin na ila ngina ki dan orre sita bungas kia ba wala dayan bele sita bungas kare ba. Na anti ni le kiba yang kami na kiga lalang yaani dayan ane kei. Kaan ki yaani kika ngasa dayan orre sita bungkarte wala kayan doga lega na dayan orre sita bungkarte ya. Ato nti le abu kikir na ki kayan abongan ki ngani ya kaa yaani. Abongan otari ya kain kiyang kundiba kele si kayan adata kain ngang kundiba. Maran ki dik le ali yaani sikha ngas ka imba surle wal gal yaani. Kil mong futi nginas ka imba alang wunga. Weyen tule wala pirin tule diyan tubu ngare na irsi ngas ka imba. Kaya na mayenem ila si kiyang kundi alang kiyane. Kaya nafsa ngale si ka kati mua. Firi nga oji mua laga firi nga izu mua diyan tubu nga bas buhunse. Diyan nafsa le si ka janna buhunse. Ki sense zangalam ba jarin diyan tubu na jirsi mua. Iding na ba ila nga kirsi mua ba dayang ori siyang kutumu ba. Kaya nga dayang ori asya tumu ba. Iding nga tumu ba na ki kaya nga bongo zaman yane. Bela nga sikai tubu ngale alang angin marang kiyan mua ngansu ufadiye. Walga kiyan nafsa ngale si ka inas ka imba ati mua. Dui mua ngkwe alang gishajjem fiya wala. Latin wa queen baina wala gal queen mama ang shajjen kawa na melo ngina da ngoras da bunga skare ba mara asinti ni le ki anna o delling kan wala is delling bankari ngu wa firin dio na dien te ngure na kirsin wa idin na ki ka nafsa le se khas kan ki jet
0: ila balance ki sense inal ba je jo ba yani filan ile tile e ile tile ki uto so wa ke inna ku mana wori ni nandogiye na alkawa bayani kai ngabo ngale ingirizi kien juro ngale nkurgol hatta nziye uge tagan kwa ba kwa ngien tule na yembe nkami yela songa bugin koranga kai maram bugin koranga kai na kidigal do besilong azulum kridiele idina yani min ila doraba ye neske ina duti na mamin na ba kikin ayanga kari kwa le na show ya kira yani kwa iting shajin kini na dog yani ila tilangang ye abon kwe si indalang yani khima kani ni ba wala gal dog yani tabung ya ines kargiti yang balang abo dog tabung yin na buo inna ma dog ye neske nga si infali oto ine yani alilong ninal taksir ke ini den saba idi ne yeng abon sisi ake ni ngi bakwa ila zamalle
1: ke idi na ya ni alki kinga sisi ina kain kadanga wal gal kain kala ngatu kwa si al gutale kae al gut ka ye gutile guta ke aboru ila marana ma ka wenga san duo kin ko na jiwi na tin jiwa na boru ke le jiwa ini ko ra ini jaba wal gal dora ai sin jum na na ko an ko ra ba ki ki ani kirimi ya tin jiwa oro na rim jumu ai ni arden ja ke digle bena lu abon kain zaman wal gal kain ngu nga zaman aba ze iyan kwesi gudle kayena iyan kwesi kele na kangare ba yin kama a sunga den gira ina a itin nyanga sunga ina alden ton bani walgala litin a pa nga gira a amma ngan tamu wala do ti ba ki digle bo lu ki yasi si khaba ila kayana ila na galile mvia algin yani kayan kala ngasi ki kayan abonga yani walgal ki kayan kada ngan zaman sin nin kama ila na mene ki yasi si khaba galile mvia ka nga galile mvia idin ne ki ba yin kama li yin kama a yan ndin gira tamu wala do ti ba ila jikil manna se ay tan yani kin tu mu hata ay ge wal gal kin to ay ge lan si din buru ta ga tamun jara ban jamin ki se na ka ku nga bu nga zamanin ne ka ay ba wal gal ku iya nga zamanin ne ka ay ba karu ta ga duin bara win si na nga ba mara nan tin le kwa su nga su kun na dai su futo kere ne di na fsel se ka su nga ke ki ya kwel banan ki kwa zamanin den si khayla ko ki kwel an dai si kana
0: ma kan ridike ne in belen yani hasi kin kwali ne kwa mburu malike ne na dokke gile yani in kumena iyan kwe sunwa wari min kiwo kin kwa mbaru nga kerngale yani. Yani kwa iyan kwe si bagiskaru tiya nantin kani alan kila fiyal ya kwe. Na yani baru ndi alka inna tari nga kwe inaske imbalang in uwe ilolo. Yani mungi nga devastasya lika biti alang ina uwe kene, ina iyan kwe kene, ina na uwe ke yani ila yene yunga ina dafara kani ya walakal naskar giti ana kiya angina kani. Inye na kiyang abo nga si gundi na ni kakire ke yani mungi nang abo. Yani tiga kamilin deng uzi ye skergiti na ye ke ngutu nga si tarasfi. Indok yani no miski nga si infaliti. Sungwa ngere alka wel masala alang in bele alang fago wala gal alang yani kwa kundi ya nas seje kwa kere ngale ke in kien keni le kien iya ngale kien kala ngale. Ayi duwa biduwa ne amoy asan dele seje jam alji jan na warre duwa njam. Na alang yasi deng tiin kafe janine gundine kitwi idina ila alji yasi yani tiina janibano gundine ayere lezi jirgel. Kika vale. Ila ye ina jundi na yani yo minal ayama baza yideen kilma yani futo ya ngana yungu wal erisifi mungi neng idwiana ndien surudukdure mvya.
1: Kise?
0: Inname yani.
1: Inne ya delang elonga jina rigi ngi.
0: Uja yani bajin deen waring inki sense yani iri apai. Marang namaski ya kalumba yani walagal mungi nasinki ken kwa ranga kalumba deen jigen ken kwa ranga elonga walagal.

0: ada masih le yani hatta ku ariya gai mungkin nasi iya ngue ke den to neng kia gai merendi ale seji ya sing kewa
1: Kese.
0: yani hatta den juro alja nina alja ingi tina ki ina na kajau yani kila ina in ile lon nina al gidi suri si aja alba mai di idi na ki sensi ay dua bi dua na gumona dua ker si baja ini ba iya ba iya ina den suri si aja alba nama in belam masti al in dua ro ilong na kamaran ki yani mungkin nani ngua iya to ba maran kil manga to wange ba na kuanga ki nali ene suwo kwa kain toring o skin do arage ba yani in nama ki ingeri si al kuel kangi alang ki jato boru atumu ba wala gal boru delo afingi ba nama kaungi na faji enki yani na kwani nga jumani na yani dora tabung lenga insa so na zware sika nyinta na kwani nga zai maya ke mungkin nan duang boru je nan wai nga nama ila dual de boru ga dele ni so nga asen yani ki hulula si al kuel nama ila an kuel tausia yani alan ki wore kwasi kani wala gal uto man sen asen ki wore kwasi kago e ki sen se bokwela lang yung kwa al una bachke nana adamal bajin
1: bachkwel na dokwela na deng abba kwe tini ni yesi na kidikle karo bae na lungi yani ji amoya ni atingi tini kani walga nangi baja kani ba alang ji di nafsale inje ika alba kang na di nafsase ji di nafsase si kajani na di juru ngila sa ji di njuru njang injwa ina alkadu ingi yani duunga lai ba walga atin duwa mbele tawara jumu alang jel ba na zitare jel dingi ji alang di juru le otanga ji jeringa na zitare jel ila jisiro gijundi yani di nafsale si kaja ase aba to tawara juru na beledik jua ana jumuna dimbara kerke na embeleng wallahi urkani ani ad inneng inneng kwa jidi na sala data ge jun na jidi na sala se ka kawini jaw kan se ka kawini jaw idi na jidi mbelele al qur'an din joro le qur'an din kil makoro
0: ila belen se marang yani kisen se ila ammo ammo dayin warren alang ila tari sifia wala gal alang ila risifia e illa bas kain warre kwa wuwa kanyinge alang yingi risika idi na kisen se kimi naska wala min na namin na kanga yani burunga mungkin nang mingi lada yung buru na mingi yana kelna lahat di yung mato kwa yung buru lebang yani uto nga sunga kagila kika yung kuy rakbayin nuna mungkin ila tila na sin nang iti jama nang zaya tijua lalang bere jwa do tagaan jwa ba ila dog nama dog yani bagi dua kering bagi askan ba hata aninya iti mungkin nang ila dual iti deng juru yani di lem udon sunga tele iringel ele juru iti sinama guriti nama injam lala jial iti jang ele belala jwa no mungkin ele belena ele kenga ala insi gi seviden gen nama nin jiala zatu si seviden gi nama jundines jiumuni in yani in nama skasi inga in real kena jil dang ore ni kideng bosi la hadi omoto ko to ngalan kai alam bodin den ke din den to bugai na kundina inenje
1: kese ka ke dig lebo en lual dang a dang sawak dikya boru na sen kono fi atan itti janna ray jangela ore al bodin do ke maran kidan sawak len den a ken kona kelasi wal gal den ane la sitare askaba idin nan itti janna ray jang ore al bodin do ke la se ba janna din jurre jebi na janna jerringa in baye kese adama sikha yani asa je duwa ba jerringa jumuna itti jannas ray ke yani jannas tari jana ton jannas halilin jain innin kan kwa in bayana jiza ta in yan si khajana ittilla jan kwa ankari ko me wal gal yani kin ayanga osondige wala sahabe ge yani na jenna inani si tari jana juna din worren kwa si ani jago in baye kise wun se na
0: e baye filan baye yani hasi kwa dinga kin burngare in sikain ila kwe itti wal gal ila duwa tin der ray sis muhim kin idine yin sikal nga juru wa sai tikin al juru te yai na dog yani ke nguto ngal gi fiden vi an nge oto vi ba so gote bugal nga bas gawata kan ke gila alon ku mona ke zi fiden vi ki na makila ko an aksikam yani gel iti jang rayas gamba belas gamba ila iri tulle la ke ngi tila ke nga basin ouna dio jumni la hadi na manin appa jing te mina dika appa ngana skila wata ye in nama dog yani so nga juru ko la ki in irile ka ngina stulle kat ko e na dog kain kel jam ko akidi embagi na ma dog asiker setinin ko yonkuro yenes kayi ngone kayi ngaki diem bagi
1: siya kaya basoy.

0: soy leen warra kwa aliena kan kirsin na mukuro na kainga ine na madog yani dain fasil al kuro ki in kuro an abongan yani mungkin neng kwa kain ine neng angul ay long na sungangre yani ba abongan kirsin barang bido si balung warra kwa nyetin kweng in si balung bajal uwo ngandong ayana ke abongan kwa yani hata nende mbele siye kenga yaba ile duon den tabula kari barang ye en kwa alse do ben ben al korong din berela nema ila ngungi ne ki nan kamin alan ki kay ngabo ma si do kari nga kundi ba idin na abaki gwela san ki sense yani so go tub galen jeng si mo kan na kay ndogola do ki bat kay na do yani kwa kay nes mud manni age alan arata ni ko bi yani alan kwa alan duo kering arang ko bi alan ko ying na kweting na dok ayi duong asan kundulanes kawrdianes garinin kawe ye yani ay digi yalan gin kinga zi fiden via maran ki dayin warreleng namas aksi kuro yani aksi kalis sukuro ila eriali longalang yani ki derengang juru kanes neskering na inkwa ay digi yalan dere sunga domi walagal ilal ki inkulung in alienes kwasi tabundui ki namadeng korong kaw yani al kwa suru kanne ki namagoro kanne in nama yai yani dai goron joye na liye ki kanni nama yene ski nga si jigiti hatta yani kay nga bo ngasi nga bagil kwa ker nga walagal buru nga ker nga walagal liya nga longa ker nga yani hasi ade mungkin nanye anke bo walagal duo yani dawa anka ni aba iyo lo le ngasi nga ngilal barna yi filan filan ke mara minna nyawa na fago mungkin ade yani ala hasi basa
1: Langkari
0: kwa esi kal nga nama lorong basa
1: kamia.
0: kwa esi kal nga Nama seri kau amaranya kali kil mas ke benda si den surle sejai ge badui tine kiral buku lusi khan nak kem belanga kilal si den juru lagi yang rahba ini nasi ngia longa barang asin nengeng marang yani kilal ya den juru len si taras ini kau lungi kira ya si gundi nasi ye yani tesfi ila irisi ki den tin nduk ila tila napsu muradita sini balang ya jene nengwa marang ki kain kinsin si awu dengka ayi bela bi bela neke walagal eribi eri neke alanya jena kwa lazim yi ki batu bunga terbe zandu kingiti yani innama kangi kangu ngi ne kiki kwa amba arrakang wu ki kwa nengi arraf ya kang yani kuwa nang arraka weti ki kwa eri te bira si kiki kiyang yani ker ker kang ake ba banyak tini ku entar sekarang nama mereka
1: Sensei,
0: sih kiri
1: datang
0: ringan
1: lagi
0: kayak
1: dari
0: korang
1: sisi
0: lagi.
1: adoga kita yang ngomong sih kisah ini lah kau batu itu nggak kira mereka yang kirim soal amo enengge walau uang enengge kita kira kulin kirim soal amo nama uang apa dia yani kakek deh kita galuh uang le angut itu dong amo le angut itu apa itu jiru jira edik si jangan jual lang yani fal jual kita kirim barang aja kapan yang mending kamu setong asang syari kenja yani nas jual duit new kata orang asa erinen eneng ang ahena enenga di new dok bela dik bas kiarang giswa eneng apa asing aku na izdi ngai eneng jimo na jiru jiru na deh bela lese taura tari aja kita kirim barang aja deh ngai jenis tari aja na di ngamu rok bulan aja deh bela lese kita tari aja di ngamu se mintong Ya dia nafsa boleh masih kajar tu orang nanya, bang bereng kana mana doing doing mereng kue doing le sekatiel walgal doing mu kue doing le sekatiel, kalau doing bereng kisah alam mengalami sih, yani abis jua orang jua bang jangan nama ikasih tonggi sih kam kannya, orang kalau doing nafsa alam sekatam mana yani.
0: Ikan nak kang kuadi ke mungkin esin tong kelingan je biar lo ker ya nyanga ye bekiting yani, hatta mungkin naga je ba.
1: Ikan nak kapa
0: Yani
1: elele na enam galang yani, uhu masih sama galang uhu yani. Iya
0: alang
1: naga jundi badi ngamu siang orang jena kuan diurusin uhu walgal jena ke embar ngan diurusin. Jitu jiru kasih kajani.
0: Ma ini ya di jing oleh kau ngi masalah ini. Kau ngi naga jundi balang kuan diurusin uhu yani. Ji esis siya jelba. Yani ingkal nukta endi gian neki gualan deh le kau kang uhi. Jinin kuro jani hilaloling. Yani jinin kuro jani. Izakan neki bokul tokang. Yani atinya kuro esin dalang yani jundi naga kira indering. Nensi yani soga tebu kwaleng wore lezin kilma ke nandok jundi alang ye den juru tarif ya
1: kisese
0: ina
1: apa jiru
0: ina jiwo jam masal na jani na juta jani na jengi tin din juru tarif ina to ina ninga na sari ina ninga yero ye siro bo jundi inda lang atong ke ki dolan den juru ba tarif ina takhtita dala yani iya kien kien takhtita dama nguwa lang
1: nguwa
0: nasa
1: lesunga
0: mungkin nang jumwa
1: kisese
0: ngato nasa alang kwe yani khat jabwa wala gal bera jabwa nasing kwal yani aisi jerni ngalang insi inna ka yani mungkin kwa dia kena yang kwa among ke rai ngasi kike na gibilen fi ira si nama jundi marang kilo udo nga basin tari ya mungkin nang jumwa nang jiso kata buku alang dua pa juro ila irida marang yani nama dok in ina kami mba al dok giting yani dok jureng alen fingi tisunga ngere dok amado si kain giting asinga mungkin kal denga abar day dog yani baj akter min yani ilale kani dog fingi di na dog utonga yani
1: tanga fe kese
0: ayuja inama yani kikwel ine sungwangere yani ko mungin nin ine yani alkaine skel ka mi mungin sungwangere kan kuna ge marang dog yani ine ammo dog dor sike na ammo de kien dor ma sike yin kikien ko kidia mungkin nening yani wo baj ini ya si wala gal jial si jeng mush wo ila si gundi zada si dua wo wala wuma wo jial di nyan ton janas geng yani dinga ke inen de nyan ton ke na de sur si ngang yani uto nga kilaleng au si ngang fiba alen si sogo tebu kwa ya si zat ini wala sen dua ker si zat ini
1: kana mena minna ila ammo ila sayro baj ila ke wala si tin ki arangi ya ki ya de nafsale ane fiya yani uto nga fiya na de tini la si si oru fiya na uto atulenga fiba yani kayang bar nga kitel ka ines kel kame duwa tasa tini lang ke ila tinsi ho alang adde nga feba yane wala uto a kitel nga feba alang jato inye ne yane alin kame nga yane basal tok al shu al kulma nga fe al amo toksi yane walgal toksi yane keng abang walgal deng iya tini ni yane sumkwa duin kwe kal bat jisi ala irkel bole itna jija walba jona jal jiri nafsala jaluna se jial ji oro itajaba yane ilele songa aja balgi ding yani iding na ba ilele songa aja jato a zaidin kala walgal ding iyan jina na ba kelami yani na de anin kwese ba emberen anin kwese ding ya a zedigal tini na sen kwa kata galan irgo ba jisi tal jija wal ba jona ja na nyana enen nenen fe kadwin sala onde ba to lan tin ziyada ani walgal tin sunga ani na jena ya do uta jita ngane fe kidigle na mayen lual ila yani sharmutto gina kwa kulsi mangafi na sharmutto gilalgi mangafi ayin ka andora kawi kan indigi dog na bele
0: ye tarasi bara ini naduga inen taras gwa marang ye inalki kanadien inkirtin idinna kilanye rianya ye tori gawinga ba na inama ye yalka hasyang na den ingirsin ki ainin ka alin ingirisi yani alijen kana doravingi kiasino mo ala je dele kan alin utkirsin o alin yani ki kai utoma king doravinya nikiruk inking ina kwa na dog inkere ina kwa na dog yani kai surunga lensi dog seje gang na dog dying warling jina jo abaka na ma duin surle seje ang wala gal duin surisi kakiri a wala gal ka inang ang ka orre ngor ki duin ala bololo ki worre sis awol kang utonga kulindeng iring iring na malya utonga kernga idin na ki sense yani worre ye ni dying ayeri
1: kisi ya tia tuwa sen ki orre aska nga ba yani walgal a ki fora kena sen dayen bele forse aka nga ba ki in lole anka ako ba yani ni ki fora yani dinen diyo kul kwal kwaang irige ba ki kam fora ba baram marang yani ki ilan yani alan kwaang iri tulle keng ilan uina ki sika tulle aska mba kaya nafsa nga le yani lakin marang nga den tulle ba eska yani ki fora kanna si orre kang la zendan kaya nafsa nga le sika kana dayen a orre sin tabunkari zinal ki yani min war kwaan tabunka nga
0: filan yani innama dog yani sunga jirgingol jirgingon si retelling nansi sejeyin retelling nansi nendok yani inkwela lan ki surunga si ki surunga si kakireka yani jia si awa duwa kene jisi yani dibajele lan tole ila kakire jeng na dimbara kere ne yani ki kam ares ang yani si email fora wienga yani yengal kakireke izaka na yendien kakiring ila alboru alangwa etok yani mungi nang juman ki surtok nes ini yang koro yani tambal bau
1: kue bu na kue bu
0: na ila
1: ngiring ini udah kira wala lel di sini dong akhirnya kira
0: lel ujian ila ngiring ngiring kaman dong mungkin yani ammo sini jumong na kienas basa lo koro jingi tino kue bu ke wala kal na fuga jenas ara ila nes in kue bu ke yani izma bal izaka na yeng yani kakiring jasadi le ina kakira kain yani kasin
1: min sen nga ergel kawena ki sen nga uwe
0: yani ergel na dog yani uto wonso nga ge yani aba kawngi na boru kawngi na kagila kayin amma yani ergel na kuluma kila ayen kawin na yani afkara
1: nga sunge
0: aya afkara ge yani aba abo
1: ya jaldo balan wai awitel
0: ba juru nga kila sa abo kayin yani na boru man jumon abo ko yani sin erdigi siki bara jallelen fiya yani khalas man jumon ila rina ne yani kam ka insi email wala gal ila ay juru yal abo ngalen undul dog alan si yesi mbele masalan yani al kunum jalan kin kan dio ide habese jalan bay alan kin dai wala gal ayo ra ala balan kin kan
1: san ngilo
0: ila juru ngen ko ran ga dog lakin maran ko ba yani bas in kay mele ne den system yani kunum in system si jagilal ye undul ne via na basala sa ala na ma pein dio za tagi via alan ken wata
1: si alan basala
0: habise mvi
1: ani hawa
0: balin in abon
1: ko hawa lal di alan
0: auja ite ne abon go ya tini lotu lele kyan ne gutfia juru ila se ase dan borun dio kyan skilansi erringel yi yani kanin via ilele
1: e kel juru kan se kan kiro kan se kan tumu kel le man ke se kayana e jundi bara lo ker kinin se ka shija na e jundi be idin ne ki o min warani shija as kan aba ba ri din ton ja wal gal duin baran ton ana kin falan aran bata galan ona
0: ne masere abo uto ke lalen ye sammi men ko to ngadio yani mu gen jumana zeina sial kin guata min kin delan ne ze kan ne ne a kutenga ne kin kin kan ne ne shirkan afiye yen kiden donin fiya yani eri kiden donin fiya neng yani be kullu sighan tamami nen si den die nu am ne kien kiringa gela sammi men ko yani kiringa ko ran ala skol lindia
1: sen se ba bele ba ya kwas digrel kien a kiringa ges ka yana ni elle be elle gena ma elle kerle kala ki urin na urin deren ka wal gis kien kiringa ketere ne ki kan se kalong an ga sina kaw
0: na yani dog
1: na ane kuti an kwa kala kaw ile ditin ko se kriyal ki dalo kaw kila se kan kaw ba ze ilon ki a fodi as kan ba wal gal ki an as kan ba mungkin nan kiro gelle kerle ko na kala kuti an kaw ka kiro kasare na kiro dan shirka ka dele en kabalo zena shirka
0: yani ya si abo wa uto ngo songo asken ni kin zena kin kin kurto ngal yin ka dan ma burdu yani no min tasmim zeni na si ko en kam ngal yani shirka filan gen wata sammi men bi ya do baye zena ka en abo ini futan ka ini kurto ka ini
1: ka wa ini kutiang kwa kawal na tabaka ka kawal
0: yani kin kin uto nga
1: ka ngo ngal birisha nga ka edo
0: birisha nga ka ne widin sial
1: al kule
0: al kule la la wala al ya khazaraga ka injuri dog
1: e kese
0: dog yani azaraga ka ngin nyire nyire ki yani kona skene kire nyire lo nyire ko se wala gal juri ko se alan ki la nyire ka masana yani kin dog uto ma sunga ga lakin marang yani al asaf innu nakki yani kwal gele na masana ko ambur ngole kire wala gal al kore la ne yani kwasi ferrafia kwasi kila ngota nzikie longa yiye nzidu
1: kie longa ziye ba yani kwa kan kawe maranke digle abaji asika duin tonge na ila yang awone jijen na yujumo walgal duwa kere na yibula ba isme aa inirisi ya aljawa tatawundu ala eskerite ba inirisi ya aljundi jizide nama ya kuroji mwana najiba di nafsale seka jang kuroa inji unga ba ila banja aba inja aa kala nga azdega langu mwanta huu baje ajini haya
0: ndo wani mishkila arin sunga dogal yene kinga sidhar ila kuro sunga jidi idin na aribi ariyal din borung yene jiju wala nanja ba jangu tiduwa kerna masi nguwa intalisi samin king watanga gadima lesa jeng yani tebina watanga gadima al kwenge
1: kese enze idina zaina selki kanda yene kirsu na tina kame neki imbele kaldayan kaya nguwa nge zamani nge
0: yani
1: kaya nguwa zamani nge kirsu nga anang solon diwa kubite hapa wala ayani diyan ka bitewa bam for delen kirsa mana asin kwa kelle abajan natti ne jirsin wona ay jirsin wona dan for jamma ila jirsin wona kay ngol be sin kama bi for se kan sigi la barte ke degla na mena kwa su kuroji ti mara ila ngi ti kuroji ngaba sa jidi sinaja awuna arji alan sa shirka ja yani nalan kiro kay shirka hayen ka enal shirka orre forin shirka ina ota inen nen sannen fe
0: ay nama inama ye yani izakan abajis duwen kwa jikela wata gadi mola gal wata to yakela le sejen basin jaba ba kalos kwinto yakela le ayin idina ka dengi dio garin duin dilila kande nen inyene duin yen dalines kasi erison amin yani abas gisi izakan ni jiwere do nyana dimbara zis ilan rijami jibasin jo gisi samin bamaran kasi algisa sama min alwere duon an nan kan na kin udo nga sina au idin ne indoin yan dali na rin tara dinele anan duo yan kwasa kie gari ne vi ake ba ille din yan den real dingis e jisin a ininess adden via ye udo nga so nga kin lomvin den sabana doktar rege na do awol ga min gi din iya marando kisense yani ila real ji lomvin si bagija nes ila risil lomvi ki sense injani nal gi insijalu ina lomvi dinya serbo singin dalenge idina lomvi den do mbarle do kwa alen dinya si bagi jana dimbazi ki nga yanga surule amba songa jong inama do gyani ki nga si jundigi alen ining ereng ereng alen dengi an den dali si an dengi an ken uto wana ken buli wana den burundi an eri beri alen ki kering a kundi ba wala kal ila duwa ay seye gizi imbereng basi ba ki wata toyele jeng alen yesiro gundina jikidin seje indora alen yesiro gundina kurojani nero taga yani bambau nero insieti ina jije
1: kisense kadik legal belo nina yani kwa kital fal kuron na zene kido gal fal kuro atinga kwel bangis kaya ngotanga iya ene wara nankin ayi barulena ke wara bakin jirata nan kai wata kin kayan abon kin chat kin ne aboki ko lang skain bullying ai yaba wal gal kayan dole se kayan ani nga si yaba kiro ine ban hawilan ka kayan to na kau yani na kayan dole se sen kamin taral kayan kayan utu aga nen nen ne ala nga si yaba ase kayan dole ala se kaluni al in korto se al kikau wal gal al kayan kiyen iya nga wal gal kiyen abon zaman ergela kin nin kayan na kwang al sura kriya se kiro kan nin kayan ergela kin nin se kayan abon nan nin kayan ne kiringa kenze kayan dole dole ala se kaluni al kiringa kayan baru kina ba na min zena uto akin al kin ya ne zena waran a korto ngasi ton halan kau na kayan abon kin ani akin zi ton halan si tin kwan bon wala ba kuma na kin ya ne ani akaw ba na kamin ba a kana al buruke le halan kwan di ani abo wal ganna kwas kin ba kadon ton asin jela kasinga la la ila bele ake ba do ba zel din ton na jana kin do la ko lesan kin do la sai ya ba a ton ti le baska kin do la zi ergel zi kolunia wal gal si anin ko ediga tabagin ko ediga tongna ke na lo dem bara ke rabal bas furngi bas mbiranga de ka se duin ya ka gis fiya e la mena nyaade ngi se bas mbiranga ya jinis anin si din ya tabak fiya wal ganas eri filan fiya ne nin kareji ke se ro ka se ja iti ti la bay ka ngu tonga sin ya ba na ka bay ne men ka ngu tonga sa ngu ndi ba ki se arangin nen kaw
0: asoy nas inedo ka kin warre ko asin nan taras gawara warre ko ki sen se lo bi lo alban na dog alban ne kin ku ro bas ba na kin ngang timbitin sunga gi do ani na do ki sen se kuin ari ngai lo alang dai ngor kul si jawla na wori keri na ko an wori nga e na do si wo si ki barka ka min idin na do giti na en ni ne ki kundul na dai ngor ren ken ngon se wa kirsin na ilang iring iring sunga ngere na ma do yani sunga ngere wo si ki barka ka min al dai mbere e do en na do kera wori na ko an bele nga na do kan kirsin na rim kau in sunga gi jundi alang kain tabu nga iri jayin ya wal galan kain tabu nga iri kagi kang idin eskiro in kiwo asa bele kang narim indelin nang arding indelin e in sa sunga gi jundi alang ki kuro kana dayin warre leng na do kise inga sama kau ba e na do gis aso amin kain kel jam kwa nyati na albel na do kien kwa nga iri bagi e na baba to dayin bara wala gal dayin ditan ki nga si ause nga ila fi haba baren di nga ause nga min duin kil man diyo ke nang ause nga do in se ime la ilang bu ause nga fiya ani gi ki ause nga ka ba kien kuro mba ze le ni kien kwa nga iri jegile e so nga gis bara fata amin na ma do kidi yam bagi asikir do kuro e na kai nga so nga gis ilang yeren kungi gis ba so idina do e kintina nga gene nambela nga.

0: Asoi kan kel jam ko abe al ko akul kio nas deng sawak Maryam Amos
1: Dengnya
0: ni
1: pas kelkam.
0: kel kami ne kainga ini ering sungagis sungas borafat ta kami na dog na jena lulan umo
1: Kese ko akit garal kai ne gal kane alan kai ngaro ges asu sungwa kam na unes dang al dalon fi kurunyi dong ne nen kane
0: asoi lan sabba kisense inal ba jwaba dog Inin sabro si sunga aso kaming alye ni kingang kang. Marang inal ba sa waba. Aso ya ningis ni kwa ba iti bidyele. Naman doke ni kinna nyet ini kwa yang albundu na bawgi ti ini dendara. Ki kwa yala lang inang ke alang ke ni kinna ke yin na nindok. Kain abonga ke yin na nin kwa nyet ini kwa yang kang. Kwa bi kwa alba ki kang na singkalung alwa refor kang alang loto kang. Ina langa kami ba indara walgal indara lega tina samba indara le albu wonga gen keritia indara lolo dara en kwanya tingi duo bi duo na den tinge na ko la lang keri bakeri indara dingi nan dara ding warengi nengis nan dara nes gisu do maso nga min dele en yani ki ngat gundi ne ka kire ka walang ine ka gil na meram fa wona den do iri jegi in kinga sina mai dok sa sama tabu ngai iri jagi di kai mera mandi en sabba na si kai mel kai mera mandi gal ting ka biya wal galal ye na baham ka biya ina na tabu ngan ni ina dok yani ina alba ki kulum marra ka mimba eri bi eri alba sedi ka kang dele yani ban sa sama tarasi alang yani in ker ker ina skau bal in mera mi ina in aboy
1: aboy
0: lolo ki bu kul tokang idin na kwa yani ila usi zaman jian jua balang in jua masalang al ki tokang ila jaba ila uzi jaba bas da
1: banding
0: jande
1: aning kuya paja ke deg le karo ben lu a kan kel jam ko ar kendo yi ngala ngis kinya zi kuro kanya kuro nja nyi ki ka edi ne ki ya lo to aka mba kuro nja nyi ki ki ani ki juru na do ki jige ge da en kuro nja nyi ala ngis bige na do gis ba war ya ne ka en hun si ya kin si be wor ngis ko ki ta sa ka lu ni ba a radio samar ya ka ay wal ga radio samar a ke en hun si ya ka ge ala ngis ba war do su ngana orre be orre ya ne orre ko lot na kinga lan dile fa ko naskel ko muaro kise ko rogis banye ila ngere nesgal bigena ba wargis dok
0: sunga ta gati ni ila alangisin dai warre ko baye nes gigiti an ye ne ferra kawe lan sabba kain kel jam su kwasi kito sunga skal di kisen sen ndo yena lunna to aku nge ba dai warre ngun na kunyin kwa nyatini ngwe ay do den sabba ngere ngidin ne kiasena yani ferra ken ina zine iyan den dalikin sogali alka yani baru ngoso ngage mungkin nengin jual ba yani imburu le janna jalolo baru ngoso ngage ne fie iyan den dali zina mintori gal kanga yani ki ala ne kel jam ne iyan den dali en kazi bisilong yani ingri ala kenga ba
1: askal ba
0: na
1: kori kdo asalong ba ye alba ine ela namas umang iyan
0: dali
1: kai
0: na iyan dali umang ye kai na kangi ne kawena dog yani mungkin nen duo kena iyan dali subu ngoje marinya si lomba kangin do iyan
1: de na duiti amba ona ar
0: auja
1: jaw jalen kama jawle se ala ke
0: ala
1: leba
0: ke mengi leba
1: ba duiti
0: ye na ma jena fal na wi nga vi na si logi lam ngi na singi jumo yani ne yani masala yani ye for do ngi na ni ayeri mar asi lomba mar nan de ti ni le do bi do iyan de dali subu duiti wala kan an nya na hydre via ye ye kasi ingi inzi email il dual hadafi nyana si tima den worezi yana si intima ka al isi dog iya ang na doga sadali ke na kwang na dog yani ala sunga futo e lidi na zaini kingwa yani kingwa dinga yenka yenka mia yani mama tangi yen na madog sa sunga futo ke lidi na jia si aba borudi ke na dele jio na jidi embele azi galum badi yengi angila yengkirtinga na jidi anaski bele kergirtinga yani gisi ba yeta beren ka tur ya mungkin bel katira bes angil besin ki gavala angil
1: kese
0: yani ila le songa isin angil ba gavalan deng yani bodele sen bele ker kwa besin kwa ki gavale kadim bele ilan deng arara erengil ba inama yani kese do kuru songa in yani kiri daim bele sido in ka kire ka na do in kundina in tumuo yatin duo kere la tori na daim buru jango na ena daim buru dio fago niye gis ke nyasi ki daim bele resin kiri na besin kwa ki gavale idingi na sido deng arara deng arara la kerengel ba wala sa kalumba
1: asa nyero gi longa sa kiro bele kang nansi ane kang
0: yani ala nyero bagi ja dai bele le ne do glazin fianis iwi alang yani inai balam ba zei na lok yani na tori gi ngila mungkin nan baru ngakirang kwasi bagi ja marang gi ala baru ding na ding king kwage yesi bagi ala nga jawa yani
1: kidik leka alba ina lunyi nga sakka lunyi kia sa bele kam maramba yang kam adayin bele na aka uba na ane aske ba yani ya
0: mamu kia si duwa na isi ngisi na ngisi ingo ya hane aba aba
1: bele ala sura kwa mungu wakizu awal kasi kuwa nga jana isi nkwa ikiri mbele ake sikuwa nga rimenja
0: yani
1: na azi ya baba isi nkwa imbele
0: di nga la ebe yana ne mungu kine kisi nye ene nkwa yani jiwi imbele di la e na isi njiga na imbele di jia basa jelungi bega na menjwa kasa alu na irsing na asa alu na rimenga wege li
1: njiga
0: mungkin nasing nasing ayu luar lagi orang nasi kiwi zena si kiwi kuaku lihat mungkin dua ngan zena si kiwi nara menjauh lagi mereka ini nasi jalan mana dua ngan
1: asin jalan makasih nanggi waraga nih kan ya waragal faraga gini kan ya
0: asin
1: ini nasin jalan bezina
0: sedih ini jalan ini lah nanti ini lah ming
1: kayak orang kalau semua zalun
0: ming kelman dia wira bersin game ini yani ki gavala ikan keljam gua nama dog yani kama apa benda rubah yani rubah bersin madu itu nama dog yani kili ini nak kundul nak galalang kuasi ritokle aku ni balam mumi lagi ngisah semua deh le nama yang angulah ni masalang kang ye kain barang kena ritokle stimbit kawe kini nama elang ye ane nas kili ini galang ye ane kena seroga fugo kana daing daing fugo situ lo kutuma ini nama dog ye ane ye nki daing modu min nasa tuonga bersiaga ini sabat tuonga kain surunga si ayani sekel nado ati kis surunga si sekel ba ingkingale kagis gigiti nadeng gige aise kingas gigiti kagis fi aising game din surle kaninja kini nama dog ye ane sungwa ngere ki ringan kian korang aku elasan ki ringan ki jurungan kian korang aku lente alang ye ane kuwa kul asang yang kalung ama selang ki dua dua aliye ane ki yesi ting kan ni wala kal ne ki yesi ane kundina ama selang kunduna surkai ti ti ne kama selang jasi amma ane ki sense gabli min na jela bus min kilman dio bus game nan seje ka ti yo du ngor ko asines bele walan seke ne do gani atis yani im bele wana seke ken tulenga kaninge ne ken jitinga kalilan ayi eriberi ne ke bas tulang aje, na basin jiting aje, na aisin jang o, kini kaya aje na tulang aje, na kaya aje na jiting aje, na kaya ilo lagi, na inang alang sok, yani sok care kuali aje, ella alang yang aji remove it illa semua ani.
1: Kesian saya kaba yang nolong, yani kasiar ella dua nafsale min arra, a orang bapa kelma yang arti nanging Allah den durang, alang ka wana ago nas kuing orang kuasa inun sen ago kini nafsa nasi ainin seke iding nadi apa diin surti seja kua orang justru bay seke naba kua orang seke elaba yang nasi dah yang borudong akan lan borudeng dongan jay kisen jay apa siaja apa taka borudong asin jam bawal gal apa siaja apa taka diin juru lenan jabalang ka atau erdi keduin borunas kuasa ineng indiling alang aina urgulo walalang aina staras walgalalang aina kering awe kwa yani kuing ala si boru utong ineng kan si indira wala kase kan utong ineng indininga ilale aba ilang di nafsale a sia di nafsale sia jaba ta kini le an jeri beji kidigle na menen lu yani an kan nafsa ngasi se kai iding na ba kan nafsa se kai yana kan ala si dok se kai yana ki kwa mbele nga tare as ka ba kidigle ka ba enen lu yani an kwa mbele sa tare ka ba kwa mbele tare as ka ba kidai boru sina sin donga kan dai mbele si dok iri ba sen kar na ba kwa mbele nga sekel kidai boru ba sen en seiti na yani ya nga kari kwa ala sa enen sai yani ba sen sai
0: aso e ki sen se ki won ko na asen sai ba ki songa futo kere landen sabba ki sen se ani long na kwa kul wergi basi long amma asan kala ni kene diem burung
1: a der kiru na ki kayen kayen nguwa a dien de la karu marani yani burun de nga den dongan je de las ke ba wala nas ke ba la to ko yo sare an o ban sa ja to duin bara filanje la la burun ani siki kwa kul sin ka wala ki kayen do wala ki kayen nguwa ngan ker ker sin kul ka wala na ko na dai buru sire an donga kai idin na ba ki kwa kul as ka wala ba alen kama don to ge ba waras urrel bayani
0: filan filan imbalance asam yani kwa kul burung gitu mang kaula alang surung asikin ngin kerja kelumba na dogalang askeim ba na dokain jurunga ilonga na jurunga tore gengkila alang kengang kau na surung aku jaja kau na surung abileng kau insungwa dagatini na dok yani insimin alang si kering in yani ji ay si jemel din sabang ereng ka ji masalang yani amma yani sogote bukwaleng din warren kwa wala gan abon ale bizat idin ne ji amma yang na din amma yani alji amma yang filan abasi aboke na amma ke na in balance sabakela mungkin yani sie basi yani ati aboy ati ati ati
1: Woi.
0: woy ati ji jola sen ding war ko asing ngi yani unse ya go masalan na king abo ngage ni king wo ngage ilen jo masalan ngalo enes wo ngasi ago na abo ngasi undi wala sing wala ni in jo lolo ka wo ngal king ku ngi gele wala enes amma ngasi ago na wo ngor ku du ngala mane te bati doktani wo ke masalan ne ngwa lolo ka amma king ku ngi gele kasan bo wo ko imbar ga wo ngasi ago e ki nan gidi nazare lalong dai boru ina lan tabunje wala wala yani ki ainin ga alan surunga ziki warshe ma sur badilanko
1: ke digle ka bana lu ngine ndang ro tabu ngala ngaje be idin ne jiel jenna ki mbar nga ku mbar nga amon se ne numon na ku ngu nga se ne numon na ngwa ka wal wu nga ku ikale wasan ku nga amon se wa a ke digle la tabu ngaje be idin na wu nga namba orren tari na kawe abon nga namba orren tari na kawe nan kul orre tokang nan bele toksikang ba kul lo tok jay ne na mas dien tabu njare ne ngu nga ne ne ne wal gal jidien tule jar na mas zwa wunse na kel kam mu idin na ba elenjwa kwa kunin kel kam wana wo ngaro bani ni kise da nga mo ne na to da ta bunin kera ina nga ngil babagi ala ja ba ini ngil kise al gi bagi fi ato na ma ngene skiasi wun se fago na kay nga mo ro gabaji ato di to juro na jen na wo ngan to le ne dien to le jara na jen nas a kwa kul siki sa tok bele ki sa tok jago wo a bo nga kela sirok ba se khawundul yani ja to ba mbere nka ja to ka ro gana ngone ne ngir simo na kise en se se khaye na lomba yani al bele le undul la njin jwa to ras ka kwen kwa se bele a wal gal kase ale ne ne ngwala ngwa karas ka na ne al duina sa se khane lala en ngay ba kadu nafsa se min si diyo en alon yani kadu en bela ba wal ki si khame na se du nafsa sin alon ka asa du nafsa le wasi khatin du ta bil du en bele siati ba kadu en bele san se idin na kadu en juru les erenga na du en kil maranga du en bele en si kal se er na du en bele al ki si khara nga yani na ke dikle dok bayna lun yani da en bele for al ki nin kirsin bele for ye min na wuto jori na ji ki for je sun ay ba si khay bas kidam bele for ye ba si khay yani to birin ko jo yaske ba a kem ko je ba tari nga gena ki kan skundul kan sur nga sai maran kala ko je ta kala si wutnin ka na karin ka we kan ko je na mai le undul ya la to jin jo aran ka o yani asa wun se diga na o kan zina to ki al kala ine kan ji to la al kan na kirsin ala en ko ambas amwasi in mun si al ba amon delling in ne ba ko je gena skela war gala ba en ko in mun se delling al ba wo nga gena skela en bele ba ko je ge ki in bele ko kul skela yani alan en mun se en ko kul je abon ale na mun wo ale na chet iwri ni yani
0: asai ilan den sabba na gi nga sigal tin ko la ngi kul ngi e ine na madu ji mo kerke ne in bele yani ya masalan dai ngore si ai sin kago izakan na yani ammo ki a dai mu taman dio racing dai mu rendio isa kan ki for anay ki a wonga sa wonga le kan wala gal for wala gal amma le yani I think in kago in bugin wori ngala ba alba unse no bel
1: ki
0: wanyetsi
1: kwanyetsi wala lang wonga ne ngil golen
0: yani masalan ko kul inala nga kay ba di masalan duo ko anta bunke ra wonga le tabunke wala gal amma anta bunke nga yani I think kago kwa dia ga yanga ma inal masalan bugiya sage ba I think kago ye bugyal kilma ke ina lalom balam baze yani ka kwanta bungarin belwa ila bugyal ay ba yani in si I think kago in usi alan yen illolen kurul asan kininin jeima ka imba
1: ke degle bayna lung in usi yani
0: yala songa askan baba selma u
1: yala ngin jegil yani ya ato kdaim bele kan ani asken aba seba ngaske aba ne ndual seba ngaranga yani in kan dokan ani egelalang ilenje giliane ne bagi ani algi bagi fi ne atingi bagi afi balanga el badan tamu lan dan tamu ker dua malgi bagi afi ba ya undul ban din tamu ker yani na din tamu gis bele di kwa na elal din tamu ker le jisi sumu agi bagi fi kana ma digle ne min dua le na din tamu ker le sarang jirok bagi jana yoro jisi agi sumu bagi fi edi ne den kilma ngen nes e war ila dual gi bagi fi na dua ta sa den kilma ke na undul ban gis e war ila jisi bagi afi ba wala jisi cit el ba yani alang en nes bele kwa
0: asoy
1: nake waray a nasgal asikir kaiti a nasgal na duot gan nas deng hunse ke dogna a kias kalumba dinga yani kinin kan nas kalumba na binas balon na dinga gan nas ki kalon ne bias balumba kwa kitaza kalumi na kias kalumba na kia to dinga kai na kwa bana diele kai na bis balon do bas bawara san kiro kien kiwi kien tulenga se asoy nake waray nas asikir kaiti
0: asoy warra kwa ini na dog yani yei a joyin ken koranga na duk yani tulin ken koranga ba yenge inan na kidoma sunga ngere ba maulo sikanni aliyene koranga fali di na duk e kinyere ngabe silong al dele ge dai la la ge ba idina jutumo en wo ene kinga si tumo le isal ki ganna kain surunga si kutum ki feke dinam kwa ba al ki kan yani na taras kan wala al ki ganna kain surunga si jamal kutum wala lolo kingu do asi kul wo ye ene fi idina ba wo ya fi ya ba gita ga yani ki ta ga ba man ka bun balan rito doka inama yani kinga si gundialan ki gi kilma sa so si mage dang lon findin sabba maidik awle gal nama dog yani ki sense kwa nyati ni ko nga to albel na ba go ne ki ngo iri bagi so nga gis borofata amin na dog gis duwa amin na dog gis in amin ay lan go jundi na ne gituman dora nan kan kwa nyati ni ko yani ji na ka ne duwa ker baye na kan na warre si kutum na warren gituma gal baye ne skin of quality kikin kan na sare alganni na kayan forenga si kaskundi na dogdayin warre si kaskundi so ka tabu kwalin idin na dobi dual wo ya sin an fiyana el na fago surule e bas risala ke yasan en na sken ala si fago ni gya si risala yang alin gennes gago ya ni gisilom fi na lom balgi ho fi alin genna jang na manin dori na dele jangu lolo risala ma yan si genne wo ya gisi ini alin gennes din warre kwa si gago ila zina maso nga ta gati ni alam futo jayi na jangu nas din suri chek jana jagil ka lo yalgi uwa jisi dere ja alam jija nas din warre kwa si jago ati ngoto ay ba wala saari ay ba maran soka tabu kwa lenge ay lo len janji jangu nas din suri bahas gya ay bamle na jijere ka ay na jijaw in din tabu ngere wala kal kin kungi lang ay sa jisi lang ati nama ilang ina so nga barafata min binga si albel na ba wana kien kurubas ba au ne uwa jano kwa nyati ni kwenye na masing so ila digle nkai di al undul ayyei
1: sense ya ba lo lele la badai mwose aso su nga ba mingidi na yene kiasi beleni.

nanama ine karin magal sokir kira naskani ina oto dai ngal din sika ali jamaisi ki namagal ine karin namagal sokir kira nas ka marang kain amin alang situlen kelkam kain alinga si alang sedan trombo piska ngising wa alang tulen bay nas gal kisokker kaiti na bay ki wonkana.

0: zaki ngiwi
1: na kwa bas pai den yigi ngindi anaye
0: eh
1: ana tari yaw dok bat
0: akaban ke ke tar las ker kerin
1: ya ye tarang
0: egen
1: na mang
0: he
1: bat alji nyam nga ila jumma ba mang
0: eh
1: kani do kabas awala anasan sukar di gele
0: eh
1: bat ide na mayo masigindi yo mang
0: eh
1: nama ummana bat ridik hir kasi mang
0: eh
1: bat
0: ka
1: uang ke dolang
0: eh yang uang ke jurengan
1: uang ke jureng bat nama hir dik kasi mang
0: eh na kainas gutnas beter kiul
1: bat ide kakal wala kan mending dok ide bat kamal salan doga yo ba mang
0: eh
1: namas mete
0: eh
1: bat ai eri lang wala mending ona don sukar
0: kan was earnest kwade ngi beter kiul
1: wala ona don sukar egal kan gal kiul elle kam mang
0: eh
1: bat hira kelam bat kelma estinel ba ekel namang wabat yelan sukoren julu basama
0: eh
1: ina anyo
0: kai da
1: bat tingwa dien galdan kai sa galda kai
0: namo jumuna kwasu na kwa dara kangare
1: ko umana kwa kangare na bat jore na sabato kerele mang
0: eh
1: na wu na sabato bar
0: eh
1: ai lele na kwa bage biankilinga eri kaweti amang
0: eh nama makiru ba wu na si kwa kazin kuro nga wabat akwa nas kuro doro kenya
1: ai bat jagilala
0: eh
1: ide
0: kanki wu nga kanki gal eting longa dingale
1: eh
0: kain dogo lesi dokiinga kani ba
1: bagia kauba
0: eh namas ingwe lambesi yensi inkige al dogo lage
1: eh
0: mara kimo kuatara na dogo lage baji duo namai etini pia
1: eh
0: na dogo bali pago na kire ntonge mang
1: eh
0: ile duo ziki dogo unene karu yingal abanga kei yendo na dogo asa kaki zinki rainga incoming e yezeki rainga belbi kasber ringel
1: ji ela se yundi
0: eh
1: ji dogo lage natara al enderendi ensaban boru ene kana
0: eh
1: kanga itinguto wa denga kawane suto activity na su guta de activity
0: ya kariya ka hanga bat ila woro juro kem guta ka anga yumuna squad en
1: ko ayela kaba umo al ya jalpa kema na tore se ko de karima namas de en ko ila karima pema namas dok asekier dok ker karima namas dok ko ide nama ale na ngena en ko de man asa kenes kari ngapi ba mang indo asa ya tore kasa asa okay nes kuzin na ndi ngizle na nama lange insa asa kaina man batna ileres bulo ba mang asa way mang ekel indo se ale longa lang kuye
0: alang ka kuye
1: alang ari kus oto alala ka wagal ene mang kin nama wo age banas puto dawo ka way mang alang kiana ngusi ka ene gal jure mang na mang ka melololo kiral karta ba ho age
0: egal
1: kera luas hakay
0: jure ngam bele segel
1: karta ba wal karta ba wangi
0: ne yid duo uto juyi
1: ne yi wo kera
0: yi ati ki ngwalan kimo kera kasbe selon kera jure ngam bele se juyi duo se sada nyiti
1: ne yi wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kera kwasi ki
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buruta
0: na ba ye na ka lokeli o se na minye kido jure ngas ki bele ngas kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye ali ina dendara jayin herade kayinsi na inkirsingal otanga juru sa kayin taglitang na ki kwa kumuna kawe nas kayina kaw jayin herale jidok na in meke kwan jayin herale jang wo burgodo kira wata se wal masurural jing
1: a ak na wo ko kwa alanga kwa kiranga sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin wo kayin wo kayin gelye bat atin kwa lan kimo juyi sa dal sa si mubi
1: juyi a
0: jidwal ge kuye nanga me asa doze sa dal
1: ya ah juy
0: maranki zikalonye abonga ala nguo koroki itema nesim bora fatakawe kilagena sadage
1: nasin nguo kirtago
0: egena sai kama bora fatagil kam marangal ji nyemin anan do sikuye kal nguo koroki ngana smaram bora fatakaw na zuuki bora fiya
1: na ji ine
0: marang anan ji do sim bamin asa do sadake basa den ko di gwai na bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty na bi meme ngin do sada sake ba alan ki utukui alan woji ki utukui ile do si ye ire auto de juyi la sada kas kalo le zaurti atiki ngwazi lom fi ki runga war bawa ile lo le sada ki kanen do rayla
1: ya ngi ine gen nama en jamen goliye asay do aldo requel nagal sada aske banayla ri taban undul baye walgal do las kuzele abagan ni biana yina manjamen abani biana kuwe albas waja sur kanye dar
0: egal waja sur bade
1: asay do e wal iske kan asay do gal kuzel na bibuya wala
0: ni bela ay longina sada illole balba do gal nderi leye kam ota sunwa ke manin duoke na taringa fi ni girsa sunwa sin buriti ba wala duwani ke kwa reije na lo wele na reita kayul na ba mari to leban na ma duri ni sunwa kire na dumu na ki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nusgi jelel kila dolang injwa halba sada ga yalangi kuye
1: Ayla yoko bat in isagan din beren kari na kurobay naman.
0: Bitarang lo de ang al in kami na
1: eh.
0: Abais in kengil git tebuga sa jambal ba ki se din tebujura man.
1: Eh.
0: Au kitarang ota kiral torik nin kwa kawe man. Neski ngisi tebuga duwiti aba man. Aje yalda indara jangin hera lekirsi man. Auna itting tarang kurgulin dogola kan kurgulin gamarang ki karhelalan kurgulin amma kawine na dai musikin garin gau nas a kaunus nas kerne o komos musin ki kibando kwa na manin arage ga dongon tongo nyinka dogola kan riya kinina
1: ji wo keren baba abado ge tere son a paja mama kadu ba welang sefi waji si ak ri na kan wo wanen
0: kan din dogola dogola si ausa yiti gol
1: kan dogola jikin dogola na
0: ak
1: dogola urkeri udon
0: kwa hinga meye anan din piel man din asayne spiritel man darang albas allo spien kilo jendel na jatni
1: ah dola urkel
0: din yele el ki jundi ba alan dola skie muwa etrik dok aw sakingiti na skien ko na skeringel
1: e kadu ba na menye dola ur alba urkening ge kin rasa kana ba man na egel ei na
0: ina nin kuromang na maskay ngona kayi ngamang
1: tolay
0: ina kagi juy ilalong asa kwasi sadanyenti
1: ya
0: kayi wosna kayi ngal da ndara jangin herale nama yena ota kitin girsin sogan aliyei ne lonaki kumunas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri nama oto yena kilan girsin ye juyi ilalong asa sada simofi denina alingamanga asa duo wai a den koy wai nama kiya nas woji na woji kuye kila ilalong al sada simofi na nama skayina den girsin a majramben kin ota kinga sikai spunitia ilalong jayin herale dayin jayin nelon na asakan ilalon alang herale kan wala kaunin lolo di kondio ko no utonga kari kaw kari kulitie na kaw algis kinga sitemo adotia ba di ic jerngel
1: kabaka in serngelie al eten sogle na mayena dara konena njamelke ina serngel dara dara jayin herale
0: yani kwara tules kan ni
1: kona batse de lo kan ni
0: egel na ba inalang igelie na otto kain dogolas dara ngasi konena njamelke ni ne kundule ne singame abang iyal belna ilole ndaraisa binga ke omang iyal belnas nas domon orebago kabay long alang die njurun sikalu nyinga sa kerengeli kas kerengeli de gidi dogola isa teya kerengeli
1: ki kabagal sen kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas ot long ota dilakel
1: kanye do do ke
0: ota kit kelie algis ki ngete bunga do ite ban nama lo di kondi ko
1: kanye do do ke mang bat yen kuta avas balinga ke namas ki ngesi dinga ta ben a dola ke na ban makani
0: ila dui
1: makani na urkani kari
0: ila dui mang
1: ila makani na urkani kari dola ke ni
0: ji nanjelu al kani na urkani kari ni al ji ki umura nyange na wenga osondile fegeli
1: ajegela ba
0: maranye indo to do mang ke ngai nga duiti a duna ay nga teleti le kariti mang na kam so chiri le kariti mang indo re tarandok ota so ngaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina sai yiba
1: ya
0: na duo so mit fiana jiya jiyo ba lan jana duo min jama kiri ila jama itori keden itori ke jama kurtu min dora jandosa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti
1: ya ken kona ka ba ken kona kera mi so
0: gana to na gi ngingo ye den diu ka ke jiyas jalo
1: ay bat ka se kelen le zo ba
0: maran dingwe adam kwe yi itelal dengi ba didi singalo ka nguwa
1: e ke ka ba ila asa ila asa lo se
0: na mangi jawina itija zata na mangi ne didi singalo zata
1: ha na kana idi lo la sima ba panga turu ringola wala ai ring
0: ba e ke panga turu ka ba kidai ngoro igel la mar nyengel kan erike illa kikina kwa ngona
1: ki kwa mbele
0: ila kwa ne ngwal di njuruti
1: lolo bat kela kwa second
0: ne ki ka ngungi na ki muto ngase asker ringel ba alan kai ndogola se do kien kanne
1: era bat se di mbele
0: ne juy sada kas kikasi mopi
1: lolo
0: ati otoy lonas duo ila duosi na korron kuye na sason kuye ila duwe kamane ngwa alquel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti da duosi
1: kel
0: na kila kage oso manaman kin tori kingasi kayin bas gisi asan kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskuyeli kila kullo otaga dinga kin da dinga rakara ba
1: egal bas egal aji kala ota tarasai
0: yegal
1: nanaye
0: yesa kaljelu kanyato ya ne kin gwangani kina arasa ge ki kai anan kilmasi moy basumburo kaangu na udo kayo na udo kellingo
1: na kin ala kawye ba
0: na kin ajeru dogola abas kwe spenja
1: kwe
0: to de ligi bas
1: bad namu uto demba dom min long uto demba ay
0: kwana si ota dinga kele ba kwe sun utu fukafia na si ke fukafi
1: bu selman dogola ngalinga le ajeba
0: atigal ma kal belen se na kirsin Belenze ina kisi. Egal?
1: Yang.
0: Yi, atiga ko esa muto diko fena sin diko fya. Ko ina mas dondome tagi. Ne ki ga ngin. Ne ma gele ki kiane yang uto ngi tigawe.
1: Dimi. Uto ko ina sin muto
0: si mo kenga. Oto jeba oto. Elimi panne nya si jigila. Panne nya si tin uto ko yeba. Oto panne ko si jigil. Ai si te ai dom.
1: Ista. Bat eren mamang seanse anse dimi le ba se dimi
0: le. Ne alel ka ba de ngi ale kuro. Ba denga do bas denga tel tin do go yeba to basin lo ngana dengu
1: basin lo ngana dengu ista por lay e bat ina jegele la dimbele matara si ma
0: na
1: ilole
0: inema yenge al otanga kay ana ki ngame ngal kaw maranki ngi sitte mo zuti ba
1: ya
0: ne sadaye sadaye lom fi ndonga kay ne lom fi yenis ki ngi ken kabin ko ngerel
1: bat ba
0: ine ki duin don aken duin
1: don
0: yu burgoi sing aising ata
1: wokerim bat nami ni piana ine ki ki allan dora jera mang e bat ka ngisi wo bat alse na ki ngasi dog mang ka nguto wa kital ke ngingis allan mi war beta mang na na na na alla juisi pak ta azia ba mang adi do ken sada ne sada ka zido ke ina lomba sada do ka sa wori
0: e gen na ka ka ni ken ke mun kurin
1: ke lompi ken ken ge dia ken si war na beta
0: jie ati tir ke ringa wi bere mie Asa ke sara ina songo ku ngina keri ngi baye. Ile ke ngil sada sa ke imba.
1: Lolo.
0: Na ye. Ya yamba ye Zakaria. Asa ke sa akire nyangwe Elizabeth ina songo ku ngina keri ngi ba. Do la yankwa sada ke
1: lolo. Lolo dok angil ba. Imbele se bat angil ba inala.
0: Na ye. Ilo le kawela sang enjoye. Asa ore kwa domo ngenjago. Ki koronga se ala ka ba. Allom fia fia ba. Maranga alang au. Aininka. Kaina ko ngalom file kago.
1: Tolei.
0: Atiki sada kweli.
1: Ore kwa baranga albainga mawala alkain kwa nyete ndimang awuna skiti keringe liye alkilon pinken dorage alsengage. Nasa ndo kutuwa kisi kawungi liye. Kita liye lombi piyanas inara mbeta mang. Kira alba yei. Ela yampal rikia riaska mbasa nkanyi. Ela yung na lombi indi yampal duo kira akeba alto lenga zipi ili ye.
0: Nama kayo nkonga dele kari.
1: Nama kayo nkonga dele kari.
0: Na yesi kingo.
1: Na yesi kingo.
0: Yeba yesi nkeyo nkubingo wabesi mpoli.
1: Na yesi kano.
0: Marangi ki alikawuni ki incoming al abonga kira na duo kuyi. Asan sadat. Ekela kira kazime zilonga la undulo majara mai ka sois amen sunga asaji ore kwasi nanjago alan kayen ko lompile ka giti sadan samba
1: soyi

Wing ala doki kilma simoya tozan kendeskaya na ka kilma gizonga simoyi tina kundinona kundina lom vende mbele krizing ili na ki eri kereskaya madini alang kaba ili alang kendes kumo na lom vizis tule kiwi na kaya kilma lom vizia aza yue nama chongande kwe nga nama yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ili ba jambeli ili na ki inkayin alang yazi kwe ngi na ili inkayin alang kaale ekis beleng dakebela kwe nga ala nas kalung na ka duin suringi kilmazon simuya zando kalung ni queen alas kidan bele kirzing na makawalang en bele kagi lala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in bele di al kwala ndele kagi in bele le ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kain kin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na nas du wing na loka kirele kawe kawala mbe na zimbele zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam

pela na kuinga la kengo adang ile bela di kirgel ka ala de nga na kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gi lala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adanga ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng ing kwal tonga okay ton dik nyoke ilaming dawlo nga ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na may imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng ing kwa al kwadi ga kayin gilal ezi kwenye bay galina tongila tongila la anake annin uroji ton nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa te ngwa in ule adangin kalong anning udwa jiti ngwa dawlo akin jettin dele na longa jiti ngwa jettin dele den tule diyo dawlo an tule na dawan tule kinala undilu ni jiti ngwa kinali kiwazi bulili hidi ina kiazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inalte dele kea adangin diyo ke indora e kiti ngwa nyeti ni kinile bule al lombi al ke na kawadangin alang uling izin adangin along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyetindi lomvezi kwengi na kide nyoro nyetindi lomvezi kwengi na kwa kuda kuzijiti ngokwe lakini ya ina kwa baka khalata lomvezi baza na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kaya na kire kul kwa nyetindi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kikuwa mbakula rabau abami lote ele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neki ni zuwa jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kayin tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nan ki nuro nyatin de ele ne ura kid in lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel anin kwa ke jiti ko e ba lombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo okilala in ringa na kuingila dawlo okilala bar ilongi na jitimo okilala kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ili inzi kwa inzi fya ina dawlo na jitimo okilala indanzi bule albakul toki nama yake zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa zingwa jitimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ke doron en bulal e kini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ingne kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwin new kilal lombezi karikulu duwa ke balang in kwa alombezi lombende en brainzi bas fi anengi udon ke gitu nyatindi bule ben lombezi kwengi ki kain kel man nyatindi na kain tabu ngole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo ba dawla yin baba ide na kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji ele on bibas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kingaraba kini zingamin kailin kuro ani nalankirdu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ninki toki nyetini bule e ba jammer bule delle

ne ma wale in wa albene din belezi kano na zin kalung kain kel male tabun kaina kain jurun wale innu sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lo di kore kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong gitio kin kul kyo kare mbayba lakini kilombinde lombinde na kuengine egi

undilo nang uda jito kulga da zeren jalya hinde mbaz jeng dem bagi ba kayna bagi ko kayinzina ezi kwel kayinzina kwela zan kalung adan kalun song ngandi kayinzina zing dio kan doing gelma subuna na subuna arana kaula na kayna ko kayin garji ga bas ki lombing ko idine ki on songa ki jamelteo idine ki inzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalung denjem miling bai lai na kwagi jiti kwe na ki keringa akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kumo idina kalonzi ki e ki ki songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki oje e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan isin kwa drink way ka dalung tini la alaji jangana udonga ji toge buliling kwa kulgi baska e kinjarongi baska ren kinga mana king kulgi baska e na beraji ti songa ndi kwe din ji ka bazi jaba ila tille engezin kwa ji aldrin kwe jang bagi ge songa ja na kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dain bagi ezi annin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombi den kwel le ki dem bagi njale kay din kyan ka ze bayle zin dora kay kartuma tole bir go na sunga ze im bay al anay bang lom bi gen to kola bang na kurre lom bi gen ini adan ele brazi im belanga zi ak inji kalong in egin ini na kay ne nyuro te fia adan in kalong inel e na kwa idina belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas jay ne kire jay ngi dina lok kire le kide dalle danga ne le kay ternga lok kire les winga kay tabu lok kire les winga lombi den kwel gi lok kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwel na den bagi amin.

Aisin kiwi alangki tongo ngasi putu akelba kain kel jam ko nama dokwel asang inka war walgal asang inka lungko akul ye tongo nga erit alaiba alangki ngasi futu kel kang na erit aiba idin na ye eri lai al dalin dio walgal al surure dalin tarifi idin na tongo nga yembos al din jay ngal surule yang baki na tarifi indelinga marang aba loker jio loker le yenjisitare asifie basongo nama kwela sang inkalung ki kwa nyet alkang tongo nga erit aiba alan dain jain kike ng sasongo kirgel marang ki dulding kang na nyoke kang na alhazab ki nyuki nga alkay na indel nga na utong ki na alkay na indel nga marang ji yang asi juan ning kesense idin na yen ki nga si rigeli jayle marang ila aiba alan ji utong kulen songa juel idin na kwa di nga kay na ye lepe nga si utong kulen songa kwel na ila na maye na taras aiba ki asang inkalung ing eri ye kinga zi soga to bugwalen lotu lele asin pago ba na al ye lotu lele as fegul ba na maye ki kwela lan si ye nga si inkauriti ye alang ke marang ila eri alang aiba alang futo dawkel idi naji aba aris jang na sasungu futo jaya imba ye nes kinga si kenga kojo ja fie no konjo lagis fie marang aba ki ye si inkel alba ari ho ne alba ari aise kinga si kain jaya nga argiti na dok kenga duo kersi taga walagal duo kersi kenga alanga undi ba alang kila duo kersi ki kojo jale abiki kisongo ngandora idi na ko adinga ke ngaba dembara dele ko ingi na jijansi ban jangina injwa asa amba ila na mafiye maranki alki la lomfin do wala skan ko anyet do bi dual del din ko ke bas lomfin ko idi ne lomfi ke se den jay leve na ye ngis ko uto ngaso ngwa ke ne je ko domboren dio ki kile se ala nga kawba maranki o si longa dinga king udonga dinen king kelleligi ni gundiya ni kikila si kaw na gi gundiya na gi sey ngwa songo zi futu ala belba kinando gi gundiya na kelma gi skurompi ne kellel de ngereng nes imbelen alba wele lan songo zi futu en tara dulding ko ka sey ngamin songo zi futu ala ngi elba maranki songo nga abas jang na dimbara gi dilom bot kello ki gunir na sin kwa al songo ni wel an si jambang in jwala samba kile sina ma janna ki nga futo ni ko si jigindi marang awnas en kalung walgal aw do bi do res den kil malen durting ila ke asan do ker si timel idin ne ki abas kwa ker nga si ak email ba ila man taras ay ba marang abas gidin kil ma ila simmi ila ke asan do ker si jemel ila baye ne din a zati aljike nga janni idina king udonga king kin songo kin kiputo ni ko engel king si zata is indelinga ba na dok ine kain kel jam ko dan aldi in ki kain si den dormias agingi ba na kan na ker sing ki songo si puto ala nga kel ba na ma dok wel alang ine dok setin ko en uro idina ki bele bi bele si den dormi kan na skariti na ma dok ine kuro na kainga na skwa dormi kerkwale bam kakabu kiboren.

dormi ker kwale na ma imbeleng ki al kang ne songo asi inong putto ngengkel ye ki ngasi jato zat gi se indeling inna ma jingoi na injingole kwela lan duobdo pingne den juru tarigembia ye inka bele al tolla beleng kin songo ngasi jato zat gi se indeling idinna gi sense abakaw ngena kan surunga si nyet ki injingo kingo

ban sasun watara sko lombin den tabu idin na lombi kingazi ina lombal wari ho ibas na fiya alamba kela ine del din dio wal ga surun dio alamba kela na makan na kain songo su futon kel na kain bar ngasi akan ni bana kilman jitin ga una surun asi karel na majang ine na tiriri jaw na maskin ayang agin ya jato ati king ayang kela selon vija dua ke baselon wal ka salum bol jes gerumba maranye wokit mane dendo imingi jibade la jangati liya kere songo ngal sikidina nga janga na kimbar nga sia jare ni na asa asana jaye ngi ba idina longa dinga nyedo gi inni alangin irri ay ki kin songo ngal gi ini ki taga kenga a utongo tulle nga sa kawole jitinga sko kwa dia ke inken kila asa ke na sin sa songo ke alang kwa kere nga sin ni asa ke imba na ke ni ko kamintia ang ini ba bankeres utongo kila fi altaras ageba marang iya aslomba ile tinya sa aginti abaskin kalung intina sa aginti ne kin udon kul al jagin in do gain duob duosi ina lomba alinki kunyi kila kalung asa ka ang ne giya sa jamba giyal duile iti yang lolo ki nyet lombin te bumba arakan an zigine surule king tongo sa sunga janga walgal ki le fenga sa sunga janga nan kenga janga nang kila jawengi alji injelwengi algis gisi sa zonga tarasge marang ile dua sa kenga bana kenga tal tal viengi na raga sa viengi itila nga sa bulong ye dua ke rabas ing gwal gi jani ba inni kang idina zia intemel ir raga sa nen tal tal le alka ang du imbara do garam ba dele ke wal gal den kil ma fingi dina durte indeling dem barang sanin kang idina ye insilong kakin jayeng algi bule na du injele al dok elene nes iribidul nama ilang ina duo kersi aba jegila den kilma ba fingi di den ngere na simu inde na durte inde na ini maran gi al torik a jegila ba ila duo si kas iribeto wala gal gi al gi sur la eri iri as beto mana gi al si jalo na kungi joli ba juman na utong guldin tabung kain ali long al jueli gi ide kilma ay ngunyim ba khalis kangi ngunyo idine gi asa jawla ayyore jumon ba ayan diyan doko yuwa jumon ba ayyore na enjwa jweli ngi dinta wumbo jumon ke nama ilang uwi na ji alsi jang na sasunga jang dele ngang din kilma fingi di ba alang imbeleng ka induwa si kal ahuna ele eritil lang ani matining soga matikisin zat enzatu gisi tabu ngereng maral lomviya ba kene lo uwas beleng babay dirigin kwe lo na may jundi abas ki inka yuma kain kil mangale ko anyet kati gige ngay la bule ba marang al gil lom visong gong ayini ya ka awngin ay umong jarri lay dombore nganyat linki ay imbele in jarri lay wala jarri ay ba duing ereng ban sasong o domi nama jawngin as game gi di le kakwel alin ji kaja kikin song gong walgal kikin le fenga abaji eritu le gyan as gawengi deng ereng ya jisibas nyeti nabay jundi alan dar kila le utong tulle nga jong marang aban ji ke dore la jeni al tara sa kya ba mungkin ki kila sa sa janza tinan di le bawinya marang ki dore la duy di ane jiza da sin jalo mba kang king kinsong wa ki ka dore nye li anama jau ngine njaming atinin ina nga awing ba al tulle kya nga ibadela ji janas eridi no janama jau ngine liya kora kola kura nga jomala wala gal kura ki sene nga jomala mara ila tulay al si jang den tini le asan din juro jering nas utong tulay nga ja mara kika dul din kwe ina nga kao ba idi na ki longa din aleng utong ka ina jundia na ki kila kao wala ka si ki kila ka imel al day nungi remi nga digalo mara nungi remi nga digi nga si ay yere as mene ba arin so nga al kis ki nga si mene alang arisaren jagin na nga to nga jagil ba idi na to aginti si maran saren bazati ki kwanyet alkan namas kilansi aske imelba kang idine ki kan kilmanga sunga ngere ele sekingi alang lefenga si sunga kwel idine kwadi aga matisil lefenga si ki dulingwe wala gal ki duolu dunga ji alom vin jalun le jaw duoni nganes ki ke lefenga ludunga ne jizata sin jalumba

gengal mungkin nan eng el inan nai hadri nan ridin tabun na jalung nan eng marang al sigilo fe nga jamba deri ng kwen jo gadre jamba nga yerja dina ka nga nan ke jur nga len kae jas le fe nga jan jia la jir simbalu ki le fe nga resinga marang ila uhoy idine jan nan si jan asiki ki dine nya jan aba ari enes gisi enga na ji jola na ji jawya kira le penga ni ina din kil ga ina unye yenga ngala bayan bawe na raben biana zgiana sa kimale kare nes pogu lolo ban din bare la nyoke durte la ji sin gelu en in ayerin da wala bola tongo nga sa ke bola yera sa ke ba inye ka ki ala kirsin ba ka ku songa nan anin ari ela alamba zrisin walditini ira ira bere besilo ngal pieide idina dimbara ila banyene ne jisi ne jisi baw namaki ila ne coming alan alko abonga zaman si tawgale en kami ali long alan malin den kawajjan al ouna marang alan kawajjan idina jiseza eri enga na malin kawajjan mana alan kawajjan na alakin abas eri enga bankela nes guru suru no goro kare wala gal duobi duwa si jiketo le ba bankela nes suru no goro kare marang ile duo alie kikeng le fengan suwa batsikenga aba arienga ay duo ban belen yesike le pengal unes nyingel nandogi yala digi ngere ndog infingi di bele bele al din dal len kurti ne tullayba idina dombor le do rimen yenga be dual dem bele tulle akurti ba al belenga si wenga awunle songa beleng ne timonga belemba al awuna u belenga oskwa ne simonga ge kila allo vikwel amadok ine dok dang aldi intule ile jitule yang le nama ki ine belenga simonga skeweren amadok wela sanginwa abaduo ke ne zgingo ke ne yakwela san kike nga kirgingo ne yakwela san kikanyingi utonga songale ba au neske nga kirgingo kang kunyirle namaskwa yaka kwela san kiye sikanyingi ne ki borai kan kel jam kwa albang dok ine sabat lo bilo albang idine gi sa so ferake nga ne dogi songwa donga ani diem bara tolla ine donga inni au ne maulo jano albang namaskaiti sokote bukwale

na ete inenin karin namagal asikir kela nas kaiti nas dang aldi insi tabunko al deto kundi dang aldi si nasaka gaba ilain na in aldi sa songos kurai nas kijon songas kau ne jom be jom le dokjon tok na au ne isinke nama ilain nas sa kurai namagal asikir kela nas dokkaiti wa lonson tabunkare nas dot tabunkare na ine gi undi namas asikir kaiti na bai ki wonkona

0: ing'uo kurgu.
1: Ore kwa kokul aisi bomuo na aibendel kikienti na nkerker kiborungo kerkering aba tirin kokul kakire bang na awajaz bomba na donga kikani sunga otonyo mele dogal kainga ki diktor kabirin idin nadok baye indalang nakela asang keng walagal asang kaing se ngasi kago kaing alasi diktor kabir jago na dingore kwa donga jani namaz dok kando nako.
2: Osoy ki borai na borofatay miram tolla nagi bojawi orre kwa donga ge kanilo bilo albi bang alange daim olon bulel kerrek nagi bulen na taras bang kinna wajana gena dom fi fero na kinna kusina dom fi kero ngoro man leja kinna kwa donga kinna dom fi fulo na kinna sallage nes dom fi jurunga ne kelma sur sawa alang itka alelon ki borai na borofatay
1: asoy diktor kabir na di ngore kwa si donga nen jani orre kwa inal sia balumba sok bisok alkundul ferreba na dog rimengisba na kienjurunga kila gisibwa idine ye jina ka na kwa kulsi kanyinti daing waresi na kutuming na tabunga ni niyaza kaina sa kuunga ba na wazdaing sawa kelkam na madokela na daing aldile kari kibwara ina warafatai.

0: Ki borai na borafatai ki sense dok dain sok si donga kan nisunga na ma dok ni domon ke nga ne si long al diktor ke wir en na gis e fago na ma sa agingi ba oto na ma dok wela lan ken nes kage idin ne sunga te gatini asan duwa duwa den suri si long ye kiye na hal ke na kai na fi ina ma dok sunga te gatini wala ki kilala kang al gis ho ka bele ina na ma dok wela na lan kain jingo le kari idin na dok jingo sunga ge na sunga kwel alang duwa den yung risingo idin na diktor kabir ye kile sunga tarasi na ma dok wela lan gis diye le risingo maedik ing war kwa le alang gis ing kwa jidin suri si jalunsa wala ji jalunsa ji ki jang jago
1: e kibora ina bora fatay meram in nama yeyi al kanji mo ngale na maden beran awi sey injimo e jidin source jalonsa in nama digi ana oredo eden source tsonga gina sakalnga oredo si abajingo den won den simesi be initien al dombore diwo ina la wo madin na bagal injingo kuldinga kin al kele ben kam mo asa min wo adam lekel in nama yeyi na duwo den source alomba yeki na ye duwa sa den source longe den simi asilomba basilong in nama erin ke kirei abo duwo den source alomba yeki bes ilong asa alomba kainan fiazat ngayi na nen kwa in den baldan toge ay ore duwo ji din source jalong sa alji duldin kwa kinin den wojang ji warred woji jalunsa asaji ambiyangan rusula janga na woyanga awne idige warred woji jalunsa din surunsi kakaria warred woji jalunsa min aljela na jiki janga na kijang na abas kinsi aji oba kinjinga nga din idi karamfin yaba idi na duo na den sursinan duo na den sursinan duo den sursi enan den duo den sursi nan na jundi nazma enan den juru kayul idi ne zeden suralomba nan jundi na do le kayul sen kam madin ulun do ulu alai bazatu anan ba kwa ngulu jingi nan jundi nas ille ka gun sen kam madin bele alai bal bal dangi na bele nan jundi nas in alomba alke ngo nga do klompin do mo kwa kay nan jundi na den simesi be ini kesingi al dombari wo madi ngela na abaga linji ngo ji ki opora si bal bana akul gen kawe alin dombore ela lolo na war ke banga karaba ho ngala ka ngo kul dinga ka in na maden tarai ine duin bisa na makwa zikidi idi abidi al musaqqafa ge wala al ulama nga ge orring duin bara aba injwa al alim jang ingalon balan ding darma sabato jandi idin ne elim ke maraje nga senga senga singela ne idin ne intare si jwel alan kuldinga kela na skiwia

0: war kingdom boringa di ele kiki imbele ele na kini ingrising neski akaranga bele bele si neski tarim bele akaranga ba kinuma nyet yenge orre kwa na ingalomba alverti inkisei na aba kinsi senga baba jadolom pibenyo ingin yungo nesja jalomba kijanga na aljel na ngengi orre du ngengi ni jibele surule jangal kiria fora ngengi nas already ga jamba lo kerle inama duwa nas den socialon ba orre duwa sialan kial namas ken udonga jurunga skurul meram jurunga za kurul nama ninge na adias kemba namas mainan juru ni kurul na orre duwa den sourci setiel ale tuni sigal al umman ki wonga tuni sa kadara kele ahaya orre du jin alak min inele illaye ay jilo ngingen wol soko ningala ndin jagona bara ningala njap ay ne illa ulu innaki dankela wala illa duwala jumonna dan dalirsin lolo innelan komol mon maynan was orres juru kuruzato namas kayin nenelan kamya yani bak belal ba duwo ko na mati
1: namas tawali na mayin jamin
0: asi albasi na kwel ba awrugul ba
1: sen jalo insela wala sen
0: fellet innama diga nga awle orre duwo namaden simmesi kaletio domberuo madile delin orre duwo sibe lole kasim aluman jinwo albasil man solon kangal jibo ordu selay na bay nen jaji ka tari jam na orre duwo la gene dengu tari ila taray ila sina masin lan tari kergie na maskel na masine kagul inenin marramin ila wu ila ya sayen kele na kay ye ila bele selay al tari wala ila bele orren bele nu wala al kari ngal sulman kari ngi ye matari akenga ba induo albadain bele ela na ma bonus kiden ane fi ana ma inqual duimu wanga aduimu kenga ine kwa dinga na men kama lolo imbele al imbeleng al silman so long al so ilong silman alan so ilong lolo ila doxiai ba idi neki al kanga kay ngonga juri ngani kawe kay ngonga nani si kawla karwa karman kay ngonga karaba nyedni kawe yenso ankilengi ba indo no pie nan kay ngonga karman sen kawla kay ana kay ngonga nyire nin juri kingi da zato alin kariya tugi kin nama yenge nas oradu alon bayki ine oradu siya sai lole kagul nan si ine de nwo kani nama kele na tani orre si kangare nas oradu alon ba meram alka adika kikiji iya na baka na kela na dogola kari jijari na kaari kain dogola kinbalba orre nga uyung dogola ge wala orre togin dogola ge lolo ine garim na maela na pora singara na nimfia alkera ge na alkunjara ge na kimbele nga nyet al kinel keri azatu foraima abe njol kunjar kikere di kering wala gote kam gote ange bal pora gote age no gote na korongi ki korong langa
1: gode kang era ki wata kunda
0: ayu ila no digi ne ki korong langa ne ene al asagal niunya ze asa kerange ye ila bele kai por lai wala duom bele ya ni wo togin atini asina makeli al orenga o kawe na orenga o kawe ya no kundie pora na juro kay mena surgal da kawe ay al kadili asana al kadili asana ay ki keranga kan al ki kunjara kan orre toxitar na menen kaji al ila le ka gul ya namas in kigie nan di bele sen kam ya di al fertizatu nal ki le ngen kam al barul le ka ni al ken ki anga fertiri singa al ken ki anga fertiri singa illa nama taray a do abas den sur silon den sur sin gilel yeka al angan el naka ki an nakai alanka a in is abas ken sia jonba din sur sia jonba na ken algi menen gi kidia na ma din si menen jungidi menan si mekie alan orre du el na dombre ke kire la rang nas mingi la tiel kay ngonga nyet kele kerin na kio na kila karaba ka gila illa rimin in kila al alla surun ke ngane lingi wala kingane ling kaisa jua kasa ngale wala gal kin kaisa jua al adi adi adi nwai adi

0: واي كيسا جوا توليلي ولا قال كرملي توليلي ولا قال كرملي الان كي لاين كورغول نك لا كي دون علي كي نكاي نون فور دون زلم بان مس انجوا جيكي نون او كي لا لله كي ني نكاي تربا كي لا كي بو مري نكي نكو ازين كريا الو توراغي نتورا كي لا كوا تارين اس كي دي امبلي كرو لين كمال او زماي نيرينا عظيم كان تولي نكي نون كي نان كينا الكي نون كي كوسي ني ني كوري ورد وال غود بيا ورد وا كورو بالان جي نكي كرابا سي جيغي namaningarim el nasjeyngo intille meram imbelta tolle alkin coming id source jalunsa intille retenga algi kiwonga sis dem borusue nagi ferrafie bataringan kein na ku algi kuye na ferrakawe nan taringa ge taringa algi kiwonga durna ire enga ei tari Nagis kangin kwa kitogolo el. Ei tari nez nyarta el. Ei tari nagis daulang el. A elba. In le ored wokensi nez den sursi yubola. In tile al kwa inem koyongan diyoke ina dur ngage. Nama kelal asa gudi lokul yo nama somun tiyes kawuri abia lompi yon kwa bang lina ba. Alin gud ba. Na duwa ke basa yon kwa jiya kay nez kyo somjo li jidin baru kasi soma jayin ba. Dimboru ka nga jawbaji ki wonga sel jenne madarasa nga jawli alan kan dolo gut kal lolo oredo namas ine futto enga nakay ngisi ngwa oredo al injamin al jannan tari na jaw jannan tari ki domburay ba donnan tari ki kilmay kilmantiin ki kilmantiin ne kingi jalon di surin jalon ne kingi testes jana kingi jaro ne jutumo aba kille ajembo oredo jannale do sen galanya ja na fiya ibanes aw kisse juro jurgulo aduo abay kwel na kwa asa dola alguda nyet kezingina kaweba ayenga ongalle kanya duo na ki ayenga ongal jasa jala jijo mesan na abaki ngudo ngales bein kuringlian bagoba wala wala bajlian bagoba wala umilan bayba bang innem kain imbele se table bas nenn mo sinkage ma correct bo kirti
1: na jato
0: jato dok table kay idi ne dual tebu irto imbele longa jangi imbele ye kalom pe kay ne sinempi ye jato kina jefel na kilman zigitin jawle di dengi ngi dana si dengi si lounaske ba bas kilman jitin kila na makul kati ngage kila na may ne sin gizato wuro jol wala dine tulan jambo la jato tulan jambo orre ko aba duo el na ko el na imbele e ka duo tuli anal el al ina na wela isen so musu bas injwa mainang somsi ke nan da enton dio elko dial gel nes ki o madrasa jutumo na kayen dola girai nga kan ne ki on jama nga kage na idikol ala si jado ki kwa ngutet ka na san kin karaba kal nga dai surun du ka ke na den idi isen kanu na ken kin nga kai ge na kai simi kai ge ko aba madrasa ya fi aba kin siya sin bulobon na manin je na wi nga sin bulobon
1: auna gud marifanka alkwa guda kawena irigenye na udon nyesiki guda kerngeliye na hasintini lekidan dan suru dio korke deninal jejwa
0: badba
1: na alkorke na kwa dogola guda kawiba mudwe ineni undune zisi domborenden gudelin gwen falti soma deninal torik zaman kwa kenini na soma kawena kwa na guda kawena irigenye
0: badba
1: in kwa di apa yang awalagal alkiking ayanga zineje jwabal induo jalaye in gusi algena fi sare denjur uringsa natani ergerzingan tumo gerti oban bengal ba elawu matin dombersi alanna walba indigina senat laba jalasan asan madarzar kamni in kwalanga jeba wala walani
0: kwa anjeba ne gari makwel ba gari minnen kwela langi ine jase alam pellet gud ababa madrasa la na gud ba na madrasa ba yesizatu dimbil baru idi na densi medu jiwel alye kenga todik na kwingwo ngasis innen fia
1: ya
0: kwel ba san kinjay
1: kilman
0: fukingi na kila burgwazatu asa undul kanzi undul idi kinge zatu kila burgwazatu kinge na kenga keba idi ne silinsilinya kilal boudi surule bou na nganya kilal angul na bou asidwidi na sumbu kilal bou asidwidi kila nyet kinge zatu na bou algi jisi jundi na yana jundi balar alan gudi jalar yajeng na kingin jano jumon na kingis kwandio jango ay jundi ba intille na maye na ke hasa kille na kwa maskare le king ya duona duri duimbar na duona soy na ire na ariya san juma ke jundul na nas ine karaba jutumal al gudba jikal jenna maye na janina ami na janina jingi na junina skaula jazatu na koronga jurto na ba na yesit lo jano nazli ayin juaji juela lankaja yelon se kanifia
1: yele se galkul jundi alansi ansi kinzi kulvia ye kasa maiding usingang asilem via wala kasa oriti asilem via alansi duo intime lesen duo ki kelia timelba
0: in nama de tarran tarray
1: ji duo adin dio vizan duo enen intou gwana na duri na naki juru wajani inzi ayinim via ilolen
0: in
1: al duo si jenna masalan in jual al jenna sin jual som jona gujja zeniya je jwa na duri na riaske barangami ne rizen na amina kawla zanna ja marankai si inenin bawdu kenako
0: jimeram kan kan firje age asa orre duo sin kamenya den sura salumba todik mainan al dayngo eli ken azat namas namakin kwa fatanga kele alko afotanga kele na incoming alanko na induo alinen kakirei ne sidem borudonga ka ine domundunwa alkaminge na matari zatu al jonas injua kial kanyalin kikien kon ne sidem kurin kani tari min ine namas ilabele gukenga albanya ngawu sibasin ko a jiwo na kai ngudo alkwasi hova sekel jiwo katarangal ina el na jitara ali ne ngal tarasi maraki al kwa burtogle kain na kinkikin algike la kwa fatanga den kawe na al incoming ji al jawre la lenye kari julo ne yengal kundila ezen jizi kage al ji ndora di lejan na kila kafroge ine duoba no en ko mal kafroge alangi kerol na mazamba tir kera derin na may lak ila ila duole fi fatale musin kwa jola na jago aya liwalin kwa in dobi na kafro man kikien felet ala nga bomba loto namas azi ye na makariya kello kila kwa na man kele al abakuri ne nga singa nyin ne nga sesem bel nga bakya ma bel nama kele nama sur kursi ni na tarina na surjabi na surjabi na makarin kellin ine alang ki dul do kawe awol marra badan burui ine nama yang na denwo elisi nen sikari na kiskere tari zatu na ine nyanga na zesi na zesi duile jegi na pingi na skilesi duile jegi na ena na sur kasawe na yesi kilma pukainga egel abakele na induosi den kuringin kani egel tarasala iba na ile duo na menelang in alangi lele ka gwalgi duwo sis inen kari na kin kwali na mai nganga ni ala nga babe fianga inen ala nga ba egel na do duo na khalas
1: egel
0: na siagi dora akeba ine nama ntoka awule nama duo kanen kiri dorma kurra al de ngo min ko woli ngara tari nga kawe ne ine ni til ne ndirin en duo nama nin si kwasi pie pie na simbelen guda ala baba kinal kul al turu gwange ha kin ko mangal anan njol botolon jidi besin kama ay sorti al baydi gungel anan njol gu jo ha kin al kafron gudi nama sporasi le juru le tap ane kai na dola sin skuru man ki dole kuru le na dinga si pugal eskari al guda kal felet ine ne yenke na gut kawe illa ko dormo ko razatu ye zatu kiki la fotangan gut pi na man al nyanga nom nyanga ni der britana gut pia na ma woy nga na tuman teznio na ko aka le tong tulen ko yang ne gen gut kiki la ko alefia ine kay na guda kawe ken du fanga guda kawe fele dial ba gut pia na elagel ne ye na borunt boru apanente busi maranga isle sotio kin nama yengene ne ndu idi adu ngore kwa intile baduo ela alan duo yeyi na le duo si utu nga inya langi ka le dine ye na kawin silin silin jabaw na kase ki koyo nga leji ngi na todi ki nga kwa ba aisan eri el nagi ini wala alan kuin kul dia zikini ani al innen kingi alan intile undul des imbelanga duel alan somo udumo ei kasa en boy khaisa madrasa nga judumo lolo ji la jami madi madrasa nga tumo den dio kin dombora uguda sa koyba kin dombora nyet gut kawe kan kwa kin na jami ta kawe nan kenge der me kin kawe na kenge na iri kenge kille madrasa le do kawe asan en joy sa madrasa judumo ya kai acha nan alan elim kulka
1: egal filan aba gut ga filan banka dombora nga kulsi banka
0: badba in nama digi in nama yayi na orresi ilole fago na intile bas kay nagala nga kawe na askal nga ba yen alkagul orre kwa kidiem bagi lompialin kwa al good in dora bengi inga squab al good in jawala in ja lolo inga squal good nyet dineng nyet idine dinial dini asan jalung ainin jay nangin kwala mingi la joko kwi poral sin kriya kangi ne nela ngangi idin angi ashane lalo karakenga adilale al kulonga kaimba ella lole do kanan jolo gudi ala mingi la jono joni
1: ne
0: sindaran mitil kaldu
1: ah kise
0: Jago jago
1: ina barake na welan ken ja bare ine galin beren alkisi domo kwa bat algis kasi marang doing marang kain jurunga kurgulola
0: lolo jurunga kurgulo ba ani jurunga kurgulo intille an kanaba ani jurunga kurgulo intille an kanaba al illole kana
1: in beren kain jurunga karenga sa
0: dogas kerenga ba
1: na ina tani na magal imbereng imbara adami takriban adam muhammadi aran yesinge je ina na magal imbeng bi ay long nasbeingo
0: lolo ya kai kias kingo ba ki as kingo ba lolo ki kikang ki baki kamfora ki baki kamfora ji duin ji won orojuro ay ju duin tari jegil orren eren korolai oredo inyei juru nas kayin na rubai ki ga fara yani ngayine nga masa juru kayin na rubai idin neji khususiyat le jeri dizatu neji datu ding azalum ba alja interraitera aisa en coming insanin kwesi den akida la nga jegil bolo den juri la nga jegil bolo den gudli la nga jegil ba alan ken tari nga le jegil alfi innama yenas orre age na kwa kundilina ne puros do kellela ne ngiska mallum pintare kaw ne tebuage komol mole ne kerin yere nas udunwa kundila ne yeyina ko yongale kayintille orre do alin ne njamin dayin suru nyet alke dari dio ke darin dio abas jalon ne do alan corona 2020 fago aljige nga kayimba dora aske balanje nas kwa se nyet dorol kawe abayin jwal jurel baginke
1: ki ko la zamana jeyngo insingan dele kel kamia se madinin kenes kelam kasmin
0: e denje yule
1: long nes bayu ki ko la se nyerim men fi ayine kasmin den juru len hidine kes kalu madinin kawi marais lomba aran ila kawi zeinina yerim men fi anama ko la se ngin kwa ine irin irin e tolerim men fi anen beren ase do mo kwa asa kundi lakin maran ko la se kalu ilosi kasmin lo jingwe idine zeinia jeje ba kibo foraka Nabas fora kai ne munin kan bo fora kan.
0: Batta.
1: Na makwai la yin ji jago e majiran bayan Adam aba janga na skill jamin 19 ne na sirrin men janes jua di meaning alangin ki dora ila kawe alangin ji si juru ren gari tulle. Jago.
0: Eh dogo ne nan siamin na marana masin jua gibara. Ka nan si ulu a wulinga balu fukai. Ka nan duin dale ne irsin. Ka nan si duin orre si domo awgel. Ka nan duin orre si wel. Alsi e yimo yaba duinje yimo kai ay ilale jawigi abara fa udonga songa kayin idin neki taban duo nama nama urgulo ba asid lomba mara ki songa kurgulo oredo asan jalung lompin udonga alkiken taringa ge alkiken taringa ge ki dombore nga ala age ba alkitaringa ge jitaringa tulenga la jaw jidin kilmate yelay jidin isila juel jidin isila jutum jikin sa jawrel kinyenge na ba killa jaimba anan din dombore ka dombore sirim banjo ila sense idin lompi kin kwa nyadin doto dogi ngayba inengi asangi na njalung na lompi kin sine den dule reide lobi lole nan sikai na den ku ring ring lobi lole
1: aswai
0: kiborai
1: baranga sungal ka gunna do corona dan sa wakil kam na makai nga arting matinin bara adam sika na bagal dog afago banantile ko si ay ko bana mo do ko ngane don kan ki bare
0: e yar na do ki kwasi don kan ni wala bar ngal kele
1: asoy
0: asoy bara adam muhammad don age kan ni do genan na jago na bara mubarak zakaria do don kan ni bara adam tuigis ka wadi bara ashraf ashraf al tuf tufja osog is coming bara omgali osog is ka ki bare to morofatai meram yani bara hamad abakar isa osog is ka bara diko abuk diko tara osoy ki bore diko tara osoy iskaw ki bore na borofatay bar abdul nasir siddiq dog osoy iskaw bara muhammad sultan osoy iskaw ki bore na borofatay meram hania Abdurasul Adam Sogis Kauki Borena Borovotai, Dongagekani, Albaina Bago, Abataras Arden Kadingasi, Osogis Kauki Borena Boroi, Naborovotai, Namiram Zibodawi.
1: Asui.

0: Asoy nasdok daing sawaging keng kola inang tarasing kel kami. Nama dokan ni asan tebung kau sini idi ne berang asong wagis ke inga na kuel dogalang bar nga kinan na kele alang donga kani jago na donga jani majiram bay.
1: Asoy ki borai na borafatai orre kwa albel na tajagin bago donga ge kani bara Hisen Abdurrasul Adam osogis kau. Osogis kau bara Comrade Yusuf osoy ki borai na borafatai osogis kau bara Baj Dartik osoy ki borai na borafatai tuigis kau bara Hisen Abdurrasul tuigis kau di songa bara Abul Qasim Isa Abul Qasim Ibrahim osogis kau bara Abul Qasim Ibrahim ki borai na borafatai donga ge kani bara Al Hafiz Watsabir osoy kira osoy donga ge kan niki songa barnga nyeddi ngalbel na bago alandai olum faga nabi do ferraba na fago orrele idini kinyeddi surin kan alan ken sengale kirsing nabgal meram si bodawi jago meram
0: ki borai kise baye indalang alti ki kwa kulkalung nanamado kwela sang tobun ko sini idini do kiye gutfare na ken esperrafi ina na men beren asan konas ingiudin din suri si walagal din suri mbagi si jalun sa jago
1: kiborai na borofotai meram nagin nan jingo ina beran awi yadi surin bagi si jalun sa ila na matarai abal din surin bagi si jalun bais ilong asan jiu kine ji bagi afiba abal din surin bagi si jalun basin jalun kai algi gisi jundina innen jalon abal di surin bagisi jalon basin en jalon gi algi kuldingan arra kuldian kwaban abal di surin bagisi jalon basin en jalon kadok asa karaba in ayin in sabakin kwa kain ne kikien allon petok arrakan abal di surin bagisi jalon kwa bagin bagikal na abal di surin bagia jalon ba duake ba ayin bagifia maraki dai surin bagikalosa dai surin bagi ne mas ni akalumba orre dungo aba ongo badeng orre duong gibarising delling delling badeng orre duong gibarising ne inga belen bagi bantaral fagel
0: ye bagi mbay se long yani baye gimumsh
1: egel gima ye bagi ye gima ye na ji din or di sursi gima jaba kine gima mbya in alan di sursi bagi jani di surin bagi ne may longalan kin karaba sin nyet irija asan julian wala lan jarimo wala san jano inima dingi mai lakin intille jore do dile sursi bagi jani alangi le do dik bagi ni lolo di sursi bagi jani ba ngayini ne nena kamene di sursi bagi jani ba naji di retar ya jowa ne do retar ya e maynan nima di surin ge mai ne wuri di surin dengi makeral ki bagi alkin kam di surin denjalung ine na magis belenga songa min orre duo kinkaraba na ma izgena surriginga din gimale din simme ne din surin jalong ne din surin bagi ne din bullin kin ongal arratili aba kinin dio dille talangyang na ma songa talangage ngayngi idi ne din simme asang injalong ka al angana ka ki ang din simme e ko wara do den simme si ina tule so asuro ina ma den tarra ina den sur si qima ina ba de ki ngwa ken kwa o zaman akai ay ba di ngwa lin si dalin jegil nan dinin kwa si kini nyatnin nu wen ni na juru nga sin keredi na man si ro kurto garim do kumang bas kimi jitie gara ken kwa luoli na kurto ba embe ga lumang li ladigi ha ki na menge na mal kwa al gud kawe na mas kigegel marani madarasa kwa ga imbal guda kawe ingeri si do sin kigeba ina ma doktor rai a orre duo dem bulinsi ulintering na kwam bulinsi al bulingi en dognama din surin den qima wala din surin bagi na wori ay ina na manin kayin alan orre duo el al dogala kawle en kam wakin dola alba teburinga ko kin dola ba ulinga kawe na kwa kiem bulinga na kwa kiem na bulingi na kwa bi kwa kiem sike na bai la nyanga ken ke nga gari makilla na man burunta buzatu fal burunta buzatu fal na masin tarlo da dina mani bari di jigi ya ga na kira kwa diye si bulin kai na man kwa na masurga kibisa kan kalde kin na ma dogiye asan ji kwa sai jawle in alka an ki kuin karaba ine na ma di surin bagiya jaimba na kin karaba bagiya jawba
0: Nadi surim bagi doba silonga sa infariti. Al duo gis bele ko ano gudla ja ba dem belezi. Nama tawala do sejay. Egal ali la duene se ne kana korronga.
1: Inna ma den tarray. Na in al yese ne ka korronga ka ba ye nima duen belen. Bele. Ore duene belen. Bele al muqaddasi. Al batarim bele bas. Al umunki ye dombore pongo. Ore duo sa zingwa tori wargala ke aval jawil fole. Na ore duo kaisi bele. Kwa ay kwa nka mal dombore pole gal. Dombore a pole ba felet. Dombore a ke ba dinen diwal idi fole felet. Dombore nga ba badu dukin adile warga nga kai leza warga za to akia
0: ninga ninga le kai
1: egal ban kurungan kalmale kai na kilale akia ba za to oredo illose as aslumba kidai bagi qual good ba oresi kijuta zbergi diba awuna senga ba se anan to keji ba jwa ne din ku ijabo na dengere sai e dombore akabali di pole ba kul dinga ge surule alumpi ilona rimen kai alko en kamal wahi na lompi juru le resin na mapia maral kawe ki ayanga nyakin abaji twar ya jelimba kwa songa gena udanga kerenga dio kinge eji dog na ma jona ki jola jilong al doray en na mayi na ne kidele kay na oredo inga lomba deng ingal belay na osos kaw majiram bay to bir na inga kwa balang poran den si messi ki karaba kerenga urro was agree 17 na lompe jundi nas ayanga kepire nga jong nga so wo ibrahim nga ngayngi idi na senga kwa na senga kinsi worre kwa kwela ne gina din source a juel ba qima sajeng inme ene poram bele yei alwo ne lan kwa al siriani al bele ngantoi na sei bele bi belele e ba jona jurgulo banjum mona orrem beleke banjum mona orrem bele dioke ngayngi idi na bele ngam ba na dieng abokenga ine ore duo den sursi nyanga lomba ore duo sa den sursi alomba lan karaba sikini nyetsi gawata piana ki deri memfia imbele lolo
0: ari nyende ngarara
1: pelle trimme ngala ngaja
0: nyaba ki duo nginde ngara jere ngel bobo jaw ngene ki di njara nde ngara jara
1: na intili ala ngut pia in kama wala na ba duo mong na imbele poring boleng rim al eri hoy ile duo se ba burgulo ke ngongan isle salp ore duo
0: madeni
1: ore duo ningba na ore duwa ke balan din eri na jutumo ngi na jijawring inama digi na ore duwa isa ngwa bele din ngi na jijaw lar menja kisei so simui abas derim jiwi duo bi dual berising duo bi dual dinen dio ke na rising jiba din sere jey barim menja nyang giden wonal bebelen na jiban arde nja za to na sidem bele ajol mbay kwa ban abarim menja ban arde nja nam ni nyen ko ndu bele lonsa bele ilesi mu aningumo ine ore duwo namas kayin nas de surim bagi alomba da sa din surim bagi a jalomba en kin karba nyet gene jiti karba som nga gene jiti
0: ya ba karba sene jiti ne jajungiti baga
1: na kaba ene dog aini a jungo ba jungo kaba e yeye meram na duwe mbele de mbele ala resim baye na de mbele al firtiye na yegal belegal ulu ay baye na oren dio ulu nga nyet kayin ali jara na tawra jara na jirsingo ne din surzi nga jwabal jiwo re duwo jan na kidin dali a jirsingo ba kwa illa tawra karal ki kulu ko en kama illa le duoy al kila ko ambere sin egal nama duol re tar jow
0: ega ka bega zina miringil do kwa yani kai gin yu kwa ndio gela aba ji fora jirsin oba
1: ayin yu ba
0: egen
1: adi di lon yo jala nas jando nan sia al mona ko so nga gena en kan ngani ji adi spo lai pour lan yo jando nan kal adi gumbon si yo jando ngi kal ngani ji ine nama taray a beledin sa di so tule marang o re duwa sa ngin jalo al gidali lompine ini na in kwa asa ummale ummasi domonga kwa kidien dali aminge naji in jammingi a domonga kwa asa ajaimba na ilompisin kwa asa ummale umma domonga kwa aminge kidien dali naji in jammin dingin dali araiba din tari kilompi na bagi jinga bulo jijang na den tari jaw ngayngi na dai mberay ne lan beleng shuraka am dahaya in kikan na diale shuraka kang nin kikan na dai sursi kundi na buldo wa kindel zar
0: kayne na mado kwel lang wa agonga kayin dai worel ndio na yeng matining den surisi inja se eri long wala ase utonga long marang risi ase long wala gal al kwela la risi ngo baki taraf wala gal ki sabato risi
1: e la tarre
0: e loleng numa ka wel alang si orre kwa kulizi inkwa ki abakwel filang alang kutumungo alang kain surungazi munagada talikarang. Alang duwa jowba no dimbara si ila si kwa kundi tori kira si kwa zaman de le kurol na kala si kwa longa kira ngale kien fa aba ko ila lang alang kito bunko alang kain sur nga si inke iki alfora kan amma jitani ji alfor do nyen jidin surin kajaw ila si alang fal kundia mara asan inkibia ji for do njang ay dora lenja nga wala ki ay dora janingi ila dinta ski lomvingi alang kinin uto nga si fal kabe jago
1: kibora ina borofata idin belen sensei oredo ya azlom bayeki kenga sensei abajo na ginkinsi mi aka ingetara abajo na lo wel enga na bitigir kuro eiba dogale do lesi jegil banyu mona school na school ari le kakain
0: bitigir
1: inde ngane na sinen kande ne ila nan anga
0: ne
1: kianga za ila anina bitigir inde aja oredo azlomba in ahdi noy non den adi nadlom ben kwa kata ni suru si alanga umdi maki koro na marra aba alang bidigir ke alinga doing hadiki ding aba koro aba kudu el alang kwa sik muni al bidigir kurel nas perrapi alang es kabiwel asa doing ad kiki wion keing suru si alanga umni ba ki koro in erske jago jago
0: din jani jamale asigela non den tile dombora alaga ine kwa gergule
1: lolo
0: ila non tile
1: akiaba
0: they are known to let them bring a game bar quaker green. Kang in a coin coming al nunki Ibrahim, Kiletila al woo Ibrahim, Kuo no al dombore woo Martin, then dombore and quaggy for a
1: second. Mira Tarai, Vera Tarai,
0: quack in coming al noon and woo Ibrahim, al woo Martin game quaggy. Iletile al noon then till Yanni Lumpy Coro. Na nazile mviana ye na kwa kulkum ninge na snu giden to en kwankaye ile tile gal dombore nga kaimba
1: but akaimba felle
0: abanin dombora ga ingwa ko senga na nga kawe banet lombizi kilma sendor ka na kumni na kulkum ninge
1: mera
0: ari duasi alomba kisei
1: sei
0: kayen kwa ari duasi alomba na undu na fudo tel ye al dying said no ana ye said Ibrahim al kiken al wuma din kwali
1: lololo
0: ile tile dombore nga lege
1: lololo akaimba na inna tarai Ibrahim tille na kaimba dombore nga ba mi mosan tille fogul e na tarai na aba min no jegila alle na kuna na na ko anwo ye
0: do de musa valo ma non taski Ibrahim
1: egel ayanga ninge firinga alaba
0: na Ibrahim tas na mang en na wo musa le fa hono dombore nga rimin
1: ninge e la zalo
0: ya wo musa ke le dombore rimin fi na mangala ngen na wo ma din ken dombore yen kama irbu
1: ninge ila na tarai
0: fa ari ilong aran ko jurkule zon ki fa indi yale ne skin coming in al duo ki ngwal duo e den turin den bulinzias lomba wal gal den ki mas lomba idina jiziki joangil jiziki di sura jurkule bazan jumon duo ni ganes jizi ngwa egal in a wo Ibrahim wal gal wo non den tila yengal wo matin kwa egal yin message ina
1: na in se aiba dinen kwa ke nyet al kaysuru ngidi nyet ki ngunga bay huda kay yegen nana en war kwa kay marra liana ma kwa kele aliyen keri ni nasku kay mul la ora do jaba sina njom oh lelela abasi njwa ki ngunga to dik sali huda kay
0: ba
1: oh lelela ki ku ngunga la gabe
0: ji al janga ka ji al for do njang ay lole janga ka bodo ki kwa ngela lole janga lena buruj bible la ko haski lisana kay ngolora
1: e ba ba
0: ji de la janga min tore ka bodo ji de janga ki kwa ngara kikila kwa loto gle janga na haten din dali kikila kwa ide loto balbile ngana lia kwa zwazingi na borungale kingina yena kwa duobu doden sabangere kingina borungale ko
1: fa
0: filan aba jurgulo ba aisin jumanga jiki kwa sekan ila lole janga lile burisi bu dumengi alkien jurwa sindale ne alkoran ton gutumo ko lom visir gumo
1: jimeram kang pirje
0: ato aba jeli chiko kama kama era gele lozi kwa sunga gele kama
1: lakini aiba ya bella numa nengi numa imbeleste tarai ay long meram oredo si abas injwa ji salki kuldian arabanga dinendio alki kuldian araka minwa adam lena mangawale naye naluo adamin dente mureng kila kwa kinwa kalkin kwa kain kalkal yahuda kain naye yahudi oreba taban yengas kam ngaba yahudi ki al oreba yengas kam ngaba na israel na oreba naye duon ko nage na kila kulas kam ngaba oredo ko lolo ah kuingo ngani alagba hi labas gali njua jina fora si balman na kawe al dombro madingel lolo algi warka hege na kuingo akingi inema tarai oredo tari domboren dindi tini kidi lomfi del dua kebal del keridi niki din tari domboren algi di lompi sis jau kuanja bilale ajeri diva na kuasi pie azoba indense kuasi pie azoba idine pie iria pai na abajela dombore lompi inditini inditini aldintare ki lompi na ayinin jirni na ayinin jana yesi ayisinjwa aba gudinjela indinen nyeri dinesi ayinin dire njana kuldinga sai ayinin dire njakin oge indik tari ala jador monjumo na indik
0: indintas ki
1: din orrengi ala tullenga le bay ki nama koranga oge inama den tarai orreduo a kaisan inwa al eridi kenen kaminki intilla sanjolo barule dua keba asabara sim beleng ji kayngi ne ndombore leja dua keba
0: kwa kini udalen kurol la
1: keba ne diwe idin na tengen akay timboru ale nyet tengen akay aba duwe sin nanji ngobe ndimbil kay di ngoro ke den kay di la jangal roman janni gina jangal utu jibidi yemar rajisi jitigi safia alan ille jaring abay ze jitifia ne ki le keri ila dintare mara dentas ki lombi ala jeri
0: ila kangi ka kiyoto wore ko anas kai ne imbera le tiriri kaw na ko ko tan alan tabungia
1: ore do na mai
0: na kangi ne jizi ok davi ngari ne ile duo ze afi ba le de le aishi jizi kangi sufi wa le jizi kangi sufi
1: dik na manini ore do alin belen dembela la resimba na ba ko amboru ngale nyanga ile duo ba simbelen tari ala nga jaba ala nga jirni baba duin beleri ma nga jaba ile dual dinke na ile duo idina na gudi le zwaka na zakarba nyetke maradem bele sidi jarudi idina longal lompi ini inna madigi awle nan tengenga kay mburwante boale na kay duo khususiya la tayala nga jeriba pellet aba jeridi su sesa jija gi gona la jeri dinkal dum ton nasjum gi gona la jeri di lombi ngen totong na jum ji jona na jakinki na jo maral tengeke nenke ya al duldin ko enken hagege hugo fordiya wo jamaya kila ile ngalo ba al bakara ba galan kania la ji dingi si den hak janila ile fordi zatu yesi bagi janila na kin ko anyet al ken yanga si bagi la ja aba kin le bagi aja ba ine na mas oredu ngalo ba a lompi bagi na kin taringa al arage ya zlom bayla do la belezi aba kin taringa tulenga ge lompisi ba bagi ja aba kin taringa rubage lompisi na bagi ja ba duldin ko esina bagi ja ba ngai na dinna lompi belen duon ke na la ngajeri ba kina asi jalon sa ai kina ina ngajeri ba zlom firi duon ke ko sosial la ngajeri ba kelet in nama tarayi du meram anas oresi urring maraki kwel alan orre gut fiya na ngayngi ne kay ngayng kamen domborele orre do domborele na surun idi jumong alan arden janas jiwden dio kake na ba lumping dombore ake banet lumpi ketija engal duin dombore arden ala jaba lolo banyet arden ja idi ne lumpi den bele ba togi minga sa jawlo nom siagini en nama dogey a na koel asan ko enen kalnga a na ke boray meram way songa elo wala ga serdi je nga sanjani
0: asoy orre ko akise indalang yalba e kila kameba alan si kain kina nga si kirkir kaw ki ouna sorunga si fora gay a jina ka bo for dungang amma duo e lomvisike e dora setiel ila dieng erengi jato yenki lomfige namanna marang inalom balang dinki na jundi a erine yi din sigadi yanan ye ila si janamo ila si jundi na yanene duo geringi si jaw fa indok sunga tarai indigi erial ki ngamengal gis bam tobun kire na ko to yanan tobun gan idineski kayin na jurunga kayin e duo si lewe na duo uto lewe ji kajo jidi suri jagi jijolan kaja na din wore ka ko
1: Osei, osei, osei, meram. Kiboray.
0: Kiboray, nama doksisa wakil kam na gayinga.
1: Kiboray.

0: Barfata yi kise a aso yi dok nas dok daing sawa kel kami asikir. Ilaina yi gut inni arang si ki kuro kang nakanina gut kausom. In songa teka tini namadok majiram bansi tina we idi neki kuen nalang kain kena ngang kirsingo walagal gidin kena jalon sa. Nasa kain nasa kunga ba namadok king kwasi donga kani alkele jago majiram bain nabar ngakin si donga jani.
1: Ke borai na borofatai meram osoges kau nagi ding bojawi ke borai bar ngal bela na bago bara Shamsuddin Ahmad osoges kau ke borai na borofatai bara Mahyuddin Umar osoges kau ke borai na borofatai bara Bahreddin Adam Hussein osoges kau ke borai na borofatai bara Markazi Adam osoges kau ke borai na borofatai bar ngal dingal bago donga ge kanni alam bitaras banglo bilo albibai nagal meram si dembot kawi e nagal gi ingo ai kami
0: de asoy naga ne asangal tubun kausingi idina ye nakia kwa ba asan kalun gidin kena jalun sa alke na madinin jingo au suririni din kena na din tari jago
1: kiborai na borofatai din kina in erika kirei mara oredu den kinan azlomba den kina aslomba oredu yengalomba tara aba oredu kwa orre kwa kidok dio kan maraden dio songage nas wori kan mai lengun kamin kayen surnga sisin kwa ki sei asa kayen kina nga akalomba oredu kina nga ninge ne kinge nas dia jalomba oredu nas kina jandin belen nas jalomba orre duonas kina jandin din ulu nas jalomba orre duonas kina jandin simeng nas jalomba orre duonas kina jandin baging nas jalomba kinyat yenge kina ay kin karaba si kina kasa ay jundila alan duo jundila na duo undules imbeleng din imbele ala aybal du imbele ile duo si jingo la sangin jwa na doing in sail lompi ini ngal gi din ini nadika doing in lompi ini ne dingi lompi ini ay yawna en jamal doing bele ayba in nama digi oredo ding kinele ni leja go ay langi sile doing beleng ding in ulu alayba al doing ina ulu el fukay asan ulu julindi al duel alam fukaje ay in ay hududi ne jafa in ne ding hudu jafa na lompi in jafa zato nang nan nan nan nan nan di suri di suri hudu jaba do lumfin jafa nan se suri wajajela zatu ne jiki ne sin kwali la ulu fukatu leye ne din ulu tule ayba en nan din hududi din bagin au din qiman adi ji jeng ne di sur sin jamin gi nin ala jago balan illa lole jengel duoke ji ine din sursi ay ane jasa tenge jasa din sursi alan kadok dueles uyi asan duele uyi ne kikien tebun o insi nak akaba ine kain tenge anansi akaba jeyngo ngereng nas dai ngudud akaba nas dai ngisi teng ane akaba kati akaba alan duwa elba na kuyin diokari nama kwa kele na kain diokari al kayngi ndio kriye gal inena nga kundie ba kayngi si zatus kayngul kayng karaba si zatus kayngul ne gisi ay ba ay ze gi kayngul jundi men nga gi juru kayngul nangis ulu kayngul nangis bele kayngul nangis surun ko na zatu kayngul nang kawnge ne sing elengang na rongang kayngul in ay kuy ay injabilsi ji kansi ayuwa ba oredu alam oredu en kwa porang baru lolo marabang en kwa darpor illa nama diktari ji ay si jani ali le burudin kya na induo a era bal kiden dalia sari mpya insi nama kaweba ine namas rongan kwa na kayungul na ji warki mu ngai nin karingi inama tarai ha in nama ye ineskia kolumba nas kai surnga si karga akaruba kai surnga karga si akaruba nama inang oredu in aslomba duin ki kwang alkergeli doing na dying la ore do doing isi jundi na dai ledwi di deng isi jundi na kwa ledwi ne duong le dinga ngemba maraba jinjeng ki dingin den janu ne ki dingin ketinja ne ki dingin bagi
0: jundi
1: ne ile diggi bagi fi ne jundi ne ji la lole jawgal la do faaw en nama udo so ngage na orre kayin na kwela san kayin orre kwasi ki ayenga baskirsing aning naskito nga kayin na sikuru nga kayin suru nan dangi corona kilage na baje adi dalu kaldinas kuyo na kela na danga kutumo ki dalu kagising eng eriasing emba lolo orre do ki ayenga baskayin na dayin tontum naskire to kwili inama tarai oredo baskayin ki ayanga na ki na kuringaleke na kuringaleke inga kwaba ka asang ela na queen anile queen elenga wala queen akurungale asurunga kangarji aljel nen akurule madara asa pa judumo ne jali nga kurule madrasa pa junu ne jali nga kurule madrasa pa junu na aldo nas injwa ya kai kal welkin kwasi alan gut kal algi dinga janina ingal duin kiri lege wala duin furo lege idin ne borun furoi kuin ke ge kuin kwa alan onas kin karaba a lolo akema gi namaki lege madrasa kilal yen kurdiele kurujatu na mankenge na kwa panga ki ken to ba dubunye ne to ringa kwa ba in madras ne ka jundi na kai lole ago ala ngone yesi rammi ma wala ne yesi undi na nanana ne lele so idi en kin yet na makika na kai ngisi idi aka ruba na kwa idi ka in na mai na dan ka tili aka imba a orre kwa udwa so ngage kai na ruba ngage a auki ruba ngasi aunas nas ka ngona tenga le ka ngi wala bagal bele kerke na dum meram si borawi
0: asoi indala ngizi nina albije juaba kisi abas utonga si kerkerka na eriberi si delo lenka besilong arang indala ngsonga domi na ning indala ngsonga tulle duitia marang kigabalai

0: rikena fi nadok sunwa to le baba ujalun kuro jani insi joji ile tinsur si nala jorun boji tangara nga jaba jese kuro jangala nja insi nemening inin le sunwa zatu ja fa ile kuro jani yene kin si dafe ni anan taga ile duo ile erisingan si jawla na fi anan itti ile ne jola san jung ku jum nas jung na lom fisi seye dog basilon at sunwa ngere langi na kai nguto ngal kaw ni warasi jey na jaba lom findo nga kawriti ba lom fisi sia kel bayinu ingrisi ye taga alangisia abelones kain kurode le futoka na ye yesi koyi alangisie ile lole nyingi basilon ki sensi ay sen nyingi na ile sunwa na mudo ko rezan tani asikerte bun ko singi idina waring sunwa rin menka ne ngwa dog ding beleng na nye ne kirsingo ding simeng na nye ay jago dog neski dora budde ding simeng girsingo idine jal du ding ko yang ding simeng ang minnan jia alanjan ne ilolin jago
1: osoy idin na aldin simeng songa ine na ma kwa kain na ye minnin si kaole alfo tumnumia tamuno si tin na kien belenga si kire kawe na kien simenga si ide kari kin kwa na mayen kayin na kwa turkiya kayin na na anan yabani kayin na kin na malizinga kin kwa war se kawle na skiwe na kwa lalan belenga sa ginya na kien bulinga sa ginya na madele ka kire kare alila ayele kenga na mayen na staras kenge bulling oredo na maso ngai na tarasi bulling ngalom balba jurinjingi bulling inga lomba alba konanjay lolu bulling songay bulling maynang jizata aljijang oredo jikin jalunga aylonga adi meram jang nakwel alan sense foranyang kwe kasina todi yakase sibinga kri nyandi fi wala nasim masire jaru na masin kandura jaru nansi somi de rigel ne denguri ne lalonga ba alkunkumi lolu denguri ke kilingas farankya killa na mamera min jalunga kay marra adilla kwan kelmate yake ngin ruba kay manakin kwan duwa ke balan ya sikyanelu energy foran aba ji ne din eri le nin jingi din giri din jelle benen din tin jana nin din tumo jino na aba ilonya juna jani kin karaba kele jabu nyet illa na mamena din jalungi allongin di azan iduo ilong indo ken jinginga alinenu nena barule kwa jinginga kergelge ene maralo duo elana du nana oredo bulinsi zato gio zato na oredo ene gal anere ni naske ba alan ci gena sin kwa ya kayin dinga la bal duingi
0: sur yani kuronia
1: kuronia ki naske ba ba jundi ken ma kabina kien kawe na karba songa gena kabe men juri ga ken kul kayin gena maski ma jundi na duo ki den dali ko rayni na kide ne wuri nga abwanki lalkine nan kikayin kayin nan nya ba wona skide dalu ko nani nan do guri nga karaba songa murre nga nan kikar dan dalu kayin nan do ba wona skiken ko nani kila na nya dienge boru zatu nan boran boru kari nan do ba wona skiken ko nani elle nga zatu nan kidayin dalu kayin nan kabines kayin eno kimbuli nga gene wuri ndela enal buli le en menen din jalun wuri nga nan pingine jisi dundina ni njanga sa ulwe la juli na unipata terelje na do dimbu lingin taura joro na ngi jundi na dindari zatu ajir simba na ngi jundi na kin juri nga kenge na ki nga keba na ngi jundi na kin nemi nga zatu aljaw
0: hata
1: nemi nga zatu skimu na di nga kenge haile la kakao nduwa samba kakindua samba haika nunga ambal ki kila nyet yenge na kila nyet kimbu linga ke na kile yenge na kai nguwa na kiki kidi ya kurunyo na kinkamana abaja wangi na sihia lejela amtaz mwakulatake na sauri ngaba. Inama ya izatu na makele alariki nkini nkiring alangada na mwondola ila dae mbele itaba. Nama duwa bawa na mbele nga alde mbele mwondola mwondola alde nge. Mwondola pori na kifanga nungifanga. Kila nyet na makele na kwa kerengad kien anian gambulen diyo kinye na mas oresi denke yungu. Nama do kabe al diengi ne pelle des kemba ki ngonga sa wala ki nga bo asin kala ken nama so ngage na kwa kabi ngayin idi neki duo as kaulaban aku roba alang in kwa

0: am alande marat khaspia na pingin urgulo na ela na porin kem bullingin karabaja na kwa kela ne kagila na kwa kela ne kagila na lon urgulo millo na kein na el na ke sim ngarim mempia na skwa se fali in na mayina tarai na kwa kela gude nyakin kawe foran surule kutungul asan tuske tok birkelal tuske tok bir alke jawelin tarifi kutungul asan kenal na kin kwa lu manki kanyin kin kwa nyilo kurla kwa alkin karaba tum kuidia kin kwa iskawe iskawe diem ko eto gilali nelan kari alin kari aljel ila duo duo te yejel alan nyan kari ispiad kin kwa si marakinas kay ngurtu tunga tot do kutungul an tok bir do ka inama digi taring asal ndien kurile kay njegil diem burudi nyet tuske nga kila kawe na kila gena kay nekwi borudeng ila wala arias ke ba pelet aria ke bolo duwa ke baran dengi risozo akinama yenge na jagi nyale kanni ine ore duwala ngi lefago no pingi manna na suri nan aza jeri jain na kana ji ilong alan corona kones kinga ne jigi ka janan ai sin kanyin ya san ileri kinga asin kinga baban je nin inama den tarai meram a kai bullinga sadis wata rasge a marra duwa kuma ba hatta dogola sis amin alkaule a kai sawaga alan kai bullinga le kaunga ya kai jawla tulengale a ingala lomba aban jwal kosok jawl ingala lomba ba to biri le al bonus buldungo no binga lolo kosok ken jalunga sok nga gena kai namasere ke nan kadaban jajjeke nan surin kadaban jigeke nan duunjonke nan tarin jelloke nan jafunoke kinyet kayin jawlage na jet birnyage aba tuskeleke le kwa bangal kin kageza ha inna do kwa kidgalang in takhosuske nas dok insiane kal na kikangi na kirsin tan miya sagafien dio kiten miya sagafien dio kirsin worre kwa na kinti alan killekeri na kayin isin nan men ka idi ne burgunga geza inga don bal hoy kinyet burgwage adi kayin juri nga kila tar asin siken na ka na kai nguwanga kele si alkiri ya nejunge. Asan dai nguwa di kela alan juringa anenjiri. Alan daraga njuringa jiri kela asa kia anege. Ki kaisa juwa. Ki jinzira wala kika akila. Alan kele si kana sinkala kai nguwanga alan ginen kedia. Kele ni nyet nama wari ingi. Wara duo namas karaba di alia golwenga. Abas ayye rijana nasin juwa dingi. Bay injile ji ayy dombore nkwa leja na yung rijani. Ya wara duo. Ji duldin ko eja mayna na indingi nesl ji de ngoro juro isujual oso eki borainez jela duin oso eki borainez janyingi idi ne duldin ko oreduo abas belen sejoa din ke la ngami ba abakiki e dorato ga bamba inama daying ye ines jinen dio tarada wori kan ah ille awna riya barin orre kwa so ngage na kwa kain ke biniki en kawe na ki asta waja pas idi kai waja pas idi kain na mainan suru nyet ilai nagar min don ake na elanes jabil siwo na de makrangali anjoba al taringa kingaran jazatu walal guda kingaran jazatu na baje da ba kwando nga jawidi illasi ai bawara mainan ila kinasi baro na kwasi bajbani ille mainan juru laba ne induza tu kiyal kwasi tiyaza tu yal kenga zatu ne bal dile ka kirei wala ji yakili yow inama do digi idi ne ko so nga kay ne ko la lan kurul na lo leki wala guda nga kay na tari nga kay marati ne mara kwasi jabe school tajing na njoro ba abaki dulo ba ne dul dog lo ke balan ji kiyo inama do giye orre kwa alan kagil ye kay ne kiko mara ay lo nga lan kaka azon surnga si nga kelba ji in dorale janna ka in dorale jangi in domborale janna ka in domborale an ala kila wudo asime nan ture tawra ka asan in kalunki al orre kan to di ke wa korwala iniba na aba jelu na di orrele jitinde na jotto en ala jaring di mbisal kilompi alan surnga si bagi kani na surnga si karba kit kwa aynin ka lan in erile kuro na jato aynin kayin ala lolle ka gwala in kayin ngal kwa kayin in mainan dan do mo idi le songa
1: asoi kisi kisi majiran ba en domo anya sifa gwa somba alti saren dogundi marang kisense idi niki kalunsi jurgulo kena kugulin arasare a kise sare kerenga bulunsi ngalangen nesfali wala aisan gosunga a do sindan so kelka masiker no do kinga ini a jirgingo botke alim belengi aisin jirgingo wala sura aisin birgingo anama do kinga na de kirsimo
2: ke borai

0: Barafatay warre kwa kisi kwela lang gis ini kisi lima itirik jirsingo majiram bayan jirgingom idina dok ini bereng din suri si aizin jumong asang suru birgingo walagal bi suru aizin birgingo jago.
1: Osso iki borayna barafatay warre kwa jirgingom koranga bagileke. Aba ki kwela san suru kirgo alan suring jayu sor kundi. Alan belesi tawra ajir simba aba erike dingi si alan ji jonas jago wala dozi asin juaba al anenem pe al jonas nen jua ji tora juengi na minki ki ebirsimo na masin jua maral ki gafalai kali ngwai sang ago indik na may ni jirgi ngoy jirgi ngong au alan surin ken khususiyat le bari di ba jirgi ngon den is asan surunga si beimel nan dingi sin ni na juel bal gi deleri juel na sin injeru nyene bial tok bang alansi gel do leza tu jemil an nan do to ngala mbago ine ababagi ke baye ina juengi undul maral bagi ake basur juengi undul ma nama juengi ake ba jirgingo ake ba awna surnga si bagi ka na dai orre si bagi ka ine lan yeyi alan ki kona sur kirgingo na dogna ilele a go babar nga kayna kirinka gulanan donga ani bara nazir muhammad osoges kaw bara atayb muhammad ali dogis osokaw bara nasirdin adam osoges kaw bara atayb muhammad ali osoges kaw bara nazir adris muhammad osoges kaw bara aftis wada nagar osoges kaw kibora ina borofatay bar nga albago na meram sigal bot awi nagi gal keng ini kidal keng
0: e borofatay worre ko baye indalang na dogola langisinwa ninal si abarum ba radio samaral satellite leke na dok alang remember duo idna dok si den application lefa go na taga nazilen via alang si kwa na ilang ringiren den whatsapp in dem bot ali longa jorna o is o sabe tc sabe osandi os lo jor o is

ay sin kiwi alang ki tongo nga si puto akel ba kain kel jam ko nama do kwel asang inka war walagal asang inka lung ko akul ye tongo nga erit alay ba alang ki ye nga si puto kel kang na erit ay ba idin na ye erilay al dalin dio walagal al surure dalin tarifi idina songo nga yembos al din jengal surule yang bakke ne tarifi indelinga marang abalo ker gio loker le yengi sitares fie ba songo nama ko la sang in kalung ki kwanyet al kang songo nga erit ay ba alan dain jeng kikeng sa songo kirgel marang ki duldin gwe kang na nyokke kang na al hazab kinyu kinga al kayne indelinga na udonga kinal kayne indena marangi yang asi joining ke sense idine ye ne king asi rigeli jaile marang ila aiba alangi udon kulen so nga jwel idine ko adinga kain na ye le pen asi udon kulen so nga kwel ne ila na maye na taras aiba ki asang in kalung in eri ye king asi so gote bugalen lotu lele asin pago ba nal ye lotu lele as fegel manama ye kikwela lan si yenga si inkauriti ye alanke marang ila ari alang ay ba alang futo dawkel idi naji aba aris gyang na sasungo futo jaya imba ye nes kiyo si kengang kojo jafie no konjolagis fie marang aba ki ye si inkel alba ari ho ne alba ari ay si kiyo si kain jayang argiti na do kengang duo kersi taga walagal duo kersi kengang alanga undi ba alang kila duo kersiki kojo jale abiki kisongo ngandora idi na ko adinga kain aba dembara dele ko ingi na jijansi ban jangina injwa asa amba ila na mafiye maranki alki la lomfin do wala skan ko anyet duo bi dual del din ko eke bas lomfin ko idi ne lomfi kanzi den jale fe ne ye ngis kwa utonga so nga ke ne je kwa domboren dio ki kile se ala nga kawba marang ki ngasi longa di nga ki ngutonga dinen ki ngkelle ligi ne gundia ne ki kile se kaw na gi gundia na ngisi ya ingwa so nga ngasi putu ala belba ki nando gi gundia na kilma gis kurompi ne kelle lde ngereng nes imbeleng alba wele lan so nga ngasi putu en tara dulding kwe kaisa yang aming tongo nga si putu ala nga jel ba maranki tongo nga abas gyang na dimbara gis dilombot kello ki kunyir na singkwa al tongo nga niwel ane si jambang injwa alas amba kila si nama janna ki anga futu ni kwen si jigindi marang au nas inkalong walagal au duo biduo nas den kilmaleng durting ila ke asan duo ker si timel hindi na ki abas kwakir nga si ake imel ba ilaman taras ay ba barang abas gidin kelma ila siming ila ke asan duo kersi jaymel. Ila baye nadin zati aljike ngan janni. Idina king udonga king kinsongo kin kiputo ni gwen gel king si zata is indelinga ba. Nadok ine kain kel jam kwa daing aldi in ki kain si den dormias agingi ba. Nakan na kersin ki tongo si puto ala nga kel ba. Nama dok wel alang ine dok set tinin ko yang uro idina ki bele bi bele si was den dormi kan nas kariti. Nama dok ine kuro na kai nga nas kwa dormi ker kwa le bam ka kabu. Ki boreng.

dormi ker kwale na ma imbeleng ki al kang ne songo asi inong putto ngeng kel ye ki ngasi jato zat gi se indeling inna ma jingwe na injingole kwe lalan duob duo pingne den juru tarigem bia ye in kabele al tolla beleng kin songo ngasi jato zat gi se indeling idina gi sense abaka ngena kan surunga si nyet ki injingo kingo ban sa songo tarasko lombin den tabu idina lombi kingazi ina lombal wari hoy bas ne fiya alam bakela ini del din dio wal ga surun dio alam bakela na makan na kan songo su futon kel na kay mbar nga si akan ni bana kilma nga jitin ga wona surunga si karel na majang ine na tiriri jaw na maski ngay nga agin nga jato ati ki ngay nga kilay salon vija dua ke ba salon wala ka salon bo li jes gelumba marangye wakit mana dendo imingi jibade la jangati liya kira songo nga si kidina nga janga na kimbar nga si ajare lingi na asa asana aja yengi ba idina longa di nga nyero ki ini alangin irri ay ki kin songo nga algi ini ki taga kenga a utonga tulle nga sa kawole jitinga skaw kwa di ake inkenki la asa ke na sin sasunga ke alang kwa kira nga si ini asa ke imba na ke ino konga kamintia ang ini ba bankeres utonga kila fi altaras age ba marang iya aslomba ili tinga sa aginti abaski inkalong intina sa aginti na king utonga kul al jaging indo kain duob duosi inalomba alin ki kungi kila kalung asa ka ang nagia sa jamba jial duila iti yang lolo ki nyet lombin tabumba arakang anasigine surule king tsongo sa songa janga walagal ki lefe nga sa songa janga nang kenga janga nang kila jawengi alji injelwengi algis gisi sa songa tarasge marang ila dua sa kenga bana kenga na tal tal fiengi na raga sa fiengi itila nga sa bulong ye dua kera basi ngwa algi jani ba ini kang idina siya intemel iraga sa nain tal tal le alka ang duim barado kalam badele ki walagal den kilma fiengi dina durte indaling den barang saaning kangi idina ye insilong kakin jay ngal gi bule na duin jay le al dok ele ne nes iribidul nama ilang ina duo kersi aba jegila den kil ma ba fingi ti den gere na simu inde na durte inde na ini maran gi al torik a jegila ba ile duo si kas iribeto wala gal gi al gi sur la eri iras beto man gi al si jaro na kungi joli ba jumwan na uto guldin tabun kayin ali longal jweli gi ide kilma ay ngunyin ba khalis kangi ngunyo idine ji asa jawla ayyore jumon ba ayan diyan doko yuwa jumon ba ayyore na njwal jweling din ta wumbo jumon ke nama ilan uyi na ji alsi jang na sasunga jang dele ngang din kilma fingi di ba alang imbeleng ka induwa si kal ahuna ele eritil lang ani matining soga matikisin zat en zatu jisi tabung ereng mara lombiya ba kene lo was belen baba dirin ko lo no me jundi abaski in kayma kayin kil male ko anyet kati gige ngay la bule ba mara al gi lombi songo ngani ya ka ngene umong jarri lay dombere ngayet len ke in bele in jarri lay wala jarri ay ba duing duing ereng ban sa so mo domi dama jawngenes game gi di le ka kwel alen gi ka ja kikin songo walgal kikin le fe abaji eritulle gyanas gaweng den yereng ye jisibas nyeti no bay jundi alan dar gelale uton tulle nga jong marang abanji ki dorele jeni altara sakena ba mungkin ki kila sa sa janzat nindi le bawinya marang ki dorele duy de ani giza da sin jalo ba kan kin kin song wa ki ka doranye le ana ma jong ne njamin atinin ina awen bal tulle kenga ibadelan ji jannas eridino yana ma jawngana liya kora kola kuranga jomala wala gal kora ki senenga jomala mara ila tulay al si jangden tini le asen din juro jering nas udonga tulle nga ja mara ki ga dulding gwe ina nga kaw bay din ki longa dingaleng udonga kay ne jundia ne ki kela kaw wala ga si ki kela kay mel al day nungi remi nga digalu mara nungi remi nga digina se ayeras mine ba arin songa algis kingasi min alang eri saren jegin na oto nga jegil ba idina to agin disi maran saren bazati
ki kuanyet al kang nemes kilansi as ke email ba kang idine ki kang kilmanga sunga ngir ele se kingi alang alang le fin azi sunga kwel idine kwa dia ke matisil le fin azi ki dulingwe wala gal ki duolu dunga ji alom vin jalon le ya duoni ngane ski ke le fin lu dunga ne jiza da sin jalon ba da kwadin ga ingal mungkin nan el inan nay hadirinan ridin tabun na jalung nan eng marang al sigi lo fenga jamba badirin ko enjo gadare jamba nga yirja dina ka ngi nan ki jur ngalen ga e jes le fenga jangi ala jir sin balu ki le fenga na resinga marang ila u hoy idine jan nan si yanga siki ki dine nya jam aba ari ns gisi enga na ji jola na ji jawya kira le pengane ina dinkil ga ina unye yanga ngala bayan bawe ne rabin biyana giyana sakima le kare ne spogu lolo ban dimbara la nyoke durte la je sin jelo en ayerin dawala bola tongo ngasa ke bola yera sake ba inye kaki ala kirsin ba ka ku songa nan anin ariela alamba risin walditini ila bere be silon al fiyide idina dimbara la banyene ne gisi ne gisi baw nama ki ila ne coming alang al ko abonga zaman si tawgale en kami ali long alam malin den kawa jangal ouna marang alang kawa jang idin na jiseza eri nga na malin kawa jang mana alang kawa jang na alakin abas eri nga bankela nes guru suru no goro kare wala gal duo bi duo si kike to le ba bankela nes suru no goro kare marang ila duo aliye kikeng le fengang sunga batsikenga aba ariyang ay do ban beleng yesike le tanga la unes nyingel nandog it yala digi ngarendog infingi di bele bele al din dali len kurti ne tullay ba idina dombor le dog remeng yenga be dual dem bele tulle akurti ba al belenga si wenga awun le sunga beleng ne timonga belemba al awuna wu belenga oskwa ne simonga ge kila allon fi kwen nama dok ine dok dang aldi intule ile jitule yang le nama ki ine belenga simonga skeweren nama dok wela sangin wa aba duo ke ne zgingo ke ne yakwela sangi ke ngan kirgingo ne yakwela sangi kanyingi utonga songale ba au neske ngan kirgingo kang kunyirle namas kwa yaka kwe lasinki yasi kanyingi neki borai kankel jam kwa albang dok ine sabat lo bilo albang idi neki sasunga perake nga nadogi sunga donga ani diembara tola ine donga ini au na ilmo ulo jano albang namas kaiti sokotubu kwa alin.

0: Good Fali. Wogeren.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega auja skin.
1: Mansi kusi ake ngaba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan.
0: La la kira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na good in teya kaya bi esi boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyal kurungas loh kiri kibas na na mesiru akira kaya.
0: Eh.
1: Eh itu bunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Eki soka
0: iwa. Yegi de gizi na.
1: Yidi yegi siya.
0: Aya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la le.
1: Kien de rubuna ki na na babba na bargiti bargiti ki gasi la dinga dogi urring as kalumba.
0: La dilon bodi la ani ya rim men jaw.
1: Eh.
0: Ara ngai ziye de ani na tobu gani kam ya la iba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lo den aba LNS bargan yo kriye.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rim men kaza ta ba urring aro.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni pi
1: la ko sia ke ta bunje
0: ay na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere
1: e
0: na ko na skabir si ugwa na ma la ni ton go war ba bin ton
1: oy le ya min wol war ba bin ton ngani to
0: e arang ila da en gudi la ga bon go en ton
1: kala ta bunje corona kal jena ko e
0: e
1: ah kala si juro na ma ko ma
0: e
1: e na gal ah burgule ka go
0: ay ko si
1: e jena ko
0: ya ko
1: e aji burgu
2: o ya
1: daji aja dal nyakai
2: ay kay ay nak kiram
1: kakira layak
2: kakira dawang
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawang kaba gal
0: yana soran
2: e kangal bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi ngena maransa akinan enan kiri na bat siloga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki
2: asan ki nyarta de to mo inuma
1: la ki nyarta kasa ay kira tinne ja chewene skiri jalan ken ko lu pete pete
2: e egel gal ing mo sanga wisdi hunde ma kan se ro ka gelie
1: dinga ra ki nyarta la kasa jirgot
2: kire bat kali ape ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba du abe du dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan ni tin sepi alla kaldem
1: e gena kikan kelie
2: eh yako
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wu on tongin ye
2: mhm
1: e gena makoy la ran ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: e gena nasgal mosot ka gena wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko intara nga dosya ke mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi ngon tongin jwa mang ke la bat ko sin dogon de kira bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye ye to lang ye gel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de atik anan ge so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no wa salam bai ko e ne so re ka
1: tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen kwa ba kain soga ele in tarnga salwa warja alang kwa ines kwa si keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kata ni kulto kata ni kulto ni kumar muon ni tari si
0: kisinga kwa na dele ni kwa kien tuguri hima tu wa yunga aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ay na hegal deng ore
0: ah deng ore palansi
2: palansi
0: e kaka ngala karalu
2: ya ayu uo dolfa
1: yeki yebi balba ku interna kay nesele
2: egen na ji a wo dalba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin kiya na urun na koronga urun a na ma war ainga alan den tin letong ainga ba belailan bumong
2: bat batara simang
1: e laki borai bago
2: e kin kika na kela mang
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: na kela itegel kangal dan sogi e era ki wo ndongen den at kanina dan marais gut kawiye
1: yang
2: eken na namu dire ken na namaket ete asa wu bonko endende la ye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ego ding balala
0: ay kunyirin temenzi kan jo to tusiani jaba
3: ko nya do so appointment
1: egel jabi sikiringa do ki otto ko kulgel
3: ayo tin kel kirin elo
0: ay kingena to ne ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karangaila
3: ala ta
0: ai na ai jandalinji
3: la ka kiriang
0: a
3: kiriang ji musira
0: kiriang jamba
3: e na magal i trikagil
1: eh
3: e na magal la eski la rong ai
0: ai na
1: dobi kusya ke ba
0: ai na maslilong gedika
1: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: dobi
2: Uri lola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri lola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu kari.

0: سيمينجل الكبار كاي بارا فتا
1: يومي بين سيمينجل الكبار كاي بارا فتا
0: أسوي كبار إما
2: أسوي كبار إلا إلا بارا فتا ترازي
3: دوم سيسادي سوا
0: كاينا سكوي نبو غلا الدوا جا كوي ليه كهري
3: كبار كاي
2: بارا فتا أيدي جا لو لون غلا نلو أنا كل يوم بلون دي
0: أيدا كاميرا توا إبا
3: أيدا سوا غلا تي
2: إلا قال كيري
0: أليس سوا كيري أي ل
2: إلا ما يزي كيري دلو أنا ما خلاص
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki herra tore ka basin sikel ni ye nama magna nama batia na unse na pagwa dombre na bat
2: e
0: na kones
2: erra galingal erra ke
3: erra ke
2: inga nama erra ere ali ali inga me a isa mon gwenden herra
3: yegen
0: bat e e e
3: yegen e ki borai
2: e nama atoro gisin bereni e indige ali ye alki kagila ki kain kuni nanzi kel kami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem teremina papa yelang ka gilia al herrai lompial herrai in al yei elki kel kami nan ka gila ai san kwa den in lompi al yei na herrai na ingalomba allo dico benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in na mai delle ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kaw
3: kien asa kirimu na siala yo
4: eh ya kai domboro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: eh
4: ne ilonas kawla na dikong re kawngi
3: eh
4: mana ba ki ba pie na kaw kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba ki yono ko senga ka ki kien as kirgin ba pie kwa kan ilore
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yi ine yi ngo
2: pokin do galim bele nye al indigal al al ka gilaye
4: eh
2: al kelga me dembere nal kegele gikan gun nal ko rangizin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga san kwa kerga si kwa wala kwa kerga gena ko rezin kingati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kerga si kwa
4: ki al kelkam
3: al kelkami
2: nan
3: kegila ken tulen al den sur le pia nan kegila ken belenga al domboren dio
4: rimengini
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo kika nos kwasi kam
2: kina na ma sai ne nan al kandu na makan nas wore kwasi kam
3: inne ngalang inne ken kam asan in kal na
4: lolo de ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: si za
4: de ratu lejara
2: asan in kal min zene ji na kano kiko gula ine ganna girdin ma su kiya domo kwa kan
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken domo kwa kala tori ngin kila ye ilo
3: wela
4: au gila ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh kido na men nen kan asa kiwi
2: eh
3: al ye herrai
2: mhm nan al kirai
3: nan kelka min nen kagila nan asan kain orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka kine kela kam me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
3: eh
2: gidi ga ye nan herrai
4: den digili la longalan kikel na dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi tulen kagil
3: badba idi ne de bele
4: na ardenga
3: ene de bele ne duone
4: marambe
3: ko de kay ndom borisi do ko kagile ba aylong
2: marambe ire
4: na ken wu ro gay ba
3: na egel nun jumin na sa jolba den du kay
2: na na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na do bay na sa asa dogan de nyoke
2: za maram dio
4: ye ene do ko so si moy ene ru
2: ma ni na duri wo ye si
3: diri wo ina na
2: jara sa ko el ba ndere ndo zi kala yani jalu sai mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi dengan yang lain tinggal zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kira endok anyoke. Nama yang kuala lalala kasih kira dengan yang rasa torikor kya. Dengan nungja wel balang am kira zeliting. Orang dua sah uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama. Inama ye zat inang. Alasan kira nade engkir semua.
4: Ya di kasih way silonji. Tol lebih alilong na kira sama ina bor. Marang kasih way silong in. Asan saman dulu so asimui. Dogo nyoke so asimui. Kika.
2: Ah, dogo nyoke ka umitili.
4: Ak in, e kaka nzeral mitili neskaldi.
3: Na sule so alige.
4: Mara nye, argi long imbrea jayinga ini jayinga. Asan kel neskiwi jayinga. Morong oto duzi, al jayinga nya, ore kwa na makareli.
3: Nama denta rae kang iding, na erbe desi, juru uro neskilo uri. Na junde pellet alang ndombore si peli. Nagal si longa lompin dombori mara na jawrela nden dio jegil na njam mengal le jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
3: na ina me na ko ambelanga kel am
2: na de ngore do belo na ji burgoza bele kino kala on ko na dem bele na si lonzo
4: a pa na wu mo ngwe do si breke
0: do burgoza ye do ke ma mara nela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duoy de karala so kwase imbeleng impanga se asaboli baye induo siji ka duoje selela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en kisense alan liaze bonese ditim balines am
3: sei ele sei ele duo yela duo se imbeleng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditi na me se jajon ba densimi Asa ki pelle densi mo jalomba no mesen kwa sa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa wele na mare
3: yele aden ton dio am
2: la no mesen besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si
4: sa sa joli wa
2: ka nya nya na di sama
4: si
2: ki duger ludun eh sama si ki banya ludun
0: eh
2: no mesen kwa sa bele banya si jama sa sa si mo mara in sama si aba zami aba zauli
4: aba diye mo
2: yi alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: na kabat ka selan yi yela
2: bele jama be ya kangi sin kwasa jawli ba
4: eh
2: ga na jaba zauli ko ban jumo na jama na mai kwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngura bol den kila la jil ba maran alba nuyi ja na jigila ko ba zamel nga
0: ne impanga gel ka sal na mi la fayi ela
4: ya ga zo zo lor wo mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lore
3: Jima jaram main nama ko engkam ma alumpi herraigal he ai longal herrai
5: ya lumpi yani herrai era yani hella yani dan ye kuas udong songa paliti marang ide nama marang guminzi abas jeudi mana juang alang jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya alas bam nama ila ini na ya kuasi as aku elba asam kuwa
4: ila sekal sama musical
5: aywa kali nangi
4: Asoy. Na kanina kai ngota dilla ka onaga lodi anga lomvin ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kela nyame wala tiki sky do azalumba na me nyame lalala ele ritulala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jije gile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajile ba
3: fir ye dai ngorele iding na ila dombori di ngila dogal ines ba wala sila kari Idine lompin kurosonga ke ken ke kirenga zidwa na to piasa nge ngotoing yanga zedo si yele duo la pienga pina anguna sin denan wedi hillado lompin ko ezine mas ingwa al hirangan hirrei dinele na manjaro ake
4: manjato
3: hillado ke den nomre len na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
2: na galkan dikke jensa ko fali ay bereng abaga jingol akela ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: again
2: tak
0: dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egal dega ba
2: egal na kiwe
4: dogel kan kwela le kingo
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: izal kiwe egal sangi galonye alle duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigine ina na bele na al duobi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogine belen ke
4: maratu rigo kwasi tani si kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi maratu duo tielba idi neji jang
4: Dintas kedeng
3: ki duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
2: egen na gus vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene jisi katija yenza sana namas juro akul ilal keringela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalai namo wala songor de kwate ka kidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dolba kwa waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik undul na kort inektaz de skrit dintas ki wong neji jawngite na ndonde mbere se kel jamna killa dombarala jeritiba kai ine karal
4: kazi do basi lonye

0: kindi nga singa musangi na na na na na, na dawuting ba ci tuka kay irezi burda nga si zawursi ne kene ne injil si garul kino ta de kene skani kage
1: toge
0: toga iba yene ma insi na kangare ne is kangare le anama kene smarting si kene skani ne skong al kawe ine na ma ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngala de ngara kar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawu sen sele ne gila do mbere ba togi
2: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilona ki nyeddo mo akwage
0: e
2: domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
0: kangal ji majaram bayne
2: ndo perjay
0: aba jagila
2: hi
0: kin domo akwa sa swage domo akwa na kania na
2: lolo domborenga ki domborenga mi
0: ali
2: domborenga al kile
0: ki domborenga
2: ade en domborenga is kile la ye
0: ne domborenga is kingal kul sur sur togle ke
2: e al domborenga is kile la ye
0: e
2: Isi la bele so asay al kilom pimbereng wala toging
1: na isin bere inin so asay ye
0: na
1: is
2: kwa so ngam bele sey
1: na illa
2: toging le so
1: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga ya wala
2: na ila dentar ray
0: na si eria ke ba
1: egen
0: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai toging bele sey ala ke liba ina tigi ganna deldinga ke ni ngaw kina wuon ken do mbora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola di karala yo
3: anka di mbere gelam
0: jayla
2: ka
0: na aylong kalta munye
2: ka wel alang alang bele kers wa
0: tola si
2: ko tola le o son dik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgiwo kain dentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yasu ali yengene nkiwo ngasite piana isin kan ku singa jinyan
3: asoy imbele sunwa jamari
2: aba herale kain bakilon pin
0: baskin kirgi
3: imbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba yenjana waringin ilalin gwal alal tirwo jile yawe tirwo jile ba juma du ba haddi
2: domi
3: ne namaz injigidi alan ine kang herale ne alba tabun yiren kwaila osle awla zakin ba
2: ine namas ine tabung juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
0: kiwong
2: ne kidentas leza kidat
0: jirgingo skai
2: nansile kiwong jirgingo kai
3: nene en kwa ki aldele kan
2: nansi jirgingo kan ki
3: min ne didele gela ma du jigala ziani kergel
0: jangazam
2: in nama dem perjay na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
3: ko is nyedding setting o zandil lengela den kari gola zagi alim belenye
2: alba fieko
3: egel
2: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpiye
0: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena ruba ngako kipiye ko kan kisen sen
3: elespiye
0: marang imbele bele puy
2: a puy inama ges ay palidi
0: bele puy
2: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kareal ko khinzir kareal kaduru si abajel na kisabun te yandi jalo abajundi ba dalun dio foydi na orazi abajel na skisuru juro bokoro foydi na li
0: na peta peta via
1: na peta peta yinyawre
3: den
2: surginya na te ana duo al ine kenen pidi illuna na kaduru anan jalo
3: bafingi
2: dina urin
0: ila nama yene mel fi kwa kan
2: ila no pidoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
0: yela el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuri nga kingina kay njalla bata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le namas kaulina tani kaungi
2: na na
0: jitinga bo na tindilele ka ngi
2: egal inama pier
0: na nyarta anja min ka ngi tani
2: bi ma jaram bayna ka yungogi imbeleng lompiale ray al herray imbele ka kirei lompien herra kasmin

0: ngayenge nama kiringi la dombore ale ko dombore jule ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona apya ba
1: yenes erri
0: e inneki al buruka ina saraka imbe
1: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
0: aywa
1: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malli ayi na dulensi ki dualfia
0: domi
1: ila erra na ma dengi
0: domi ina na ma san orre ko taras kiwe
1: e
0: azaye ndombore sike ngana kuli bana kidiye mbinginsi amin ndombore sike albouli ne bagil ayla kigidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
1: ki inna madain kilma kayin kilma ngage na diyen joyngi dain sabangere
0: bat bana kwel balen
1: na dain tala al kayin bar ngage ko amasuliye kriya dain sabba oren sabba
0: del style
1: eh
0: na dok ini asan ored wosin jwa kayin ne kam malompi herai baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilo yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
1: asoy
0: inelangi a songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kayenge si belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
1: lo di kole la jo
0: asoy pellet di kole la jo ba
1: asoy
0: ne di ko na lomba
2: good vale ga erengizwa in wasia pa ne working azini
1: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi lo gizeni na good vale ga wa marang kwa gain hasi halian nan yete yalike na yani ile roba je ben belala na maka duon to bungo balan jegin marang ye kan azan in jago we alwo ge yetaran ye ngwa ye alge jiden to bung
1: den
2: to bung ben jal ne na gola sagari
0: baba
2: nama alan sing in do mo in gago hatta di duo lo te yele je nama ngwa ile duon jain so ngatarra izatu ayete yelela
0: atele
2: ele duon jan zo tare ele duori giala ele banata lomba kanja lomba ni dio kage za
3: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrem soring era wala denga mare lombi inas keba erdike nas gete
0: kati aske be
2: eske be nama ela ngungi in jain aljin wal jaila jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gane duile kere lakin maran duile la ko gul
0: be lialam buru kallo na kala wa sa alu gul
2: be gen
3: na kala ko pie ko yenge
0: inzi belanga sa alu ba
2: egen nene jide le gen
0: mi ana ba ko dai lo pide lo ngono ngwa kai sa alu
2: ba egel
0: wa ra jang
2: egel le jigi di suri ngwa de le gel maran jode walan kin do ra
1: yo wa ri ko jaringi
2: ne jode ngwa a jaringi ba maran ji jode ngwa kan ji jode ngwa zan di suri ji kuronja
1: ma ka ba ye jaringi ne merengal firo nya ba lo neska ki kirgin
2: eh
1: ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wal kan uke ne belenye wa udi ken na gizi jundi ya ne ki suri ngelling na erdi kene juni ne gikuonjeli
0: ki borai
2: yal gikuonjeli wona me ene jundi ne gigi dora insenjani
0: ki borai leila la tola ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzin idina leila zikawari la debu
0: e jumge zaton
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tagis coming gi jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul ne dien kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundige kisat ding eralena yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme unaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin Sog is coming, the keyboard is coming. It didn't die one day for Euro. Woki quell along dying Burunquasi, and a dying warren was tayen and going in yet yellow. Alan Jato, Kim Molukutele Kinkul. I king corner and a dinkuin corner as a jagging yakeva is among.

baila orre kwa lobi lo are sang kwa kidna diele arrai arateya na kwa kidgal al burunga karangale kay na diele gal subuy subuteya dongay anni are sangalem biddom bang na alang konjolang karabang a kwa kit al ilongo radio na daintas le kurol na slomping ingi a inse are nga kangala lomfi romanja na kwa kisigal alkianga kurol na kwa al wajanage unagal lomfis efero na baranga kit alkungi nes die lokalumba nasgal lomfi tajagen wenga daingo radio na daindara na kwa kitgal alilong na yene del dindio tirijin dinga kayin na otanga kayin indelinga na kitirijin ding koranga kurigingo nasgal lomfi kiyembota nyoke fiadok na kayinga kangungi idingi ne kikwel alanda indara wesi nina albaylo na deldinga bi deldinga kay na koyli ala ndi ndara wo sey na madog lomfi do gis imbeleng ila tulle aljijuel ala ndiere jang al awdok nas dimbarasi inalan jitire wala galala ndi kilman yoy naranke bago otodo dien sogi na yene kayinga alay kayin kullingin sogale na kundul tajagin na kayin kirsing nama kerek bi kerek yey kiki en juronga al elong naski en juronga bundul na karretis ko akul naskanyinti ala mutka na sur kutumo na kiro ka kirekering otonden sokle nama dokki rikeringkel ala ndok dele kirsingo ko akul bago na duobi donas de raye ke au nas de raye remempia na ko akit galal ki arkange nas dokkul kwa kin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barngasis bawar kangungi idingi na ba diraye afago ba tuskele wala gal oredio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neski kinyu kingeymel maranga bay long na lobi lole ayidon de raye fegal oredio ilabaye na kayin kuruge ilabaye neski ngalungal dayinjabil de kirey ilabaye ayle kingasi kelmanga simoge na sayin kalung kidok altabunkan ni na aljutumo ke daide awuna duobi do kede ray simol la fago asa nina nduli songa simoy alang kafia alang mutkana dayngo rekutumo takatini alang kanna kundul na kundul na kayin kirsing asoges aming albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember baranga albay na bundul tabumben kwa kul otonden sogle na madog yey na dayinjingo kang na yey nembeleng ali ilong na tala nga kay jila jelu din tala si asang ki kwang jirgingo wala lang kwa karnga si joyngina skeng ila tala si della della ba wala ji injelu alang din tala si del njiditi ni njabon inama da njingo yi inama skaful ngiti nina al urre nga kay ne kay ne indelinga na otogala tin kwal ki dingan sabay matsin dodi kwari nga si terifia dele den tala le wala gal al de musulile kariya nama marang kwa dinga kele dok nas bot arandu kirul walagal al kwa dinga dok kei na seje isi askeimbo walagal al kwa dinga dok darangale kikami inkura kundula alye na kwa dinga inkaminga alanduo in elye al dolei na urinji bejingi maranye diureng na makai na matoroy in nyerai at ilong na ilong nastara jang oreduong baranga kwa kul ilalong alanduo ela nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kanyuni na intala si kabunoko wala jidogen jelulala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alankas duin tahala kakura aldo ditining na abunao nina aljene ngaming lorigang kamalsi abakatabe na wersi jawla albasur ogola di ka asa singo duingin inalang ditining alang o kila yala ikika kalu indorale kina masunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin nama ilong alkainjuru ngora kerkerge na kai rai nga kerkerge ayina madok kago na rimenka duobi duo de rai nga ilasake na denjuru ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dillew na jidi mbaro jelu wala injelu nina almeram lew wala injelu nina al orre kwa kerken kalue kinama yayi alkayin are ngi nankerkeri kinama are nga kangungi kayin juru ngantemen na lori nga ngal na mangal kake lori nga ndo utu nga dinga kayin na sin duosi jayle inyi alkwa den hayale kaminga lia na majundi na otodo si kilma erdike na kila otanga si se atielba wala gal na kila otanga si illew
kwa kul inara ala kal ngaba asan dokka otto illong asan duin kale duin talale el wala duin dongal lulla jale wala gal kwa kay ndok ala dok illon na kwasi kelis kabitia a masinji terija barasi najel nadin ridi dongaja wala na sker jato namas orenga ro diso orenga ro dis ay na jere dimbele le ferrafia ne dimbele na jene ko lu baw na fal kuro kinyelage a aliedo na ikikay njuru won kona otasunga inya inema yayi alanki kundul na kay otangansi kurgul ne lalon e oton sogle ye talanga kayilla ne lalon sa tala kan nas kayimel wala akayimba nagarati lonas do kayimel ki tala al tala ke awal masuliye ke ayinka inirsita ga alanka bon ne duwo tokta ga bahunan idinyi na annan talay long aldin duwo sori duwo tok kase do bayse long alden di otanga di yankin na atigal illong na taringi na jaw e tarin talal jaw dok ina lomba albe delin dile fingiti do denkerin ko akeranga kin ati illongal nas ilale musoja otanga songage al talanga ge ne kanna kebun kay njey ngale ne maden di otanga songa ki witi otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duwo bi duwo o na fago na rimmen pya na mes illong alan kelna ina setin kuro ina skayin ko na dinga kel kam a otaki alkayin nakayin nama kelle na kagil ke kanin koranga ay lonji illalong asan ko akranga sijel neski en birgingo wala illong alan ogo jaldo wala gal din duwa puja nes dinga rele setin jasingo a ina din setin kuro a na mes kayngo nakayinga a na dayin jingo kagil ay ayron alan ayka

aso natani aso orekwa makain kwa naja kwa ledo aso bara Usman Ahmad donga isunga ni aso gis aming aljel naja kwa na baranga algro kying na kuliwe na rimeng kwe kwa kulgis aso kaming aso aming kwa nyeting namaye yi ali ilong na talag na kying anang ilong algutin din talay ilalong bara Usman intala alanji ogojal do delling na kiyenjo wala injelu alkwa kindo asama titirija nice intala le kara inama sunga takatini namankwa al awuna duobi duo de njuru ngila rimmen pya alyelu a gutan korangale taringale tongonki tongale berun tarile otanga adde askimba kin nama aba jurgulu ngai neki kurgulin ilong alankang ne kundul diere na ilong asan songa takatinge asan kiwiti alang ilong alan tebunko a kiki nkoranga kingi kutiming kikilong a kikanni a abadiere kang marang aba ilong na deng aratu lya karanga ba otanga songa kayin na yin sulange ne kiyako elba alang erike intile a ne sulangel a baranga aise berringel a intile ki alang ailong na kika koranga ninko neki ka doray alanki kutumo neki keri ayle kingi si jundi alanki tebunko a ji ay jelu ilalongal gi torik mati dori kirra do ngajingi ko songa kay neki lekin nan go kirra do ngajingi ne ila lole ye otto sejeyi asinke ba do kerin iri alangen kwa asan den tala awde musulie ki e ka kingi ki e sharigen kingi songa kay ati karrai ati lona daki na lori an kwagal ki dig incoming a jinamang eri konjola wala bod aran du alambes duot kello aldin daki na aisalon inyala ya lori gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwelba asa du din a eri jang na jabun wala din titare jan na jaw wala din eri kale long na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janni neski enjirgin inama yayi na otanga songa kay abaylonos duosi kilalang inyi ila duoba yayi na ajundi ba asan kwa kerngale sejeyike asan kwa kerngale ila sejeyike kabelei ali imbeleng ati lonno oto duoke jingo ali lonno duoke na ilonga sa talake ne ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila long kinyasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi al kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalu nga kawe wala al buzi tebukaru yenga kangungi idingi kaminga aba loja ne dele jungeli ila lole alba a dele ridija aba sara jamba torik alam bajawiya alam bajawiya ila lole au aba loke na dele a kerek tugeli ila lole do kwadinga si aba el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kelang a na kwa kundia alang duon nifia na ila losi ridik jahro te sunga nina alinwa lodi an karala ngiba alan dinda kimati alkele lang kay ne indelinga a kinyelage na ila langal ati lonas ila lanjang neji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila si jabung na lor jago na duo kerle a dengin korme komi ba wala gal kur ay kayimba alanji njwa san duo ker si jel in yelay ke la dora ala mati ji njwa alan e kakire jeng na alan tebunjo wala dok ilong aldin sa ba jigenga kayin idina kinota baranga bay long na stala sikka gila denkerin anangi duoto jang denkerin bokwa kerenga sikka inakelleli alko ngamenga ali lon na nyiringa wala gal ali ngamenga al bay bule fule diwling sikello na diwli na fule sikello nama ilon na sakinota tili na kinosa za tili kasina mai silong abay ilon na tala ila lanke anang ilong nezgi ila si janga na itebukalo kawe dok almati ilong alang erikerke naja kinama yengina songa gena tarage
na kai in kai yayin hale na dai ngor diyo kai lawala kai ba otaba en kwaran dai ngor diyo kai addi as kai ba marangal orden diyo ngaka go ba manin kwel alan duobi duos den sabba team yani na ine asa a amod konavia ki gutin do raspia gutin sabba ba ken kai gile tarang sunwa kai na den kari ngeren belenga piya nga sunwa kai masim majirsi duori gel nas bele fiya kwa yani ki mitlai kwa dinga kai nga bai lonas dosi rifia ye liam pingiti na rising ila nama majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato alang en kwa ala mati deng ila le ati bara le yi yi ati ken ala le ton dio alang ngutfia na wutfia na en kwa ala mati en kwa ye alang kila kwa le mati ridi ko nye alang kwa skara yesi ila bele na fingitin suwiti nima kwa gal kim mitili inka minga abay ilong nos duosi a sa jige alye ilong na ye nyokei ila ria sa yiti yaba marangabas yesi gal duosi sa jara yi na tabu kulleja wala ral kulle ila tilleja wala donga kulleja ila tille alye si lona yi jigile kenga yesi ila ria sa yiti yaba den tulin anang anyanga ila bele si bang pingiti na den kilmake kinama utonga awuge alang ilong alang ki daing tabunga. Ina lomba asan duwa bara si sa jige, alye ilong ne kwe la san jaring. Wala asan beli jiti ila si lejwa, alye ilong ne ila jige nga leke. So nga kin, kwa ringa bara nga si kanyanga, inka mina jijuruwa sa jamba, ji diin tabutare ala fiba, yani otang nas adyage ba. Na ina maga liye ina tini, ati ilong na duwa, jure duwa wala ammo, wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lori kin yi al jaring an sage kinama yenge abay lona dosi ila saliki ye baranga basungai nasin ayya ba ila bele ila bele as yidiya ba namaki didok a dai mitil kenen bileng ko itisi den kili bele jitiya sa joba yesi ila bele yal ki en twiti kangungi na ila duo den juru ila salete yayi na kusenga akriba aliyal kwa ki ngota ngal ingam ngal a jelde o siru kritia denjuru te ila belal di jwa iding na se etikei ne denjuru le al ongo akuritiba abaga le lonas to le jwa am kuroba na maninje kin na makange kin na utongage anang au na ina kamemba e inerisi kataga awo tis dosi intilea alang awuna ele bele si aming bele ko sesi la awu intin ele tile alye duwe lona jigeleke nas ele sir tile jaring asa nyesi din tulin ayya ba na jato jido banye sita munjumo marang aba ilona kila lele akamba baranga basungu wage marang baranga nini sige na amonga nini sige na orre yu kwa nini sige al oto ye ine kiga ele kojoja inangki marang jaring akeba jaring akeba inyala alkilori yang askir gimba ay al incoming doing tala insi arango yina idori el neski kirgingo alang uta alang ki utumo yi natabungo ila namas dosi jigia jato na majundi na kaen ila rinamas diro en kangu idini na den duwa itenga natabu sigir tokefia wala gal tabu tabuntule tokefia ila dosi ila rinamas diro eliat ila togosi nama jabbia ila dirinsi na majabia na matoyo asang ila lole fago alye kweli nga sampago kinyelage alkai njigengage aba ilona kinini ngai ilon ki asang ingalong e anangis ilona duo a baraje luna ri dirobo na loke na ko asang dele fago ilon alan jari nga tinage na kinyenge asa da ngiri na jari ngin tinge alan ki ilon alan kila lale karing marang orre kwa ba ilong na kila lain arrakeringel ba baso ngage nama duo ile risi tare ile sibu nama jelo dile nama wat nimpoya kien na a yes agingi wala gal na jibbiya na jundi lia nama tabu ngirengal kojo ja kernga bula ati ngwal otto ki gutin dore dok ninge jurenga nas guta ka geba ninge amonga nas guta ka ge marang lokali fiyengi dok alange ngwa asan den tala ile si el nas ke kwa ker ngansi en kwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga
ka al duo wel aisang ilole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi le keri nay wori jasi yi kin nama yayi al ilong ilalong alang kain talang ali kundul na sur sikerel sunga ge asal kayin atigi gutan koranga ge jure nga kayin otomati nes eria ke mbala sande ngutim memfia atigi wajangan koranga ge wajanga kayin nes adya kayimba atigi durungan koranga ge durunga kayin nes adya kayimba na abagalin jwa al burungi ila ba jundi ba eri keri kinyela ge altina ge alang ki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong altin inke al injeluji wala kayinelu duin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga ba isankier dele kangu lo inkliyo baresin jato wujiti kwa baresin jato engwa jidula jang rijurus dingeri latinin kanga ba jinala jaba wala ananjio na sibit ja sembeleng indusi abaka nga barang inanga ye inang enganang kile yelage kinyenge otan sunga aljigi nga kin marang kasengiz long orre kwa awnes jabil keringa kirelo kangungi ninali nkaminga ki albayin kalung na nyiringa abat tok dusinga alba sunga keringa ren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgimba tulle ko marang abas tulle kirgimba taga tabung ankoba inama iska kalefingiti namais dok orre yulia sokata bukwale nyukin undul sokata bukwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab mera man sabba yi kul kinna maskul sur kirgin ilalong alin kalu e intala si ka al au alam gut a na kwasi oyi wala ensi na lokul yaw dele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago a na inang remember kwa kulgi donga ani tabumbeng a albel na bago a donga isungwa ani toromaka bara donga isungwa ani aljel na jago asois amin a Batros Habib donga isungwa ani dok aljel na jago toromaka jensi na jundul Abdallah Adam kaka tabunje mbara asois amin na ngura a areng askam kwa kul arangilom fi sorker na ayla lom fi gis daraka fiya kain talanga le idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira suili marang aininka ilalong bara a toromaka alangi long alan surle ko ngakari na sino ya kai aljel na sjaring awu ay aisa ina ridiro ina konga al iriri alang iri agi ay aisa janyingi awu agi salgi iri jagi ni nen inkin arasi iregi ne itin tebule gis hawabeto lano na duwa itina kazirunyagi innamayi bara abdallah adam kaka kinnamayenge alillong alanki innalankan kangungi kinnamayenge alillon na jirgimage a isiba dongay sunga ni bara asoki samendok aljel na jago kwa kulgit tawa aldi a albel na remember a kinyelage barnga alanki innalankarum kinyelage alillong alan duobi duo kila longale akirelba kinama kai alkoy ngam aballo to kaw basur masurigin nagal aballo nas kai ndurunga loto kundul nas kanyiti bakutumin na tabunganni marang aballo na duobi duo kede ndurun karakira egal kidi ndurun la namajo ila si namas inala ngergia zei nina ay alillon nas barasike nas jigie na duwa kenaba asanker na den tugulele si abo basande lole le fagwala nyeli aden ni ma on egal jatolia yesina maskake nema kwa kulisi korolou wala oresi do korolou marang abay long na sursi kara ila duo den to lelia le do basin orrele kelmake na basin orre elke otanga kelesi kinama yenge al ilong alanki kan a na kundul na skirgin a na ilong al kikay njur won kerker kan jiki ka do rajelu na kaki ka dora lu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na sky titi a don ngene setting kro e ina maskeyngo na kayinga a na kagil dok ati dok ilong na yeyi na ilong na duwe long asatala ke yani ingozey ke belefuka al duwe lo na musuli ati di lo na di ntonjang
ati lona din darile jang ati lona borun tarile jang e yirole al jang neji ina lomba a al kwa kerengasi juel alan kale jingi alan ila tarile jingi yani injwa nina mitil skel nina al seg seg jang wala ji majram ban jang nasko gudjul ngiti ne injelu alba kang ba indagara modul dio nes gut alung na ajuel ba alam kwa kerenga jaram pena na majaram bayna kinyi na din lo le kol yani kimitilay yani nel kwa ngama sa kwa dinga kuti kere ni na asa in kuti alka delyang na ma na deli futu dewi nerel alam ba ka ang wala inasing elba alan duo kerke kering ereng nes ile risiwi na el atika jato wori ang alan dari asparba wala gal alam kayang kungi yi ajiya bana borabai sangun kai atilon na kwa kilallan kai ailon na duwele lantalas ke ailon ala ailon indai jingoi na madele setting corona mesgal kai ngona kel na do remember ne nal asa remember barnga bago kangungi idingi nes duobi duo de njuruke na kangungi king rainga asabi bundul yenge al oretume na kinyenge aile kinga jundia nes juru jabel keringa kelgel na ilong nagal yi utuma kernga skundul kiwola na kien kutumin nina al ay al guta baw nas balung giada ay kanya na kenjalung ay ni longal ken sifata griya yi na ke kadorai yi asanki ngalung indwo e al agit tulle wala al sheikh tulle wala al ornan tulle ki kasin kalung yi ken taringa kagalen fi kin na mayenge al ilong ki halkan ki kilalakan wala ki otanga ho kan nas dele futu kindeni na nasur awsa ho kingiti legim marankila alongiti aba illalon kido alqua kayne ngaminga alang otanga kulta orage alqua demokratie gria